0: daghang kaon aron nga dili gid mabunlan mga katropa.
1: Oh, di ba si damay nagtan-aw diri si Arturo Idquilla, manghaga daw ni siya paniudto daw.
0: Ah, sa Nueva Persa kato pa kartel.
1: Oh, Nueva Persa, siya nga, from Nueva Persa, Tagum, Davao del Norte.
0: Ayan, sakto na, kato pa kartel, no? Gani, imbitado sabta sa kiningatuang halandong kapitan diya nga si Willie Arcaina sa paniudto sa may barangay Nueva Persa ka sa Dakbens, Tagum.
1: Alright, go ahead.
0: Ikan Tres Gawas, alam sa nagkasang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XFM News.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dagan salamat katropang Larsan Italia sa report. Oras na ito, may gala doon natin 3 minutos pasado, alas 8 buntag. Sa mga katropa na ito, diha nga gusto may gala magpabuhat o uniform. Para itong uniform na mga paskang nindota kayo. Bisita rago ninyo ang Sunrise MPC Garments. Andar na po din kalimot. Ang kalimot ay gahong. Asa mo kung mga wa mo kung ang script na ko ba? Oh. Bitaw, magagatropa, no? Kanaga ito, naghimo sa among kining uniform. Nadia may gala sa Sunrise MPC Garments na. Nadia sa may purok katuparan. Teacher's Village. Sakop sa Magugpo South. No? Ade mga katropa kato kaning kandigan sa unang nanirado na ron. Oh, kanang duola nang usa ka property diya nga iya sa pare niya na himong mayor.
3: Pinawa.
1: Tawag gigabaan na ron ang ato ang YouTube ni Pilit na noon na.
3: Ay.
1: Awa daw. Ah, oh, nakabalik na, nakabalik. Reaction ka stroke. Bitaw mga katropa para sa nindot. Uy, ni stroke na pud gab. Para sa nindot nga uniform. No, nindot nga kini mga ikal office uniform, mga sportswear, o man pa nga mga garments kailangan ninyo, di kalidad may ikal mo trabaho, di basta-basta yun, kasaliga ni mo, no, ang Sunrise MPC Garments nga may gala, na imutang diya sa may puro katuparan, Teachers Village, Barangay Magugpo South, Tagum City, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: O, ang inyong kipangita sa mga ikal, gusto mong mula ang labi na sa mga di taga-Tagum, niya muari mo, Tagum! Pananlitan mo, aray mo kay, makigimamat ko ni katropang Arnel, kuyawa na to, ano? Mapugos yung kukpalitso na nabay. Pero na ako, i-recommend sa inyo, bitaw ka na musuroy mo, pananlitan mo, at tumuog, mga tumuog, kuan, enchanted, tinuyan, ana. May lakaw ninyo diri sa Mindanao area, o dabi na diri sa Davao, Caraga Region, or Mati City ka, mga igala, DI DM's Car Rental Tagum, barato mga katropa, no? Punta ka pangitaan niyo sa Facebook, naa sa Facebook, DM's, no? Delta Mama DM, ya, kuan dayon apostrophe unya S. Mga katropa, DM's Car Rental Tagum. Gikas 500 paingon sa unsa pili budget nimo naa na diha. Mga katropa, gikas sa ikaw ray makasakay, duha mong manakay, ngadto sa daghan mong manakay, naa lain-lain na klase-klase diha. Sakyanan. Duha ng ilang opisina, di ay diri mga igalan sa kantoan ng Paingos Cristo Rey, na diya sa may mangkilam, pioneer pa na, and di apoy isa may igala diri sa, kalimut ko ning usaka address, ako tong tultulon usaka address, basta ako na lang, kanang duawa na ilang Facebook. DM's Car Rental. Unya, sa ito mga mag-uuma? Oh, gitakan na ba mo diha? Oh, sa inyo may igalan, siging litok anang failure, kay, istimburer ng inyong mga humay diya. Gamitin na may galang Latim Gas G. No, Latim Gas G Foliar Fertilizer. Oh, talong tulya. Oh. Latim Gas G. Ang Latim Gas G, mga igala, nasaliga, gisaliga na sa mga kaigsuunan na ito. Kamu diyan, tagalaga, taga Leyte, kung asa mo diyan nananom, may gala, add to most agribit, pangutana mo na mo yung Latim Gas. No? Kaya pinaka-the best, may galang gamiton, ang Latim Gas Foliar Fertilizer. Bugat yun mga igala ang kuan ang sini ilibang imong abot unya nakaninot pag gudya kay pagsud nimo sa imong baligianan tawagon kag bus amo anaw ka tawagon ka mga katropa no bus amo magpakilo ko sa akong humaybi ari basta-basta pag timbang ana maguba may ganang timbangan gumikan kay bugat kayo ang imo may galang tinggas kayo ang ani no mo na may galang gamiti og Latim Gas mapalit na sa nang dili butika ha mga aggregate supply nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi magpalag niya kayo nang inabuhi pa ko. Kanang nangawat o billions, trillion, nga mga angel na sila,

0: Ingon si Moises Cantillas. Oh. Og sila karon na hadlok og si Marcoleta mabalik sa Blue Ribbon Committee. Mo na gusto nila ilisan kay Tano. Jeneline Andrade, good day sir. More power to you, funny kayo ka sir. With love from Orange County, California. Ma diha ba ta ko maka-abroad, ma'am, sa may Orange County sa to Saint Mary Magdalene Anglican Church. Ambo to asal to dapita. Naman to invitation gud sa una nya didto nya. Mahadlok man kumubia ni Pilipinas. Balak ingani ra ni Pilipinas may mahadlok kumubia ni. Tinuod lang. Yung hayahay mang ilang pare dito gab itong naapo ko sa Anglican. No hayahay mang pare dito gab kay sundado man. No di man pareha diri nga magkabuang kag pangitag blisinganan.
1: Secret.
0: Dito kay sundado magad libre kaon. Oh na kay kuan. Pero ako mo dayon adto kay bisag ingon ani ra lagi ng Pilipinas na migyapon buyan. Ambot man ni atong nasod mga higala. Sige si Maria Eleonor Yap. Maing buntag diha. Marieta Damasco. Good morning, katropang Arnel. Maayong adlaw. Spirit 250 ako hindi baya ko nga po nga si Momoy Undot Flores nga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday! Anaw sila sa imong programa. Salamat katropang Arnel. Salamat at happy birthday. Happy birthday! Naan karoon mga higala itong padayon nun atong iskutanan. Karong adlaw, no, karong adlaw bay mao ang pag-convene karon sa impeachment kuan kining impeachment court, no. Kundi in mga igala, mulingkod as mga judges, ang mga senador. Ang ila karon bay nga giduot nila si Cayetano, gani ginapalutaw nila mga igsuon nga kini pag-igalang pag-atake o shooting may igalang nahitabo sa Senado is fabricated or gisabutan or stage mga igsuon. No money karon nga ilang ginadamay gani may gala ang kredibilidad ni Cayetano diha. Kumbaga na hibalos tanan o nagpagulasad mga igala pamahayag si Cayetano ni ana mga kaigsuonan. No? Ilang ginatira karon ang kredibilidad ni Cayetano kay hadlok sila mga katropa. Ngayon naman, solid manggod pa karon ang naa sa Duterte. Senado nga tuwa may gala kita nila ang lining nga tuwa dito kang Sara. Kini may gala ang huna-unaon magudayon sa uban, gitingal nagkwarta. Ayaw sa. Kaya una sa tanan, atong basahon ang prestada kung si Sara ba ang dunay capacity nga mubahog. Imagine, dili ba siya dili ba siya may gala admin? No? Ang iyang budget mga igala nag-agad la na karon. Kurang 800 mo man kaabot 1 billion. 800 naman siguro, 800 million naman siguro. Nag-agad ra na may gala kung unsay giaprubahan sa mga congressman kang nga gamahanan, no? Sa 2026 General Appropriations Fund. No? O General Appropriations Act o ga. Kumara man ay kwan. So, naaba siya in a position to do that. Actually, kini na itabo karon nga maadto ka sa yanong tao o even sa business sector, no? O ingon man usab may gala sa mga politiko ang uban nagpakahilom lang. Sagpa ni sa Marcos administration that in spite sa iyang pagyabuyabog kwartag sa Pilipinas mga igsoon, dili gihapon ingon kadako niya na ang iyang rating. In fact, siya rin na lubong si negative. Di ba? Daghan mo pwedeng irason, pwede mo ingon niya, data raman na, survey raman na. But numbers doesn't lie. Numero good na. Pag ang numero mo pabor sa inyo, ang kuno ninyo. Pag ang numero mo pabor sa inyo, itrapo ninyo, ipahid ninyo nga to sa uban. Kay master ba kaana? Master ba kaayo na nga kong idol? Si Auntie Claire. No? Dako din laparo sa ila may galang naong nga luyo pa man may gala sa mga isyo, wa man gani mo tingog si Sara mo nang ila nang tirahon karon. Gusto nilang patingugon. Ahead of the trial. Di ba na pwede? No? O niya kini mga vlogger pong binayran, sigihan sa nila may galang sugnod ang mga tao nga, o kamo, DDS gyapon mo? nga wa man gani na mutubag inyo nga gilabanan in the first place, asa man siya mutubag? Sa Committee on Injustice? In the first place, wa pagasugod ang impeachment trial. To added to ang ilang plano nga mutubag. Ningon naman si Pipisara ana. Si Piatos, si Piwi, si Chippy, si kuan kining sa ni kanang Siga, si Muncher, si Nova, si Buy Bawang, si Dragon Seed, si Halo-Halo, o uban pang mga chichirya, mga higala, dito na nila ipaila-ila sa impeachment trial. Kaklaro, ana? Eh, ano di ba mo maminaw? Ano gusto mang ganoon yung karon matubag? Nga naman, kaya ba mo nga ano? Gusto lang lubagon ang inyong suporta. That is plain and simple. So naka-assign karon nga ang trabaho nila si Caetano kay para mailisan ang majority. No? Naay naka-assign karon nga ang ila may gala is psychological attack ngadto sa mga supporter ni Sara nga kesyo mo tingog but pasabot ko no tinuod. Dili. Bisan pag di ko supporter ni Sara, di ba sa kunin nyo mailad? Nga unsaon man niya pagtingog, nga wala pa may proper venue, nga mo tingog siya. Asa man din ang proper venue nga mo tingog siya? Klaro, ana, impeachment trial. No? Dili pwede dito sa, alang mag, mangampanya siya dito sa tagabutar ang kongresista. Oh, time pasa, paminawa ko ninyo, kayong istorya ko, pwede din na. Di ba na pwede na? Pag dito sa siya may gala sa Committee on Justice nila Luistro, banatan man siya dito, pwede din siya, pwede din niya i-cross-examine si Madriaga. Di ba po pwede? Di ba? Si Trillanes, pwede din niya at duulong si Trillanes, usag paon may gala og papel nga, oh, tanawan ng original ka papel, nanang imong hinimo man ang imong papel. Oh. Pwede din na? Dili. So asa ba na pwedeng buhaton mga higala? Dili ang pagsagpa ah. Dili literal ka pagsagpa, kundi dili ang paghikyat sa ebidensya. No? Gamitin niyo utok, gamitin niyo common sense. Wala nagpasabot nga nakapresent ng ebidensya si Trillanes. Wala nagpasabot nga nakapagawas na kunuhay og ebidensya ang AMLAC. No? Wala nagpasabot nga naa na kunoy kuan si Madriaga. Wala nagpasabot mga higala nga guilty na si Sara. No? Ngayon naman, due process man kahat ni. No? And in due process mga kaigsuunan, each side has the right to be heard. Pangutana mo na sila nga, gisikyan bito na siya, imbitangan, hindi mo matambong. Saan lagi pagtambong? Nga dili man na mo yung proper binyo, nga iyang tambungan. So hulatanin nyo ang Senado. Karon kayo na pala ka pa sila, Senado! Di lagi pwede sa Senado, kayo nasa Caetano. Paranoid mo. Pinawang! Nga kung ingana mo ka paranoid, mas lalo nga makita, nga makita, og mulutaw nga mulutaw, nga ang inyong tuyo, dili yun ay anti-corruption. Dili. Anti-Duterte lang yun mo, plain and simple. Bullseye! Bullseye! Alright na. Alas 8:16, may karadag nas muntang kadyot lang. Mo-break o sa ako. Kay kakapihon kay ko. O timbla sa kong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sa ato pagbalik, 788, may gala ka baga viewers na to, 800 viewers. Good morning to you all. Good morning. Audrey, may gala sa YouTube. Ay mo kalimot, mag-Santon plus gold lagi ta. Para nindot may gala itong pamatyag. Mubalik ko, mga katropa. O mabilin ako, ang di mabilin na may gala, ay iyan ni Padre Plabi. No? Sa mga nagtanaw niya, si Kuya James, Diulan Gansa Balkin, Onim Limgano, Michael Riquelme Riubal, Arturo Idquilia, Jairo Sintis, Arturo! Sir! Mato kong naiba pero sao niya. Motilaw kong humba.
2: Pinawa!
0: Tukoy lakap. Alas 8:17 na may galantag na sa bundag. Balik ta! Human lamang nini, kajut lang.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Tagalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karun di pa?
2: Karun, dili na. Kanan ay CCTV.
5: Exciting!
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Buntag yung tanah niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo, oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
7: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga, salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
12: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
12: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
12: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgunin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
12: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ka Uban, si Ka Tropang, Arbel Cortez.
1: Oras may gala talaga kita. 29 minutos na pasado. Alas 8 bundag. Balik may gala sa tubag ba nagmanuban sa tulumanong Bulsay. O gini may galang bahin natin ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement. Batok sa mga viruses and bacteria. Ang Premium D3, mga katropa, doon na kini VCO.
2: Thank you!
1: Muna, thank you naman ka. Doon na kini mga higalay moringa seed oil o doon na mga higalay vitamin D3 200 IU, mga katropa. No? Anti-cancer ni. O makahatag ni may galag instant niya energy sa imo mga higalang pag-inom ni ini mga kaigsunan. Mapalit ni may gala sa mga butika sa atong clinic, bay. Kaya dala check up na pod. O diri usab sa istasyon, may gala mapalit na.
2: Bullseye!
1: Aga Premium D3, mga katropa. Gama ka na may gala sa Yes to Health. Pangitaalang yun ang tatak niya nga Yes to Health, mga kaigsunan. Si 20 Mayo 2, grita na ko si Madam Sorinia Bailawanon, Bailuwanon, nga dato sa Talaingod. Uy, ninot na mababahin tas ka dato ang ating aligay. Dato naman na, no? Kita kay pobre pa man. Dapat mo babahin tas ka dato, anabay? Oh. Romeo Carillo Lobiano, good morning.
3: Good morning.
1: Onim Limgano, good morning. Sir Arnel, atat sila nga patubagon si BP, Sara, sa injustice. Kaya ang ilang plano, i-cite in contempt. Di na mo gani, no? Kuan na to? Bibintahan na kay wa naman, huma naman. Kaya laki ako sa ning replyan, mga ikalang importante.

0: A las 8:32 llama el Galán Dagnas Buntag. Sí, Tessy Bancori, Esther Eli, Evangeline M. Milvar, mga kauban niya, mga sani, mga sungayan, sab ko no. Mani ang comment. Tessy Bancori, Christian Antipayo, Marites Lovido. Good morning, Cleo. May buntag boss no buntag Nora og Gliserio boss, may buntag diha.
1: Good morning.
0: Nora og Gliserio sa Davao. Si Ma'am Viena Hinita. Good morning katropang Arnel, minotag live unya sa Senado. Nindot ni aron na makita ang katag sa Committee on Justice. Yes. At ang isa din yun na may gala dire sa ato ang YouTube channel og diri may gala sa Facebook page ang live. Si Nisrin, Sir Arnel, wala pa ka nag-mention sa name ni Auntie Claire, ni idol mo. Kabalo na ko, ako na ni Tubag Daan. Wala pa, ayaw sa si Auntie Claire pa, pila-pila, ugmana na siya. Kay, lain kayo, Glunes, siya mo una. Wala, human na itong adlaw. Impas na ito mga kaigsunan. Loren Sardane, tagpila ang perpis sa Santon Vitamin C. Tag 7, no, Ma'am Loren. Tag 7 ang Santon Vitamin C na Anas Butika. Tag 7 pesos lang ang kapsula. Emsol Duitis. Good morning, katropang Arnel. Shoutout sa taga-Kandihay Bohol na nagsaog sa ilang kapistahan ni Senior San Jose. Ugma pa di ay. Ugmang Adlawa. Oy, tama din, no? Marso 19. St. Joseph, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Eh, dalita, may gala sa dugang katikaran. Karon, balikan na ito mga igala ang nahitabo sa Senado. Kay, ginapagawas mangod karon mga igala ngining mga gingon nila mga conspiracy theory nga tinuyo aron ko ng mga igala nga maka layas or maka hawa mga igala si Senador Bato Ronald, Senador Ronald Bato de la Rosa. No, gitubag ni mga igala, gitubag ni Cayetano, no, og gani diri nga tong atong nakalabay ang Biyernes atong magipakita ninyo nga kaning kabakakon mga igala sa admin gani. Ingon si Bongbong, wala kunoy NBI nga naa diha. No? Kay gipahawa kuno niya, gisugo niya ang direktor sa NBI. Kisa may direktor sa NBI? Matibag. Pero pag himaniman di ay, naaman di NBI. O ilan na pong gi-twist na po nila karon nga ang blame, ilan na siyang gipahid mga igala nga to kang aplas ka. No? Ka sa Sergeant at Arms kang mau aplas ka. Ang pangutana, una sa tanan na magkaknadaan gumikan kay ingon ang presidente wa dihay NBI. Ingon sa mga igala si Matibag wa dihay NBI kay gipahawa man me. Karon kay kumpirmado man gyud mga igala nga nagpabuto ang NBI. Ang ila lang karon mga igala gina tuis is ang kini mga igala taga usaa or Sergeant at Arms sa Senado moy una may igala nga pabuto. Pero it they cannot deny the fact nga naadi ay taga NBI. Yan na po ilang mga igalang lusot karon lusot. Ay na lang, adi na siya regular. Sumunan ang gawas mga igala nga ang driver ilang gilaglag. Gihimo na lang full guy karon nga matod pa, volunteer. Alpa. O ga-drive lang. Oh, nga di ganit ko nung mga igala kabalo mo haway ng pusil. Kay matod pang matibag, pinahawak lang yun. Karon, nagpositibo man lagi mga igalas gunpowder residue test. Ha? Nagpositibo man lagi. Ang test lang ingon, may igala kagabi. Iman siguro ito ni Gawas o kagapon. No? O ang test lang ingon, nagpabuto man ka. Nawaran yung kabuang ninyo. O ni Agosto Bagros NBI, nga sila say mo imbestiga. Pagka nga baga ninyog dagway. Kamunay, involved? Mo join pagyod mo sa investigation? Kumo kay National Bureau of Investigation mo? Or nabu ang inyong investigation? Paminaw na to, may gala si Senator Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
2: So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan?
0: Yes.
2: Diba? Tandaan niyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number three, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ni ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of the of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS.
0: Alas 8:38. Correct. Pabalik-balik, ginaingon, even in an interview may gala sa telebisyon, ni Matibag, paano magpapaputok yung mga tao namin? Ma'am, iwala nga doon. Gab, ganapa ka itong video, Gab? Katong sa Bernice na itong i-play? Nga, gi-interview siya ni... Murag sa... Kuan to? Katong nga ilahan ni Claire. O, ilahan ni Claire. Isalot ragot na ba? O siya ingon niya. Kanaman ito iingon niya. Ma'am, paano magpaputok? Wala nga ang tao namin doon. E ano ito ngayon? So si Matibag, numero unong bakakon gyud ini. Question na Matibag ha, abogado man siya, abogado. Question na Matibag, question. Okay. Sino sila sa Citron? Amo i-libel na mo ni i-libel. Wa magun ingon ang utahan ra ko. Bakakon dai ka Matibag? Oh, nangutana ko ha. Pangutana, di ba na makalibel lang? Nangutana ganita. Utana ta kay ingon man ko kang in a national interview in national television ingon man ko kang why in BI dito unya karon gilaglag magkag anti-clear si anti-clear man ingon nga nagpaputok ang usa gumanti ang NBI di modo to ay NBI dito anaho kang bakakon maing buntag ni Rubilin Bilusino kaysa ka ni Gab ingon siya Gab nga sir morning idol guwapo. Asig senior na po di Gab. Sigaw.
1: XFM Katropa.
3: Direkto may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
4: Ma'am, una-una, wala nga po taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI.
0: Awa, kabakako ni mo! Oh, sige, balik!
4: Pung pupunta doon na NBI.
5: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska.
0: Sige.
5: At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
0: Oh, wala magkasinabot sa script ang mga kurukungho. Iyaw mo na. Oh. Hayagan ang pamakak. Binuang ng inyo. No? Ingo ni mong amo, baya, we assure niya ang mga Pilipino. Di ba? Sige, blind sa ninyo's BBM. Pero, di ba kumutuo may galag, presidente ka, i-blind ka? Kamu kuno bay? Kibasin ba, basin daig, sige mo kasuko ni BBM pero ginailad na din siya sa mga tao, ani nilang Matibag, no? Nilang Francisco Bida, no? O ka na mga Alipores nga nagpalibot niya, mo na yun ay gaman karon sa Pilipinas, di na yun sa BBM. Okay, busy siya sa iyang work. Masa pa'y work niya, Pod? Busy siya may gala. Sa iyang gimbuhaton, masa pa'y iyang gikabisihan? Di ba? Okay, firm man siya may gala nga ni-assure sa mga Pilipino nga dili, ug wala gyud labot may gala ang gobyerno, ug dili ito hinimuan sa gobyerno. Pastila, no? Unya karon mga igala, ingon si Matibag, ma'am, paano nga kami magpaputok? We Paano nga kami magpapaputok na wala ang NBI doon?
5: Ay!
0: Unsa ka rin?
5: Ay!
0: Nabugto pa na imong ngala-ngala o tadi. Sige ni mong syaok.
5: Ay!
0: Ay! Nga gani, gilag-lag ni Auntie Claire. O sa ba na may gala? Pag-meeting ko naman ba, bago mo mag-atubang sa... Balik ka, balik ka.
6: Sige, dahil
7: wala akong mga baril yung mga tao po.
8: Walang baril ang mga taga-NBI.
7: Opo, wala po.
5: Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI.
0: So, duha ka bakak. Unang pamakak. Wala nga ang taga-NBI. Paano kami magpapaputok? Iwala nga ang taga-NBI doon. Ingon si Matibag. Pagtingog ni Auntie Claire. Ingon si Auntie Claire nga. Naunang nagpaputok ang usaa si Mau Aplaska at gumanti ang taga-NBI. Ibig sabihin, nandun sila. Kailangan sa mega lang magpaputok at 2 hours. Pikas planeta. Mulong mo mga hanggaw. Oh. Ikaduhang pamakak. Ingon may galas Matibag. Wa ako na'y pusil ang NBI. Bilingon si Auntie Claire, nagpaputok. Basig center gun gigamit.
9: Pinoa!
0: Basig, kuan gab, katong kan haso-haso mo gigamit. Single shot, double impact.
9: Ay,
0: ha? Kay, ang nauwawan ani may gala, o samot nga wani mo tuo. Actually, dili ninyo pwede inon nga, ang sinait magod, nagituyo magod nila. Dili, ay, di ka kaingon na, wakay iligon nga ebidensya na. Una sa tanan mga igala, kung tinuod pa nga walay NBI dito, mga katropa, dili ni magkasala-sala, o di ni mga igala magkamuritsing ang ilang script. Tanawag, ikan sa presidente, kang Matibag, kang Auntie Claire, wala man sila magkasinabot. O niya, kini di ay si, sa DOJ, kay abin mo, kining NBI, under ni sa Department of Justice. DOJ ni sila. No, dili ni sila under sa DILG. Under ni sila sa DOJ. So under ni mga igala, kang Secretary Francisco Bida. Por Bida, Punis Bida. Kabalo man daw sila sa operation ato. So kinsa man yun na makak nila? Si Matibag, si Claire, si Bida, o si BBM?
9: Pinoa!
0: Oh, alas 8:44, Bulahan, gumikan kay na-secure ko no mga katropa ni SP Alan Peter Caetano ang CCTV. Doon na sila'y kopya o doon na po'y kopya mga higala ang kini mga higala ang taga ang among imbestiga. Ang nindot ani, kamo taga DOJ, kamo taga NBI, appeal man mo sa imbestigahanan. Una, himuon na to karon nga benchmark. Kini mga higala ang giingon ni BBM nga walay taga-gobyerno dito. Alright? Gi-assure ni ang katawang Pilipino, no? Supporter man niya o dili, iyang gi-assure nga walay mga NBI, walay taga-gobyerno dito. Gitawagan pa gani daw niya. Sumuna atong panghawakan kay iyang gipaniguro nga to sa mga Pilipino. Karon pag-abot kang Matibag mga higala, no? Unang interview, wala gidaw, no? Wala dito, wapoy pusil. Pero mayroon may galang ingon, wala dito. Kadugayan nga na-establish ka na aday dito, niingon sa nga, wapoy pusil. Nga karon kay nagpositive man ni mga igala lagi sa gunpowder residue test. Nga nakapabuto, manggit po siya. Yawa ba ang kahay, inilugay armas na hitabo. So asa man ni siya dapat nga pabuto, sa CR? Ha? Matibag? Oh, ayan na lang nato i-appel si Claire kay makalawgaw na makalawgaw man gina si Claire. Ingon sa si Bida may gala, no? Si DOJ Secretary Bida, pur Bida sad nga kay bao kuno siya magay gala sa operation ni adtong Lunes. Sa ato pa, if naa ni mga igala wa magkasinabot, no? Nga kini mga igala pamahayag nga musumpaki dito sa assurance nga gihimo sa presidente, Dili ba nga angayan sa silang imbestigahan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba mga igala nga angayan sa imbestigahan kini si Matibag?
1: Bullseye!
0: Si Even mga igala, si Bida? Pero lisod kayo, kuan, lahi kayo mga igalang tirada ron? Tingala ko ba, dako akong pagtuo ka kini mga tawhana mga igala, mauna ni magbuot kang BBM. Kaya bisa mga igala sa mga kapalpakan nga ilang ginihimo, mga igala, di man siyong katanggal sa BBM. Mananita na si Auntie Claire. Kadaga nagbakak, gihimo ni Auntie Claire, mga igala. Nalubog na lang sa kalimod, katong ingon na, hindi po sila magkaibigan ng Pangulo. Pero aghiman-himan na, mga igala, gahag-hag, tos prangko mabantaw si BBM. Tito pa'y tawag. Oh, so, bakak na to, mga katropa. Kasi kaya ingon na to, Auntie Claire.
1: Bullseye.
0: Ingon si Auntie Claire nga, ang nahuli ko no, doesn't mean na aristo. Giusap na ni Auntie Claire ang meaning. Pero matinga ka, nga nung naapa na siya diha, Megala, ngawa naman siya lami, paminaon, kung nakasamot lang sa kapit o sa Pilipinas, nakapasamot sa kaalingasa sa palibot, nakapasamot mga igala sa kainit o guwadyo, di giyod maka-unite mga igalag Pilipino ang tingog ni Auntie Claire.
1: Bullseye.
0: Pero nga nung naapa man na diha, masigwa na po ipakabana ang atong presidente, Megala, kay now you see, now you don't, mampun, lulubog lilitaw, mampus, BBM. Ana ra nimo makita ang manghatag og bugas bigar tag 10 kilos. Dayon alsaal sa pagkahuman mawa na sad. No? Well, unlike ang digong sa una ba nga karong adlaw na adiri. Kita nimo tuag tapok media. Bipiti actually mga igala pinaka busy ang media panahong digong. Diyan dala mo. Kamo kay mga igala sa Davao sa una. Manghinaot gyud di siya muuli. Nga naman dako ang trabaho na mo basta muuli siya. Kay bisag asa siya balita man. Nya kasapaan namin sa amuang news desk sa National. Nya di bigay kuwag balita. So, moabot daw si Digong na info. Moabot daw si Digong kaadlawon adto sabi mabuntagan sa airport. Pumaabot ni Digong. Karon kay murag pinili ra makauban media, no? Kadto kay bisan ay RTBM sa una, imbitahon man mi, no? Imbitahon man mga local media kung asa si Digong. Unya halos gyud kada adlaw laing lugar, laing lugar. Na putol lang to panahon sa COVID.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman kakalakaw-lakaw lagi. But before COVID, aperting haguan na mong panahon, Digong. Eh. Karon, ambot eh, makita na ko may galamay laman si Marcos mo. Kabantay mo, iparaw din nyo. Sa isa kasimana, kapila siyang pakita. Mga kaisa kaduha. Di siya mga mo-appear. No? Pagka ipit-ipit na, kaya wala to yung mga nahitabo sa Senado, di ba to siya mutunga? Asa na siya paingon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.50 na. Namaton pa ni Senator Alan Bitter Cayetano na secure nila mga igala ang CCTV. Dapat NBI and because ang inyong mother unit or inyong mother department is DOJ. Come on, duha. Dili mo angay mag-imbestigas inyong kaugalingon. No? Self-investigation inyong gusto? So, kisa may mo gawas aning sadaan? Kamo? Di ba? Saan ninyo magpatuo na mo? Nga, tama yun yung gisulti. Nga kamo mismo imbestigahan na. Nga kamo sige imbestiga. No? O saan ninyo magpatuo nga? Kanang tama mo. Nga kamo ramay ga-imbestiga sa inyong sarili. Naturalmente, why tao may galang nasa maayong huna-huna nga mo inflict o kaugalingong sakit sa yung kaugalingong may galang lawas. No? Nobody in his sane mind would inflict pain ngadto siyang kaugalingon, maigsoon. Why tao, may gala, that he will throw himself under the bus. Iyang ilaglag iyang kaugalingon, panahon si ipit-ipit. Gumikan kay ang natural instinct sa tao, survival. Ang natural instinct sa tao, mulusot, mahalag, maipit. Tinood ba na, mga katropa? Tabo kang bato. Kung ikaw na adit to, eh. Kay bawa ka may gala nga, anytime di ay pwedeng maingato ang Senado, would you still stay? Mangita yun ko ba maagi? Bahala mo diyan. Bahala mo diyan. Basta mangita yun ko ba maagi? Oh. Because in the first place, gipangayuan di ay mo og warrant of arrest, gikakopya sa warrant? Walay mahatag. Ngano wala mo'y mahatag? Ang pangutan na, ngano si Trillanes na ikopya? Eh? Unsa di ay si Trillanes? Ang NBI walay mahatag dito, wala sila nahatag sa Senado. Gipangayuan silang Alan. pangayuan silang espialan nga taga-emig kopya. Kaya para pwede na muna ma-detain din eh. Kina at least na anang kwan. Wala man pod muhatag. Pero nga nung may sariling kopya, si Trillanes... Samantala sa publiko, kung nga mag-present si Trillanes o kwan, actually ang nag-present sa warrant of arrest, sa public, si Trillanes. Nag-confirm na lang ang ICC. Nga yes, it is from us. And then later on, may gala, gibutang nila sa wanted list si Bato. But human na, nga nagpasikat tong sigag mata. Nga, otro pong tulo ka simana naglublob sa Senado sa una. Ay, nako. Ano na tanong yung atika? Alas 8:52 na, paminaw sa natos kay Tanob eh.
1: XFM Katropa.
2: I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Maraming nagpo-push ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Gilbert Remulla, ni Secretary John Vic Remulla, ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant-at-Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant-at-Arms, of course, mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Maraming nagpupunan.
0: Oras may galado na kita ay 54 minutos na pasado, alas 8, gab. Karon bago nabasa na ko gab nga naka-hook up dais bukid noon. Karon pa na ko nabawan. Alas 8:54 na ang takna magaygala sa buntag. Tawagi sa si Kuan be. Unsa ni? Tawag ato si katropang Rambo. No? Sa Senado. Kay mangutana ta karon, no, kung say katikaran diya kay karong adlaw man mag-convene magaygala ang impeachment trial mo nang kabudiha. Nga sige garali. Sara, litisin! Paghulat mo. So gusto ninyo, karon dayon? Well, unas na, nagalangan lang ang inyo ang Secretary General sa House of Representatives. Ha? Ambot, ug nganong giingana na. Kadagan pa ninyong mga pasakalye. Tung ni Agi, gidesisyonan nila may galaan ng hapon. Giapas gyud ang paggabi may nagigala. Gipasa sa Senado dayon. Kining karon gibutaran nila may gala atong pizza 11 sa hapon. Gipasa nila 13 pa sa alas 8 sa gabi. Ngano man, wala na nambong? Di ba? Unya grabe mo makasinggit din ang inyong mga supporter das dala, no? Sara Letizien! Gisugdan. Gisugdag bakukang ni mga utok mga gala. Ha? Paghulat mo! O karon mag-convene man na mga gala karong adlawa. Mangutana ta sa Senado karong gabi. Unsa ay tirada karon diya. Paliog ko kang katropang Rambo Labay. O. Alas 8:56 na may galantag na sa itong bagman na gumanuman. Ay mong kalimot mga katropa, kinanglan nga naka Shantown Plus Golta, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Maying buntag di ay sa itong mga katropa, Dris Bukid Non. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa iluwa kaayo. Wala ko mapansin ganina kay naka cellphone nakatutok naman ko sa akong FB Live Nya mo ginahimo na ko monitor so mga messages din ako dahil mabasa. May punta ka ninyong tanan. Mga katropa na to na Mino Dream Eagle sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning diha sa to mga kaigsunan na di maigala sa mga kapalingkihan, na di maigala sa mga kabalayan, na sila mga umahan karon. No, asa man mo na himutang sa mga tindahan na minaw karon mga igala sa XFM, maayong magpanigay sikay ninyo. O ginautangan na mo may igala sa kapiskay sa panlawas o panghuna-una. O kang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may mudanag ninyong tanan. Mga katropa, mag-Santon Plus Gold ta, gumikan kay kini mga igala. Ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement nga makahatag na ito may igalag healthy nga body o stronger nga immunity. Doon ay mangosteen, doon ay ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Ang Santon Vitamin C, kining Santon Plus Gold, nindot ni i-partner sa Santon Vitamin C mga kaigsuunan, no? Kung may budget ka. Pero kung wala, okay na may igala ang Santon Plus Gold. No? Ako ang ginahimo kay... At ang isa naman ako, isa ka kapsula nga premium D3, isa ka kapsula sad nga Santon Gold, and isa ka kapsula nga Santon Vitamin C. No? Ang benepisyo ni ana, di na ta maguna-una nga, madato ra mga kuana na butika. Dili. Ang benepisyo ni ana mga igala, para sa imong kaugalingong lawas mga kaisunan. Ngano man, si butika ba day ang mubaskog? Si butika ba day may igalang ma-healthy? Si butika ba day ang malikay sa sakit? Dili, ikaw man. So, mauna may gala, no, ayaw kalimot diha, Santon Plus Gold ta. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Alas 8:58 na, negative. Di mo tubag. Ngano ka, no? I-text ina nga sa XFM tago mo bukin nun. Mangayog report. Ikan sa iyahag. At kayo pwede man daw tayo siya matawagan. Malag maghangak. Gina-cancel. Basin og nag-interview sa ba? Basin po, no? Sige, tagaan na itong chance. Tawagan na ito niya. Bullseye! Bullseye! Alas 8:59 na may galantag na sa itong pagpanagumanuban. Nan, sa duga pa na ito, mga igala, mga katikaran. Pulsuta na sila. Paliog ko sa paluap. Kay, ginainitan karon mga igala lagi, kinis kay Tano. Na ay mga membro mga igala sa mga socio-civic group nga nanawagan karon nga dapat mga igala muna og siya for delicadeza ko no kay Pro Duterte ko no si Kaitano mga katropa. Pero ingon si Ridon nga dili man magmatter kung Pro Duterte unsa kay ligon man ko no ang ebidensya and the evidence will speak for itself. Kana mga igala inabugado gina siyang panghuna-huna o kana nga rason ni Ridon. Pero overconfident lang. Ngano man? Nakaminos ka ng imong mga panyero, imong isig ka abogado nga tuas pikas? Sa man nga nabay class A, class B, ana? Mas maayo ka kaysa nila? O pareha man ka mo gitunan nga balaod? Kung lain-lain mo gibasa nga konstitusyon, kana delikado. Kung ang imong gibasiya 1987 ng iya 1935, kana murag delikado. Pero pareha mo og pareha man ka og civil code, pareha man ka og penal code. Pareha mo kudal gibasa, pareha mo nagtake og exam. So ayaw kami no sinang pikas. Makita ng katag sa pag lay down ninyo sa inyong mga oral arguments ya. No? Sa inyong mga argumento diya panahon sa kini mga igalang kuan? Kini trial. No? Okay ba na siya? Inabugado na siya. May galang mamahayag. Batod ba niya nga let the evidence speaks for itself? No, bahala pa kuno. Hindi na magmatter kung kuan ba na sila kanang Pro Duterte on sabah. Basta ang ebidensya may gala, musulti. Kuno na, tinuod ba na mga katropa? But overconfident. Nga naman, kita na rin ka sa ebidensya speakers. Kita na rin ka na may ebidensya speakers. Kita na rin ka sa ebidensya sa defense team ni Bibi Sara. Wala. Ibao ba mo, may gala nga pwede siyang di mo tambong si Bibi Sara sa... kwan? Sa trial? Pwede siyang di mo tambong. Pwede ang iyang... kwan? Pwede ang iyang mga tao... maomis mo mga igala ay muri mo ato, defense. No? Pwede ba siya di mo ato? Bullseye! Bullseye! Pero araw sa katagbawan sa uban, pwede kayo siya mo ato. Mga katropa. Kay abogado ba yan sana siya? Anyway, alas 9:01 na, may galadag na sibuntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinibahin na to, ganin yung may gala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Nandilita sa pulso ng Pilipino, kinilagi ka ron, nga doon ay 167 ko ka mga pare ko mismo, nga nanawagan, may gala nga itaral si Bibi Sara. Itaral na dayon! Pagulat lagi mo! Diba mo kahuat? Kay kuno, may gala, wala lagi sila. So kulangan mo sa inyong evidence, kulangan mo sa inyong mga kung anong kumbaga muraman mo ni aksyon kabalaka ba nga laas Kaitano no karon no, ang ilalabo mga igalang tiradas Kaitano na po initan. Sige daw ka paminaw na to kap si kat

0: Tunay 167 ka mga pari o obispo na nanawagan nga itaral na si BP Sara. Unsa imo ang reaksyon ani sir nga apil lang ang simbahan?
1: Wala na sila hinungdan sir. Dapat magin sa tuwa, di mo magapilapil ang relihiyon sa politika. Kaya magay na no, ang atong pag-gobyerno na bahin, lahi ang politika, lahi ang relihiyon. Dapat dili sila magapilapil. Hayaan na ito ng politika kung sa'yo may tabo nila ang relihiyon. Padayon sila silang relihiyon.
0: Okay.
1: Dili na nila bo, dili na sila mo apilan na kisamok doon. Doon na kasamok na.
0: Okay, sir, sa imong opinion ba sir, doon ay involved nga kwarta, nga nung nag-apil-apil na ang simbahan. Aning,
1: ano, ginhinoon, sigurado yun kung nga na, imposible yung mga kayo nga nung, nag-apil-apil ba rin na sila, kung na sila nalahugan?
0: Oo, possible nalahugan, sir.
1: Ay, na, natural lagi na sila, habudawat yun na sila.
0: Ayan, sa imong tanaw ba, sir, unsay samputan, ani, sir, nga nag-apil-apil naman ang mga pari o obispo, aning isyo sa politika?
1: Oo, ano lang kasamok na diha.
0: Samok?
1: Samok na gina, sir.
0: Panawagan mo, sir, sa to ang pag-gobyerno karon, sir. O sa mga simbahan nga nagapilapil?
1: O sa mga simbahan nga nagapilapil, iunahan ninyo ng inyong relihiyon. Ayaw po pagapilapil sa politika kay ang politika nagsapilapil lamos kasamok. Samok na kayo. Dagan ng samok. Itapos sa tuwa.
0: Sige sir, salamat sir. Gracias, sir. So napatay ko ako. Ikaw sir, sa inyong reaction sir. Adria si sir. Si sir.
2: Kuna kay sir ah.
0: Sir. So muna to katrupa. Ato ang nahipos nga reaction gikan diri sa may barangay Mangkilam, Tagum City, alas sa pulso ng Pilipino. Alang sa Negosang Pilipino, para sa Pilipinas, Katropang Lar, sa Nyol, XFM News.
2: Salamat, Katropang Lar.
3: XFM, Katropa.
2: Sa itong pulso na Pilipino, may kaladres Bullseye.
3: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cor.
2: Alang-ala, may gala, gani mo laban at sila niya nga. Kita ka itong malita, gibit-bit mga gala ni ilang Asidre o nilang, kuan? Romualdez? No? Dito kwarta, dili. Dili to kwarta. Kwanto, fake news yung uban. Nga nagdag malit. Ay, malita, gibit-bit. Pero kay ba kang soda ato, may gala? Kalis. Chalice. Or chalice ba to? O basta, gamit to simbahan. Kaya binin mo, may gala, isa's pinakamahal kining gamit simbahan. No? Labi na ng... Kanang... Katong ako agap kita, katong nasa... Nasa ba? Box na ko. Kaya ba ako katagpila to? Tag 7,000 to. Ay, dala ipakita kay mahay mo po niyang props ba? Di taganahan na ma. Gamito nun. Sa grado man guna. Gamito nun na simbahan na niya. Bahap ka na sila. Magsutana-sutana pa. Tag 7,000. Kana ganing altar bitaw nga nindot kayo. Retablo ang tawag, ana. Kana nasa tubangan, magaigala simbahan. No? Retablo ang tawag, ana, mga kaigsunan. Kay ba mo kisa pinakadako nga kontributor ana? Kasagaran sa mga parokya o mga lugar, pwera na lang may gala sa dependes pare. Nga di mo dawat o kini mga igalang donasyon gikas politiko. Kasagaran mga igala mo donate anang minilyon. Minilyon ang kantidad anaha ka ng retablo. Kanang nindot may igalang disenyo sa altar, sa santuario. No? Politiko may galaga, donate ana. Minilyon na. Depende may galas kadakon, kasagaran ana 20 million. Makaya ba na may gala sa mga tao lang dili? No, dili paigo ang halad lang. Siguro kaya na pero tiguman gyud na mga igala mga 3 to 5 years. No, gikan sa halad sa mga tao. Pero dali ra kay na ma-achieve mga igala kung naay sobring mo abot. Na checking mo abot. Gikan mga igala kang congressman, gikan mga igala kang gobernador, gikan kang mayor, labaw na gikan kang presidente, the best kayo na. No? Kana mga kalis kilang gamiton sa misa. No? Abay barato ana, mahal mana. Regalo mana, iregalo mana sa ubang politiko. Palitan na tog kalis si Father unya. Nanay nakabutang sa ubos. No? Sa lubot ana ba? Ilan ang paingraban nga donated by gabaan mo ano yung kalaki donated by congressman kuan igana may galas pari igana sa ugmoni kalis igana niya igisa niya kanaon man igbayaw niya sa kalis makita niya silubot na ipangalan may galas dos politiko. So di na tamating ha
3: Bullseye Bullseye.
2: Pero lain na po na ng atong templo, mga igalas, pag-ampo. Ang mga ginonate gikas kinawat.

0: No kayo ba mingon, may gala. Ah, sak di lang. Bahala na gagikas kinawat, importante. Pamatay labot na, kailan mang gidonate na, ihimot na lang ako as Ginoo. Ako sa kong kabahin o kaibaho lang kung may galang kinawat, tejog ko budawat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? So, unsay inyong masulti niya na, nga nahimo mong kabahin. No? Dili man siguro tanan, pero naagyo'y nahitabo, ana. Sigurado yun ko, ana, bay!
1: Bullseye!
0: No? Nga naagyo'y nahitabo, ana, may galang ang mga kurakot, muhato ng simbahan, nga naman, dili man na may gala para sa ilang kaluwasan noon sa. Para manggiyapo na sa pagpamulitika nga naman. I-announce man ka sa kuan. No, i-announce ka sa... kini mga igalang radyo. Naman na sila yung mga radyo. Naman na sila yung mga... sana, mga social media and something. I-announce ba ka, labi na, i-announce ba kayo ka diya sa kuan, kining simbahan, nga si Congressman kuan, nag-donate atong palakpakan. So wala na, isa na sa pamaagi sa pag, kuan? Isa na sa pamaagi sa pag, unsan eh? Pakita dito sa mga tao, kuha na ang kuan. Oh, di apay, dili lang ni Maygalas Katoliko ha. Naman po yung ubang simbahan. Lahit sa bang mamaagi mga igsoon, ambot o giun sa nila kay wa man sila anang mga parties simbahan kay mga retablo, mga cross, kanang uban. No, I don't know, giun sa nila paggamit. Pero dagkag mga politiko ang naggamit sa relihiyon nga maoy hulugan sa ilang mga ubang kinawat.
1: Bullseye!
0: That's true. O pait ka na nga kamatuoran mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sika tropang bong! Asa day? Wala ay cellphone? Nana? Alas 7, Jess, sabay galang dagna sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang dugang pa din, may gala sa itong pagpanagumanuman. Ako saan yung balikan. Ini mga gala mga viewers na ito sa Facebook, kay mga load, I mean sa YouTube. Kay mga load din taon ng atong 700 ka-viewers karon. No, si Marites Lubido, mayong buntag diha. Si... may uban din di naman ako mabasa ning uban ay good morning gikan ni Emma Luardo. Good morning sir, watching from CDO. Oh, si Spearhead 250 katropa og dili membro sa NBI. Kato na dakban, ano kung may ibalik sa tactical bag?

0: Isa na lang siguro itong pulso. No, para ma-maintain na to. Alas 9:12 na, dag na may galas buntag.
1: Pulsay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Pulsay.
0: Magluod yun, Mr. Kondili mo, yaw-yawon si BBM. Ah, kaday lang.
2: Wait,
0: nagkaroon. Kipasangin lang ni Sabay. No, ay, hapag, eto gab, si Kwanza di ay, si Ridon ba Ridon. O, paminaw na to si Ridon, mga katroba. Katong ingon na ginako ba nga, si Ridon, ingon siya nga, bahala na, o si Kaitano, kuha na siya, prusara na, bahala na. Importante, ebidensya na yung istorya. Tama ba na? Pero, murag overconfident lang ba kay, wapa man kakita sa ebidensya, wapa man kahikya ding uban. Sa gusto ni mo nga, mubalahin na dayon, malubag na ang hunahuna sa tao, gumikan sa ebidensya nga, ebidensya ang madriyaga. Kaya ako makaingon yung kumahigala nga questionably magunang tawahan apod. Unya, kisa pang ebidensya, kang Trillanes? Adili, naman tuwa na. Ano mo, tuo mamaya ng Trillanes nga. Otro man po ng kanurahan ng iyahang kaugalingon. Sige, paminaw na to si Ridon.
1: XFM Katropa.
3: Kaming pagtatangi kung they are supporters of the Vice President or not, no? Ang mahalaga po rito ang nagsasalita, yung pong ebidensya speaking to the Senator Judges, no? So, I'm quite certain naman po, pagkaho na-restate yung pong mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents, tingin ko naman po makakapag-convince po ito further nung pong mga senator judges po natin, irrespective of their political leanings. No? So, yun po yung pagtakbo at tingin ko basta nakabatay po sa ebidensya at sa katotohanan, tingin ko naman po makukumbinsi po yung atin pong mga senator judges.
0: So, ingon siya may gala, nga di na mag-matter, no, sa tanaw niya, makumbinsi ang mga senator judges pinaagi sa ebidensya. Kinsang ebidensya? Ana. Kinsang ebidensya? Tama ba na? The evidence will speak for itself, mga katropa, no, given nga kana credible nga evidence. Natural. Ang aman pong mutuo ka may galang ebidensya nga binugdarang Trillanes. No? Given nga kana may galang ebidensya, katuuhan. Mangunta na ron, kinsa mga ebidensya? Naka-present na ba o ebidensya mga igala? Ang defense, wa pa gani. Wa pa kay wa pa man gasugod ang trial. Mabito ito ingon si Sara, ingon si Bibi Sara, sige lang kay si Piato, si Piwi, si Chippy o kinsa pa na mga chichirya. Mailhan na mga igala during the Senate trial. Diyan ay paila.
1: Bullseye!
0: Okay, pwede lang patungahon diya, may gala. No? Pwede lang patungahon diya. So, okay lang kang Ridon, but mga katropa, kang kitsa bang ebidensya ang imong pasabot? Ang ilahar man pong ilang ebidensya mo ipasabot kay, well, in fairness sa iya, appeal man siya, mga igala, kinis cookie sa mo asdang unya kay prosecutor man siya. Buak man ni may galas prosecutor o ba nilang Laila de Lima o Loistro. Okay? Paminaw na ito ning usa ka profesor nga kauban na sa dinila. Kay medyo sumpaki ni siya. Ingon yun siya nga dapat yung kunumunaog si Alan. Si SP Alan. Ano man, gusto kang mapuli? Kasi ba gusto niyo mapuli? Di ba nang si Mig Subiri ilang gina kuan? Si Impos Kiko Pangilinan nga dili ko interesado ano eh. Aminaw na ito ni mga igala.
1: XFM Katropa.
0: Jacob.
4: Mas mahalaga ang punto ito eh. Kasi, okay, anyway. Yung sagot ko po ah, medyo tangential subalit connected. Pero mahalaga na kasi yung masabi ito. I'm a very optimistic person. However, given my political training and experience, ang mga kaitanong mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Sirado, no? Na Quezon, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, or to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society. At any point in time, kung hindi na kailangan mag-mobilize sa tayong lahat, bumabas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ang mga Kaetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Kaetano po, okay lang na on record ito.
0: Okay na.
4: Klasiko yan sa UP.
0: Huwag mo kaming idamay. Lumabas ka, magpunta ka sa EDSA. Huwag mo na kami idamay. Masaya ang buhay namin dito sa Mindanao. Huwag mo kaming idamay. Anyway, alas 9:17 na may galantag na sa itong Bagbanagobanoban. O galing oras ato at ganato may gila sa Sanchon Plus Gold. Mayang buntag Tagum City, mayang buntag Bukidnon. Nakaroon sa itong linya, magkakasama natin ngayon mga katropa to give us an update mula roon sa Senado. Nasa linya natin na ngayon ang ating katropa, si katropang Rambo Labay. Mula mga katropa sa 99.5 XFM Mega Manila. Katropa mo sa balita, katropang Rambo Labay. Katropa, good morning.
2: Good morning, katropang
0: Arnel.
2: Arnel. Mm-hmm. O, katropang Arnel. Alam mo ba, ngayong araw, no?
0: Yes.
2: Ay magkukonvene ang Senado bilang impeachment court, no? Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mamaya magkukonvene yan. At pagkatapos ay magkukonvene ay bibigyan ng pagkakataon yung kampo ni Viti Sara na sagutin yung impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Pero bago niyan ay mariing pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano yung umuugong ko, yung matatandaan, yung mga balita na kaya umano nagpalit ng liderato, 'di ba? Ang dating Senate President una si Senate President Tito, former Senate President Tito Soto III. At nagkaroon nga ng change of leadership sa katauhan ni Senate President Cayetano. Ang umuugong, yung pinalulutang, kaya nagpalit, dahil haharangin yung impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Mm. Pero bilang patunay na walang katotohanan yan, nasa prioridad, nasa priority calendar, business of calendar. Ibig sabihin, inilagay na sa business of calendar at pinadalhan na rin nila ang kamara o yung mababang kapulungan ng Kongreso para ipaalam na yun ang prioridad nila na kanilang tatalakayin. Magkukunbin muna sila. Pero umuugong rin dito sa Senado. Katropang Arnel. No? Alam mo ba kung ano yung umuugong dito?
0: Yes. Ano yan?
2: Magpapalit. Bubulong ko lang, magpapalit daw ng liderato ng kamara, ng Senado.
0: Uy.
2: Ibig sabihin, yung sino president daw, papalitan. Yun yung mga pinalulutang. Pero sinasabi
0: sino, katropang Rambo, hinaan lang din natin ha. Sino umano ang napipisil nila ngayon? Ibubulong natin. Para hindi naman rinig.
2: Ibubulong ko sa iyo. Yung papalit sa kanya, yung sa katauhan ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Pero hindi interesado si Kiko eh.
0: So,
2: Pangilinan,
0: yun na.
2: Ang sabi niya,
0: Katropang Rambo, itago na lang natin sa pangalang Kiko Pangilinan.
2: Ayun, itago na natin. Oo, itago na natin sa pangalang Kiko Pangilinan. At yung mga umuugong pa, itago natin sa pangalang Senador Mick Subiri.
0: Okay.
2: At itago natin sa pangalang JDR sito, lalong-lalo na.
0: Naku,
2: natin sa pangalang Senador
0: narinig nila
2: Loren Licarta.
0: Katropang Rambo, narinig nila yan ngayon dito sa Bukidnon.
2: yan yung mga pinatago. Yan ang lumulutang. Pero hindi pa malalaman yan, no? Maaring ang boto kasi ngayon, ang mayoriya ngayon, 12, dahil wala si Senador Pato de la Rosa. Pero pwedeng lumutang siya kung sakaling magkabutuhan. Pwedeng lumutang o pwede rin pamamaraan. Pero ang mangyayari nito, kung hindi mapalitan, magkukonvene mamaya, alas 3 ng hapon. At after ng magkukonvene ang Senado bilang impeachment court, ay bibigyan ng pagkakataon yung kampo ni VP Sara, sumulat, sumagot, o anong i-reply nila doon sa reklamo labang kay VP Sara Duterte. At pagkatapos niyan, adjourn. at bukas na naman
0: bukas uli. Na naman. So ibig sabihin katropang Rambo, mamaya ay magsusuot na, magtutuga na itong mga senador
2: magsusuot
0: natin.
2: Magsusuot na. Oo, ganoon na nga. Magsusuot na sila parang judge.
0: Excited
2: parang mga huwis, yung mga senador. Yan.
0: Yung ba yung... Iba, last year pinatahi na yan? Last year pinatahi na yan?
2: Oo, pinatahi na eh. Last year, pinakita na nga nila, di ba? Nagpa-picture niya, nasa television, pinakita. Yan ang susuitin nila mamayang alas 3 ng hapon. Pag nag-convene na.
0: Excited si ano eh, si excited si Senador Rizal Tiberos diyan eh. 'Di ba?
2: Oo. So correct. Oh, yan na excited yan ang antabayan natin. Then yan ang susutin ng mga senador, yung pinapanggit mo, no? Na parang toga na kulay maroon ba 'yun? Parang maroon yung kulay nun. Mm. O parang maroon ang suot nila. Yan ang makikita natin ng ating mga kababayan mamaya, no, antabayanan alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon ay magko-convene ang Senado bilang impeachment court kung saan ay antabayanan ng ating mga kababayan.
0: Katropang Rambo,
2: yan, pag nag-convene, yes.
0: Oy, may mga tanong dito sa mga taga Mindanao kasi alam mo naman ilan lang nakikita namin sa TV eh. Nandiyan ba daw si Senador yung magkapatid na Tulpo? Nariyan pa ba daw?
2: Nandito. Kahit tanong sila bakit nagtatanong dahil hindi, walang ingay, walang salita. Walang mamaya malalaman natin magsalita. Nandito pa naman yung sila Rafi at sa Irwin.
0: Okay, kasi ang balak namin ay, may reklamo kasi dito na isang asawa na nahuli ng asawa na may ano, may dalhin namin diyan. Kung mamarapatin.
2: Ay, yun ang binabanggit nila eh. Pagdating siya usapin ng mag-asawa, awayan ng mag-asawa, hindi dyan magaling yung Tulpo Brothers.
0: Anyway, pero, so Katropang Rambo, no? Yes, sa huli. Katropang Rambo, kumusta naman ang atmosphere dyan? Sa labas. Mayroon bang mga nagrarally pa? Yung mga barikada natanggal na ba? Kumusta dyan?
2: Bago ako nakapasok dito sa loob ng Senado, katropang Arnel, no? Ay mahigpit yung pinatutupad. Lahat ng media, titingnan ko nandito yung pangalan. At kapag nandito ang pangalan mo, saka ka papasukin. Kung wala naman, ay hindi ka kahit na ikaw ay legit na media. Pangalawa, wala nang nagsasagawa ng mga kilos sa protesta, no? Wala na ako nakikitang mga nagsasagawa ng kilos sa protesta sa labas nitong Senado. Ang nandito lamang, meron ako nakitang tatlong ambulansya. Pagpasok mo man pa lamang dito sa Senado, ay tatlong ambulansya na ang nakikita ko. Bandang kanan, kung ikaw ay papasok sa bandang kaliwa naman, ay makikita mo naman yung mga truck, no, kung saan sakay yung mga pulis mula sa NCRPO at Quezon City Police District. Yung binabanggit lang na merong mga full battle gear, no, walang tension, walang nagrarally, wala. Katunayan, bukas yung gate ng maluwag. Hindi kagaya ng mga nakaraang araw ay talaga namang sarado yung Senado, gate ng Senado, at talagang mahigpit yung ipinatutupad na seguridad. Pero sa mga oras na ito, pagpasok mo lamang, mahigpit yung pagbusisi. No, tinitingnan ko talagang legitimate na media ka na nagko-cover dito sa Senado. Kung hindi, wala ang pangalan mo, hindi ka papasokin. Yan ang pinatutupad nilang protocol.
0: Kasi nga nung nakaraan umanoy nagpanggap na media yung totoo ba yon, yung nagpanggap na media na taga NBI
2: nakulutang kaya nakapasok yung mga sinasabi, nagpanggap ng media. Marami kasi dito kapag nagpanggap ng media o siguro yung papasok ka dito kapag nakapasok ka yun ang pero ngayon mahigpit na kahit magpanggap ka, pero kung wala doon yung pangalan mo, yung listahan mo sa kanilang listahan.
0: Yung certified na yung certified na Senate correspondent, di ba?
2: Yan, certified na Senate correspondent ka, katulad ni Rambo Labay na correspondent ng Senado. Yan, nandoon yun. Kapag nakita pa lang pangalan Rambo Labay ay correspondent ng Senado, yan, pasok agad dahil nandoon yung pangalan ko. Na naka-cover dito sa Senado.
0: Accredited so, ka, kumbaga si katropang Rambo Labay ay accredited na.
2: Kaya nakakatindig na dito, kaya labas-pasok sa Senado. Pero pag wala yung pangalan mo, talagang mahigpit kahit na ikaw ay lehitimong media, ay talaga namang hindi ka nagigakan. Tanongin lang natin yung kasama natin.
0: Oh, gab.
2: Interview ko sana yung mga kasama natin sa Finland. Lumako yung mga sitwasyon na nagyari ng Biyerkulis, no? Para at least magigita ng ating mga kababay ko anong nangyari talaga ka.
0: Pero at least katropang Rambo, si nabasa ko rin si Senator Erwin Tulfo ay naghain ng Magna Carta for Media yata 'yon.
2: Yes, dahil tama yon. Speaking of Magna Carta for media, eh tama yung binabanggit mo si Senador Erwin Tulfo ay naghain nga ng Magna Carta for media para yan na dagdagan din, no? Bigyan ng protection dahil napaka risk yung trabaho ng media. Kaya ay ninarapat ng senador na magpasa. Ito yung...
0: Okay. Gab, naputol na si Katropang Rambo Labay. Tawagin siya o niya, thank you. Okay, pa-extrohon na ito kay para kuan po. Tayo bukay na ito pa-extrohon. No? Tawagan mo usab. Alas 9.27 na may galan. Dagda sa itong bagbara ko manuban. Kuan? Si Katropang Rambo Labay, atong correspondent mga igala sa Senado, no? Okay na? Pagdili na ba sinana po yung nanawag? Ay busy kayo na kay limang kagpila ka ka station sa tibuok Pilipinas unya manawag ta niya. Kabad-kabad. Tama gina tubagonon. Sige. Eh maraming salamat Katropang Rambo Labay, hindi na namin makontak. Maraming salamat.
1: Pumulsaan.
0: Alas 9:28. Kung doon na mo'y problema, maghihigala diha sa inyong mga nangaluag ng mga tornilyo, mga kanang dapat barinahan, panawag lang mo kay NBI.
5: Pinawag!
0: Oh. Panawag lang mo kay NBI. Makita mo ang ilang kuan. At tuwan yung sa opisina nila. Sir, pwede may magpabarina? Ah, pwede may magpabarina, sir? Mag-drilling man, good week, magpalahos na mo ang linya speakers ba? Pwede na, panguta na sila. Kabalo sila, ana. No. Ambot lang og diri sa Davao Region, maay ba ni sila mubangag? O sa Manila lang yun to? Nabuutan mo siguro niya to diri sa Davao Region? Andito lang, Megalas, Manila, murag dagan silang sideline. Alas 9:29. Kani Gab, last na lang yun, Gab.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nanawagan, mga igala, si Senador, si Bangolong Bongbong Marcos, atol may gala sa kining graduation sa PMA. Ang iyang mensahe magigsoon, never cheat. Murag lain mano. Never lie and never steal. Ayaw pa makak. Never ayaw pa sa manang cheat gab. Bakak mga po na no? Cheat. Kabit? Dili man siguro na kabit. Kabit dayo na ba sa cheating? Pwede nga ka nang nangupya lang sa exam. Cheating man gaya po na. Ilad na lang, ilad. Oh, lie. Ay, maglabad man daling BBM. So, ayaw ko nung pangilad, basta ayaw pangawat, ayaw pamakak, mauna. No? Muna yung mensahe, paminaw na to. Sige.
6: Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
1: As you take your role today,
0: never cheat, never lie, never steal, and never tolerate those who do. Muna yung mga igalay, mensahe ni PBBM ngadto sa mga graduates sa PMA. Regarding the message, wala ko isupak ka na. Do it! Never cheat, never lie, never steal, and never tolerate those who do. But what an audacity coming from you.
5: Pinawa!
0: Really? Gikan sa imo? No? Di man ginato na malimod. Sige, di naman lang ta magkalimtan na yan eh. Di man ginato na malimod, gagikan sa imong pamilya. Sa imo palang amahandaan, dagagdako nagikawat sa Pilipinas. Giguba. Dagagipasipadaan nga mga katungod. Dagag namatay. Diba? Mag-ipanayag patay, kagamayan ng patay sa war on drugs. Kanagag patay atong Marcelo.
1: Bullseye!
0: Tingala lang taron. Nganong gato mga tawhana, even mga pari, may gala nga grabe ka antay karon sa una may gala ka Marcos karon. Wala na eh. Ipang unsa dai mong digo nganong naantay Sara man mo. Dai kay nangawat man ko si Sara. Ngano na pamatud-an na dai nato. Motuo dai mong abante. Ubi pare ka sa Romano Katoliko, motuo kang abante ngan eskwela rag Bible ba unsa na? Asa nang seminary niya, eskwela rag 6 months. Unya kita sa seminaryo, dosi ka tuig atong giantos. Sure mo? Humantag philosophy, 5 katuig. Humantag theology, 4. Mag-regency pa ta? Okay na na ninyo? Gitudloan ta nga, gitudloan ta sa seminaryo nga, on a higher level of thinking atong tirada? Muganing, philosophy atong gipa, kaon tagmayog filosofiya, metaphysics, pillow of knowledge, epistemology, amo naman na siya, pillow of knowledge man na. No, ethics, human philosophy, philosophy of man, 1 and 2. Wala nang ipa. Ipatuon patag Latin, patuon patag Hebrew, ipatuon patag Greek. Yung to, orang kang abante. Nunsa ka? Nunsa ka? Never cheat, never steal, never lie. Sa message mo ko eh. Wala ko problema, ana. But the person who is speaking, o sa tao may galang nag-istorya ni ana, wala kay moral ascendancy to do that. No? Never cheat? Sure ka? Never steal? Sure kang wag yung kay gikawat? Never lie? Wala. O kang Alan, mga katropa, di na kumatinga. Dong na ba yun noon? Gab, paliwagong sumpay ng isa diya. Sa una na naitabo sa debate nila, pagdagan pagka Vice President. Muna nga, si Alan, of course, no, being civil, kung manawag na siyang BBM, mga igala, ito pa gawin yun na. But remember, no, nga na ay mga panahon, nga gabikil gina sila. Kani, paminawa ragun eh. Eh, isa ni sa mga pictos yun. Kuya, gini mo pictos po si Alan. Tawa, paminawa ni.
1: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Kani.
1: Bullseye.
7: Kalimutan nyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelido namin. At tignan ninyo ano ang record namin sa pagtulong sa taong bayan. Tignan ninyo kung gano'ng kahaba ang ating karanasan. Tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa.
8: Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history. Ito po tanong ko, isipin nyo lang po, no, whether you're for or against.
7: Wala po akong sinasabing kalimutan ng history.
8: Isipin nyo po ito.
7: Huwag ka naman
8: can I have 10 more seconds because I need to wrap it.
7: Oras ko naman ito.
8: Hindi ito martial law na may walang rules. May rules po dito.
9: Hold on. Can we please request the candidates to speak one at a time? So thank you, Senator Marcos.
8: It's the time of the
9: session.
8: Can I have my 1 minute?
9: Yes.
8: O pati yun, nanakawin mo pa rin.
9: Senator Cayetano, yes, you can stick to the question.
8: Sabi niyo, burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po, tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty.
7: Kalimutan okay. Niyo po ang mga pangalan
0: na... Sama na yung mga patikim. No? This was on 2016. Ang bilis mong naagnas, Bong.
5: Pinawa!
0: Ang agnas. Nabulok pala.
5: Ayaw!
0: Bilis mong nabulok, ka. No, ba't anong magkita naon, Gab, no? 2016. Kumbot subayon, pila si BBM ron? 70? Mara 70 yata. Oh. So, buts ba yun? 60 na siya na nga tayo. Mapatanon pa siya na for a 60. Ganun mga igala, kay mura na siya 80. Pero, piti siya kang Alan, pero may lagi. No, kay, no, tingog man siya samtang misturya si Alan. O, matod pa mga igala ni Senador Alan kay Tano nga, grabe, isa ka minuto na akong oras, pati ka na, kawaton pa ni mo. Ay, alas 9.38 na mga katropa ang Tagnas Buntag. Ay, huwag kalimot, mag-Santon plus Golda. Mga kaigsunan. Alright, ang Santon plus Golda, babalit ka na may sa Naguna Pagabutika sa inyong lugar nationwide. Para dyan na yung mahimo ninyo para matabangan sa niyamuang programa. Palit mong Santon, asa mo na himutang, labi na sa mga taga-tagom, giyawag mo na mo, may gala. Palit mong Santon plus Gold, kaya dako nagtabang, minti na ninyo. Kano na yung mga bukol-bukol diha, o high blood mo, mga gala, o Mimbrumos Media, pariyan na mo, no? Mimbrumos Media, mo nang, ang pagkaon sa media, black rice. Ngayon naman, Katrobang Arnel, media man siya, media. Media BTS.
5: No?
0: Muna nga, black rice ang among pagkaon din eh. Yung mintinado gini nga Santon Plus Gold kay para di kasikad mga igalang among pagka-media. No, among pagka-media bitis, di kayo ka-arte kay among mga sagangon daan, mga katropa kay. Di man pwede nga, anhan at managang kung na nahiwi na ta. No? Hinahanglan may gala nga, karon pa lang, depensa ka na, mga kaigsunan. Ayaw kumpiyansa, hugti ang depensa. Oras by... Doon tay, 39 minutos na pasado, alas 9 sa buntag. Karon taon-taon, mabati ninyo ang programang Kung Ako, Ikaw. Kung Ikaw, Ako. Mabati ni muna unya, tulunan ni sila karon. Inami bagong hire. Gikan mga igala sa Puerto Rico, ni tabok sa Argentina, unya ni balik sa Brazil, nasaag mga igala sa Santo Niño Mental. Ni ato kawa-kawa. Kado kayo, napaingon na gistagong. No? Atangin ninyo ang drama totoon may galang Kung Ako Ikaw. Sinami bagong miyembro sa Gabi Group of Company. Gabinayot Group of Company. Kuan eh, sagol ni may gala, Puerto Rican og Shih Tzu. Pero nawalang buhok sa Shih Tzu. Alas 9.40 na yan. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagom. Ako kaya po ninyong bata-bata sa kahanginan higalas ganunay. Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all. Mga katropa.
1: Busay, Kauban, Sikatropang, Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
14: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santhon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hoy, nasa mangka nga sige mga kagtungok. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
22: Exciting.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dilik kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Salamat kayo mga Marines sa inyohang pagpamina o pagpaabot ha. Welcome sa pinaka gikaintapan nga programa diri sa XFM sa Tibuok, Mindanao. Kini ang kung ako ikaw. Exciting!

0: Well, mga maring, balik ta, o sige tag balik, ani, mura tag banit sa siko, aning galatihan ni mga maring. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Diri asa, pinakabago o pinakagiatangan ng programa sa Tibok Mindanao. Ini mga maring angkong, ako, ikaw, katropa. Live na live, ikan diri asa, studio, sa Studio X. Ako ni ang imong ex, ako si Maring Inday Erika. Dali guapa, dali mestesa, pero dili makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang sparring partner, karoon ahong kuning isa, mga maring, wala na hapaka. Ayan, so ako ang sparring partner, siya lang yung mapailailan, kaya malain na ba rin siya ka ng makaminsyon tag di maayo, mga maring. Hala, inyuhan na ni eh.
1: Well. Mga katropa, kumusta mos? Ginamos.
0: Hoy, naiingon nga ako nung tayo ilis-ilis, day.
1: Ay, ginalaban mo na to pag human maring.
0: Sure ka nga, pag yes. Simot ako sa imuha ganina, magbaho mo naging livestock.
1: Ang tubig lang nila may baho.
0: Ang tubig, di ay.
1: Kaya ginilang yapon ninyong iyaan sa kanunayang panabang. Si Onya. Tiradarya.
0: Onya, o kinsa ka? Unsa imo mga tirada ron?
1: Maalang ko nga mas lami pa sa humbaw o kinilaw.
0: Mao ba?
1: Ako ni bahala sa inyo, motilaw.
0: Asa ka lami sa humba sa Nueva Persa?
1: Atuan ang katilawan. Atuan ang matilawan karon maring.
0: Ang
1: matistingan na ito na karong mga panahuna.
0: Ang humba ni?
1: Ang humba ni Kapita.
0: Oh, excited ako mukhaon sa humba ni Kap.
1: Basi, naakot sila yung kanaming guplot.
0: Katong dito tanong, kay grabe ka ayaw tanong, na bulabog doon tanong. Kusok, manginom mo yung tagkapi kay gitimplahan ta ni Kap dito ag, kuha na, dumagan pag yun. Diba? But anyway,
1: tingnan ako ko ni Parimbubong kay dili
0: na naman
1: niya buian si Kapitan.
0: Actually, may ito ko si Parimbubong kay gipahawa ni mo nga ma-picture.

0: Yan na yung ansa nga. Saan ako mag-interview mo po? Kunin mo kako na niya, mapalayo ko.
1: Hawa sa kagali, buong kayo mag-picture ko. Alam siya na nag-live ko, ay pagbuo ko.
0: Magkani kayo nananawag siya ang cellphone mo rin, naka-distance siya.
1: I mean, kayo pagkatawaga kayo. Kayo paribubong, ano?
0: Oo.
1: Napalong yung cellphone.
0: Ah, napalong.
1: Yeah, palong.
0: Napalong?
1: Itawagan ni Paring Gam, nasuko kay Dilima Kunta.
0: But anyway, mga Maring, hantot ta alas 12, ha? Grabe ka, yes. Special kayo dito ang programa karon Maring.
1: Pirting special lang.
0: Kay Dunatay Kuan, Dunay laing membro na sa bato ang na-recruit. Gikan yes. Pa sa bukid sa Sugbo.
1: Bago lang yun yung nakapirma sa ato ang Kuan.
0: Pero in fairness, Maring, qualified siya kay Dunatay Daladri ang mga atong mga Kuan, mga tibak.
1: Yes.
0: Mga branga, doha kabuang way laba.
1: Bindo kayo yung mga dala.
0: Oh, dahil kayo sa mga kuwan.
1: Kapag yung pagsulo niya, paghatag sa form, itampiran na yun ni SM.
0: Sige, kuwan na yun siya.
1: You're fired.
0: You're fired.
1: Usa
0: fired niya sa pikas. Mga Maring, ha? Sugato na to sa Sigabo kaayong, dito sa kuwan, tiya dariya ba? Dito ko sa Davao, mga Maring. Kita ko mga langaw ito, mga piang Maring. Tabalo ba ka mga piang ang langaw ito alapit sa solid Maring?
1: Oo.
0: Kaya sige ka, slide.
1: Ano wala ba? Daghangin tao, Maring. Wa may nanulat alagyan eh. Asa na nag-live niya eh?
0: Naman kay Itats. Nakiktao niya.
1: Why, mga comments?
0: Anyway, ito na, welcome mga igala. Pinakamalala nga mananap ni siya.
1: Yeah, kasi malala. La!
0: Kung mapaakan ka, ani, di ka abtan sa, di ka kakabot sa Bukas Center.
1: Seconds to play na, Maring.
0: Yara kataman sa San Miguel. Wala na, mati. Orok na ka, mga Maring. Ladies and gentlemen.
1: Yes.
0: Daga na, gibugno nga mga Aribiano ni.
1: Came from Solid FM.
0: Master Inday Tanini. Yeah.
2: Hello, good morning. Ay, mga Bayuta Warriors. Gino ako, Hello Barney.
0: Nayan gamay.
2: Kana. Okay lang.
0: Kana pa. Sige da, tingog gid daw.
2: Oh, may pagsugod na good rino. Isa ka gamay kay mapagaw ang sok.
0: Isa ka.
2: Ana. Ay, great sila ko si Bibi Barney og si Bayo ta pres sa Goku.
3: Ayon ba?
0: Alam ka din. Epekto niya itong binugnoay na mo ni Prisa.
2: Abaw. Ay, pasensya na ba. Basa pa kong book, no? Kaya nga. Bukura mo kung nag-sauna bat ba?
0: Mao ba?
2: Yes, dyan sa bat cave ni Kenneth.
0: Naligo ka sa likod. Gibaklad ka ni Paribubong.
1: Uy! Masin na to siya ng bat cave to, Maring. Paan man to ang suglan niya? Ang portal.
2: Kini si Paribubong ba? Ikaw, Paribubong, halas na lang yung kat. Dilikay ko ni Musudlong magmaligo ko. Ako may musulod na si mong kwarto. Kaya naman yung kwarto si Paribubong kaya ang flooring wakabot sa kanupa. Dahil kay Chaka kayo.
0: O, daga na kayo ko, Andya. Daga na kayo mga nasalbar niya.
2: Ha?
0: Ito may nakagabati ko mga panglipong. Niya po ko nakahigda.
2: Diya sa akin ang kuan.
0: Manibangon ko kay misamot ko kalipong.
2: Ay, kaya natulog kayo dyan sa iyang kwarto gani, mga bayot. Paminaw mo ba? Naminaw mo mga buanga mo?
0: Paminaw ko, minili.
2: Kapalo, grabe kayo dyan sa kanang kwarto ni Paring Bubong. Ang kuting dyan, nagko kayo.
0: Uy, sakto siguro alaga.
2: Pura mga alimango yun.
0: Di pa kaon, siguro na ako kwan.
2: Ang bakit ang sok. Ay, nako. Ay, welcome dyan sa amo ang programa, no? Kami ang mga Bayuta Warriors / Team With Will.
0: Sinta kita ang mga official ng mga membro sa Gabi Group of Company.
2: Ay, yes. Sa mga Gabi Group, i-orient siya siguro ko. Ay, kay Karoon na yasok.
1: Wala din ka kabalo niya. Apply ka niya. Waka kabalo.
2: Ikaw naman si SM Arnel na dali ng kakay para di ka ma-stress sa Dabao.
0: Ano ba?
2: Ano
0: ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano
2: Ay, ay mo pang inana ba? Makurata biya kong pikong. Matong ko rin daw, nakuha sa lindanaw. Uy, pikong ha, ikaw. Hi, Kong.
0: Ah, kaaban niya karon si ah si katropang kuan si Befa.
2: Yes, si Befa. Si Vicente, si Vicente Pichon.
1: Oy, Befa.
2: Si Befa?
1: Befa.
2: Befa na siya.
0: Membro pres Gabi.
2: Membro sa nasa. Aba, aba, welcome, welcome sa Topi Federation, no?
0: Og babati sa ta karon diri sa lugar sa
2: sa.
0: Ah, bisag ting init pero bugdaw nga lugar sa Bukidnon.
2: Oy, sa Bukidnon. Yes. Shout out ya kang Inday Marie. Ang kang, siyempre, ang si Cinderella. Huwag yung mana nga, di sa kay guwapo, pero swerte.
0: Aba, kasi swerte si?
2: Si Junalo. Oy, shout out, oy, si... Si ka, si oy si katropang Bong Alvarez. Bahabara na ko si Laila Dilima. Laila, ikatik mo'y ay pinabulay mo lang isa.
0: O, kinsa pa? Kinsa ba yung muna inundumun natin sa bukid noon?
2: Si Kuan, kinsa pa ba lang na mga kinay na, siyempre si itong kanaong ni Manny Piñol.
0: Kinsa na?
2: Si Jonathan. Hoy, kabalo mo na ni Jonathan. Sa tala mga reporter sa XFF, seryo akong i-believe man ay sabi na mag-bypass na niya, mag-daob o mariwala, sabi mag-una.
0: Hoy!
2: Ay, nako.
0: Ogs, live sa tang mabati diri asa.
1: Sa Jensan.
0: Aba, sa Jensan.
2: Sa Jensan, parang Jensi.
1: General Santo City.
2: Di ba rin katalog litok ng bayotan ni kay malagpot ang mouthpiece yot.
0: Baka ba magunan sa gibisbisan? Kabalo ba ka na niya? Kanang sakto nun sa pamisbis ka ron.
2: Ay, makakita. Hey, Ate Daria, makakuha ko ko sa'yo. Basta Ate Daria ba? Kay, makakita kayo ko ni Ate Daria, no? Mga katropa. Mora niya siya itong silingan naman sa akdaw sa aulang. Alaga na yung hiling kayo magkarga-karga ganyan yung mga... sa mga silingan para mag-away.
0: Basta gusto mo karga.
2: Ay, nako. Sige.
0: Oh, siyempre mga mari. Uy, timbaya po din mga taga Jensen, si Mang Luod, yes. Sila ni Toto.
2: Oo, si... Uy,
1: ang ato ang SM na ini, ha?
2: Oo.
1: Si SM Ruel.
2: Okay, siyempre, ang kuang kayo, buutan kayo nga, katong last na to nga travel nga, wag yun na balaka ang tanan, si... Isa to? Si Ivan. Si Ivan. Oo, nga, nagsugod na lang taong pangitag, ala, okay, after tagabi, dito na... Nakuanan sila sa... Asa to sila bilin?
1: Sintosa.
2: Sa Sintosa. Katong carnival ba? Asa to na pita sa... Universal Studio dito ba tong?
0: Dito na
1: sa siya. Mami? Sa mami man sila ato.
2: Yes.
0: Mau ba?
1: Sa mami return.
0: Malis mo sa pangita ko kanina sa kanaong dito agot. Mga
2: pamasun. Indeed. Oh. Si, shoutout sa nato niya si... Siyempre ang Turco of the Year. So ato na si Uncle Ray.
0: Pwede mo rin
2: niya? Uncle Ray. Bisika to ka Uncle Ray nga. Ayahe ra kay medre, bigyud dalim ni mangit. Ah, magay ko na si Ray. Kani mga kanahanan ni mga utangan pa para jug wala ra.
0: Pero na adrin yo mangkaha, ya kadin yo mangkaha.
2: Ah, karon ang kwan pa ni Gusabol pa ni ni Uncle Ray. Oo.
1: Ay, kaya na kadin yo Grace, ya. Sana mo lang makasagwa 1-5.
2: Oy, kabalo ka. Ama ko kuy laki dia sa ubos.
0: Hoy! Gisibot soloy.
2: Si Bocoloy. Dingin mo ko dyan. Di ba ko siya 150? 150 mo ko dyan.
0: Dagko naman kay mahal mang krudo ko doon. Dagko na kayo mga singil roon.
2: Ay, masama na yung mga takapan. Ay, masama na yung mga maligay ka ni mga krudo. Ay, ganoon, itas-tas ba na nila. Magliso na yun kung painit sa kong tutunlan.
0: Ay, siyempre, mga maring, live sa tamabati karoon din yan sa lugar ni Connie Loy.
2: Yes. Oy, si Connie Loy, si Lady Morina.
1: Sa San Francisco. Bayunan.
2: Yes. Uy, kabalo pa mo ni...
0: Wala pa nga. Ano di ay?
1: Ano di ay?
2: Ignas ako ninyo. Guys, ako ninyo. Talo-talois ako kay para may istorya ko.
0: Siyempre, ikaw rin yung sinitabo di anak. Kana intriga lagi mi ay.
2: Ay, kulang pa inyong pagtalo-talo na ko.
0: Ikaw na po, tiya Dari Yabit. Yung toon na yung wakwakan eh.
2: Kabalo ka ni Kuniloy. Kabalo ka ni Kuniloy.
0: Si Kuniloy.
2: Tungod ni Kuniloy, gibali na ang pantalan sa Cebu. Panulong nagsanas.
0: Gano'n di ay?
2: Para doon na lang kay pagtabo.
0: Wala.
1: Hoy! Hoy!
0: Hoy! Nasiya. Matuloy na si Himsog na kasi siya sa kabisbisan di ay.
2: Hoy, nalay si Kuniloy nag-hoy. Uy, actually, kaya si Kuniloy, muna kaya ako, dito pa ako sa Picas Tampi sa una, muna kaya akong friends yun.
0: Maoba.
2: Wala gin may, wala gin may hanan niya. Grabe kaayog yun. Grabe kaayog yun siya.
0: Si Kuan, sino may tiba yan si Maring Ray, Ray Alinton.
2: Ah, si Maring Ray Alinton. Yes. Si Palangga. Si Palangga.
1: Uy, ayaw pa kanya. Maring Ray. Ayaw pa kanya. Kaya narapod po si Palangga. Narapod si Palangga.
0: Nakalabay nga si Mara, napagatas daw siya. Kaya ni Kaon siya dahan ka yung balot, Marie.
1: Balot? Before siya nagbalot, nagbutong.
2: Si Maring Ray?
1: Yes.
0: Yes.
2: Hoy, Maring Ray. Grabe na, nagbusagak ng agi anak, Marie.
0: Wala na nagkuha, wala na nagtubig sa nawasa daw.
2: Kanya, saan man lang to. Yung isa lang to, amigo, diya nga, nagbangga ang... Yow! Lucy Oka Miraj. Miraji. Ay, si John G. Si John G. Librias.
0: Kinsa pa? Kinsa pa yung mong itimayaan?
2: Daghan. Sila ilang manager na. Si Ray Sierra Vasquez.
0: Si Ray o si Ray?
2: Si Ray Sierra Vasquez.
1: Kinsa man ang Ray niya?
2: Daghan mag Ray ana nila diya.
0: Daghan si Ray ang XFMI.
1: Kinsa yung Ray?
0: Na si Ray Pirarin.
2: Ray Pirarin. Si Ray Sierra Vasquez. Hoy, si Ray Sierra Vasquez. No, ako yun na siya regalungan po. O kanang kuan. Kanang girdle.
0: Ano sa girdle? Para mo unsa, para
2: mo iyak, kabay po ng iyak.
1: Ayun ka na, Maring Ray. Masig masupot
0: siya. Si Tia Darian.
1: Ano, masig? Masig siya naman ang tagaan.
0: Takay po na siya, kay muna na siya.
2: Ayaw, kay danong ko din sa slaughterhouse. Danong ko din sa slaughterhouse. Palapa ko na yung mga life. Ipalipo ko din sa slaughterhouse.
0: Ipalay po ang Uyotay.
2: Yes, ang Uyotay.
1: Ay, marami naman na siya, oy.
2: Marami na siya si Barney.
1: Hindi na ka mag-girl day, Maring. Ha? Ikaw na, hindi ka mag-girl.
2: Ay, buntis ko, oy.
0: Kasi may kapuan si Mwari.
2: Chuloy, si Chuloy.
0: Hoy, dali arabad, oy.
2: Bukay na magod mo Chuloy, oy.
0: Bukay na din mo anak niya. Oy, kababa ka, Maring. Kana si Chuloy, Maring. Paspas kita siya mong tindong, Maring. Basta na yung abot, Maring.
2: Oy, grabe ka na. Mangyatagan pa dyan na kayo si Chuloy.
0: Mo ba?
2: Pwede ko kunya bigyan.
0: Lahay na mga ito.
1: Lahay na mga ito.
2: Alay na ka, Butsuloy, kayo ninyo.
0: Lahay mo ang Butsuloy, kayo.
2: Alay mo na.
0: Alay mo na ang Butsuloy, kayo. Dari sa tig pa kayo sa mga tubig, dahi.
2: Ama ba?
0: Sapo kayo sa barong.
1: Huwag na ka namin ang share ngayon ang tubig. Wala na si Butsuloy.
2: Ama.
0: Ah,
2: sige. Sige.
0: O, siyempre, Master Inday Tanini, ato sa Itimbaya, o sa kamaayong buntag ang mga namati karon diri sa Tagum City.
2: Yes, ato mga constituents na diri. Ang mga, siyempre, mga Bayuta Warriors, ang mga kwan, naminaw sa sila, oy, ang mga staff and crony, kwan, konsihala, Leo, asala, kalagaling, kwan,
1: kalagalita.
2: Oo.
0: Ay, si kwan, si Cons Leo Dian.
2: Yes, naminaw ang iyang mga kwan, diha, mga kinain.
0: Basta makakuang buta na makapa-hairstyle tadi ha.
2: Makaliban sa siguro ko. Ay, basa-basa pa mo niya kung buhok pa.
0: Kaya murag lang ito makita mga itsura, Maring. Di na kita makadanig mga laki.
2: Na nag-comment rin yun.
0: Sa ingon.
2: Ano ka sila, grabe na dyan kaayo mo. Dili na gin mo basta-basta. Dili halata nga, lugmo kayo mo sa problema. Kinsa na. Pwede na problema, uy.
0: Kinsa na.
2: Kinsa ka.
0: Kinsa na siya, uy. Kay...
2: Ay, pataka.
0: Bala, mga Maring, ganito ang pinakainit nga intro pa lang ni siya, mga Maring, ha?
2: Yes. Ay, masalamatan sa nanya. Uy, si...
0: Masalamatis, ano?
2: Si SM Arnel Cortez.
0: Sige, si Arnel.
2: Si Arnel Cortez.
1: Si SM lang
2: di ay. Si SM o si GM.
0: Nabaya ka isa, Maring. Ito yung sa gawat mo, kaya kusog makain ang programang Bulls Eye ba?
2: Anya.
0: Nakaanan siya, ay, naka na, minaw ko ng XFM. Minaw ko na. Tipa, minaw ko ni Ruel Cortez.
2: Si Ruel Cortez. Ay, si Ruel. Si Arnel Cortez, mga katropa. Pwede siya, pwede siya ang uyuan ni Ann Curtis.
0: Hoy, lahi ang spelling dahil.
1: Ano yung papa? Kinsa man?
0: Kasi papa.
2: Si Kuan, Riz Cortez. Ay, ako. Sige na.
0: Og siyempre mga maring, kinato ang intro pa lang, hatubi ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
0: Saan mo kasinatian sa Santon Gold Coffee Mix?
2: Uy, bongga kayo, no? Kaya kabalo ka dito sa Dabao ni Kuya Cardo. Mga kinaginainom na mo mga bayot ay.
0: Ay, mga ubadi ay.
2: Yes!
1: Kasi may naadya sa Santon.
0: Tapila po kasi siya mahurot niya mo siya sa kaadlaw dahi.
2: Upat bayot niya. Kumulong ka ko siya. O sige, nahanak ko lang Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya, glutachoni. Ah, glutathione di ay.
0: Maba di ay?
2: Oo, ana.
0: Og, napod.
2: Nakakaisok.
0: Napod sa ikulyajen.
2: Kasi, o, wala si ikulyajen.
0: Wala si ikulyajen. Ayang kakakong ikaw. Mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmanseng butika. Ang adolens mo sa inyong mga lugar.
2: Ang script. Ang siyempre dito sa mga...
0: Ayan naman itong layo, kayo paakan mong iro.
2: Oh, yes!
0: O, mapalit sabi ni Master, di na sa may kaabasaha daw, Bidya.
2: Be, asa na, be? Hala, oy, dili... Uy, mapalit sa niya sa kuan, oy. Door 8, first floor, rin sa may Central Bank. Central Bank? Central Building. Doon rin sa... Kanya sa Mr. D.Y. Ganit pa, minaw, ragod mong duha. So, palikula siya sa palingki. O niya, kanal. Isulti pa ako ninyo?
0: Oo.
2: Kanigyan, dinitalye ka lang. Para ko nag-report ano eh. Hoy, mga bayot, kung gusto mo mabalik, hanara na sa door 8. Paminaw mo. Door 8, first floor M Central Building. Doon na sa Mr. DIY. Palikol sa palingki. Aha, siyempre, dyan sa Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
0: Yeah.
2: O niya, anak ka rin doon. Ano na, kaya napagod din siya, libre nga free chick-up. Wow. Diba? Isa man, pili asa.
1: Nalimog ko ito maring, libre nga free chick-up.
2: Yes, wala pag yung say line no choice. Wala pag yung line no choice, Ana.
0: Ay, klaro na, kanami na ba si Doc CJ karun?
2: Ay, ala, eh. Si Doc CJ, hello Doc CJ. Kanami ko na Doc CJ. Okay, kanang plat-cake tiyan.
0: Mo ba? Yung sa kanan niya, nakita kay...
1: Imo naman ang hilig ang mga six-packs.
2: Kanami ko, Ana. Uy, si Kapludi!
0: Nagtanaw si Kapludi.
2: Si Kapludi!
0: Ang sa ingon niya.
2: Ang sa ingon niya. Pastilan ang mga bukton.
1: Sumunod ng mga baktuna di ay.
2: Mama, nindot lang ganyan siya, Kap. Amang bokton, Kap. Kaya pwede man siya imo palo-palo.
0: O, dito maglangay, mga maring. O, siyempre, mga maring, ha. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa mapalit ni sa ato ang mga... sa Y2It. Kaya nahot na naman ang mga taga-D.O.It.
2: Aso sa Y2It na. Kaya ano na Y2It man, Kay?
0: Dito lang, gikan sa DPW.It. Mapalit sa to ang Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas, mga maring, ha?
2: Yes.
0: O, makamato mo sa inyong istasyon karon sa XFM niya. Pangita mo dito sa mga produktong gigamit sa Yes to Health. Sigurado makakita mo diya kung wa gani. Kasabi sila.
2: Kasabi sila. Ah. Kaya siyempre, madong maragin sa inyong hanga katupa station.
0: O, dito maglangay, mga maring. Welcome sa to ang Tila Greetings. Ayan, so nga to ang Tila Greetings, mga maring. Alang lang kasayuran, gumawa yes. Niya itong tuig 2022.
2: Yeah. Lagi na siya trivia.
0: Oo. Yeah. O niya, nabungka kita sama sa mga balay sa Putsukan.
2: Uh-huh.
0: O garon, sugli.
2: Dala sa Dabao. Kaya dito na nagsugod ang stress.
0: Yeah.
1: Ayan, nakikinig jamaya na si mga problema.
2: Marapagin, kamarapagin ng ano, ng hawa ito kay... Nang iwas mong mga stress.
1: Wala na magiging problema diri ba? Ikaw kini dala diri.
2: May stress sa trabaho. Kaya siyempre, kuwan maginta, lay ba sa broadcast, di ba?
0: Sakto.
2: Para enjoy na nato.
1: Enjoy lang. Ala,
0: text ka mo sa to ang text line, 0966309569. 0966309569. O dili ka mo comment sa to ang Facebook Live. Live takron sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. Live sa dapta sa XFM Mati City nga Facebook page. Og live sa mga maring diri sa XFM General Santos City Facebook page, mga maring, ha. So comment mo diha mga igala o di ba ka i-PM sa to ang page na to XFM 107.1 Tagom aron nga ato mabasa inyo ang Tila Greetings. Sugod kay among mga dila karon diri awa dili gid mo sapid ni.
1: Yes. Bagong bait maring.
0: Actually maring katong Biyernes, Sabado, Domingo wala man kay magamit ya kung tila maring.
2: Kay,
1: so baga na kay na maring.
0: Baga na kay ni maring kay masuko naman si maring gamga. Muna karon maring ato na gilin suwayan. So ala, comment na mo diya kay ang ato ang Tila Greetings sa to di kanato sa Turbo.
2: Aha.
0: ikaw unsa imo ang kuan sa turbo mas okay.
2: Matod pa ni nagtan-aw man si ko ano nag Mrs. Masaka si SM system manager sa Cebu si Sir John Lee Viking.
0: Mao ba?
2: Ano ginagamit kay Daniya labi nag mag-event siya. O niya, magtrabaho, kanang, siyempre, damagin yung mga times, kakahags naman kayo ang mga bodybuilding, di ba?
0: Oo.
2: So, kailangan gina siya o ganang pangpalaski. Hindi lang sa lawas, kundili sa kanang, kanang, siya tawag ka lang, kanang, sa, kita ka sa, kanang, sa baboy, dinariya, kanang, sa, kan ba?
0: Asa ba na?
2: Pangpagahi sa tenderloin.
0: Aba.
2: So, kailangan ginaw, im nang ginag turbo. Kaya ang turbo, 5 days ang tama yun.
1: What? 5 days?
2: Grabe.
1: Pero wala pa ka masayon.
2: Masaman nga.
1: Ang turbo.
0: Ang turbo?
1: Nga matod pa ni Loy.
0: Oh, si Connie Loy.
1: Connie Loy.
2: Si Connie Loy.
1: Nga gigamitan yun sa driver sa bao-bao.
2: Aba, apin ako, gigamitan na siya. Nga pangwangi, daro-daro na siya.
1: O si Daro?
2: Kaya magdadaro, biyablido ato.
0: Pinara di ay?
2: Yes!
0: Sita lagi ka ay.
2: Nasi,
0: you are so very updated.
2: Alangan, makamalo. Tsuko ka, gimisis biyas ako sa keks. Gaya namin yung sa keks nga. Ayaw, sige, chat-chat, ha? Sa nililim.
0: Wait, kamala ba ka ito nag-kuanta ma rin? Nag-ilnido palawan ma rin? Samtang sa kasake, kakayak mo ni Kelvin.
1: Ay, kakayak mo?
2: Nagkinayakay mo.
0: Sila kayo na. Nagkayak po sila ma rin.
2: Silang duha.
0: Oo, nagkayak po dito. Kasinggit-singgit ni Marin Kelvin dito ah. Sila anak, hakap sa kusong kamera. Ay, sakay po sila sa kayak, Maring. Ay.
2: Mo ba?
0: Sana all ng kakayak.
1: May pa sila, Maring. Tingatuwa na nahulog.
2: Kami dumangay, nagkayak, maming doon ni Bayutan eh.
0: Naonsa?
1: Nangahulog man mi.
2: Kaya bumi, may galing ang mga nagkumigtiyan.
0: Si Lutaura.
2: Lutaura.
1: Kaya kung gagmay migtiyan, nalumos na yun mi.
2: Yes.
1: May galing ka na si Paringam, itabang.
2: Ato?
1: Si Paringam.
0: Paringam.
2: Kamalo ka si Paringam. Dili man nimo kay magtinabangon, mag-yun na siya sa una pa. Katong, katong time, ito hindi patas tagom yun. Grabe na siya ka magtinabangon. Ay, lako. Ay,
0: sige lang, pigato ng tilaan sila karon.
2: Sige.
1: Okay, paspas kayong oras, Maring.
0: Tilaan
1: na ito sila. Ato, sa mga pangano, ito na human itong bau-bau.
0: Ano pa di ay?
1: Oo.
2: Sa itong bau-bau, pe.
1: Kabuluan driver nga.
0: Bau-bau, Maring. Ako'y nasundan, Maring. Bau-bau, Maring ba?
2: Anya.
0: Paingon diya sa mati niya. Kaya diya sa
2: badas. Kani may istorya, maging ato ni Maring.
1: Sa badas.
0: Pag-abot sa badas, Maring. Kaya niatras mo ng bau-bau, Maring. Ninaok ang driver, Maring. Kaya mas ilaing bato diya, Maring. Kaya mga bato diya, kaya mga pulpugon man. Ani hapa siya maring?
2: Design.
0: Hapa ang driver sa babao?
2: Ano hapa mo siya maring?
0: Ibangay niya ang tabadido niya.
2: Hoy! Tungod sky na ka?
0: Ay, nung sa turbo.
1: Oh, tanawa.
2: Gikalso?
1: Gikalso!
0: Maring kay namin.
1: Eon ana kaligon ang turbo.
2: What the heck?
0: Namin ang sunod maring. Namin ang sunod maring. Naisunod nga na jogging nga babae mo. Hindi sa barod ako kaya siya o ka ng telescopic maring. Hamis ka ayo.
2: Hamis ka.
0: Sa taon niya nga yakan bito niya maring ang katong...
2: Atong agibangil nga taba dito eh.
0: Ano ko tong diver nga? Apopo. So, dako kayong tabang ang turbo maring.
2: Yes.
0: Nakabaw ba ka sa turbo? Tungon sa turbo, dahang kay mga relasyon nga nabalik ang yung kahimsun.
1: Aha.
0: Kaya ang dating nga maglugos ako sa karun, kaupat naman.
2: O niya, adili lang na maring, no? Ang mga asawa sa una kay Kimpi nang nilakwan, pag nakaturbo ang bana, nagkaangkaang na.
0: Oh, dabis ka ay na siya.
1: Yes. Piyawa bana, no?
2: Murang na ay pirminti, na ay batirol sa ganghaan.
0: Murag, kuhan, murag security guard.
1: Unsaan na lang itong mga tabarido yung murag whites?
0: Ala, o di na ito mga...
2: Ay, nasa mo patuli. Kala mga tabarido yung... Kala mga tabarido yung mga murag whites. Ay, nasa mo patuli. Kaya mo sa mga tagagamay, ganyan yung ito, di patuli.
1: Makuhaan.
0: Di mo naman. Makuhaan mo lang sa marine daw, pero nipper daw ikuhaan daw. Nipper ang bayiro ng nipper ba?
2: O siya pagtuunin mo na ingron.
0: Rekonte ka ako tikwal. Ay na maring alas 10:32 sa ating oras ug kining orasa mo tila na ta mga maring kisa na adya karon.
1: Ang atoa na nga. Hello sexy lagi na si Maring Erika ay patila ko di. Okay, ang ayang kay Maring.
0: Ayaw do pag anak
1: si Alvin Guok.
0: Hoy si Alvin Guok ba? Ayaw di pag anak Alvin Guok kay kanus aman.
2: Magpatila gyuday ka, magpatila gyuday ka Maring Erika.
1: Ug ingon pa si Elren Diginyo ana pa siya present ang mga miyembro sa Gabi.
0: Present siya. Anyway, kisa pa na adya kay
1: ang ambis pa ni kuan ni
0: kinsa na
1: iniinday
0: kinsa na
1: si Si katropang Limwell. Ana
0: si Limwell okay.
1: Yeah. Ana so. Nana rin si Inday Danini sa Tagom, katropang.
0: Kamalaba ka na ni Limwell okay, Maring. Basta Inday Danini. At tumi dito sa katugan ni...
2: Asa ka na si Limwell okay?
0: Taga Bayugan.
2: Taga Bayugan. Ah! God pala siya ka nang si Limwell okay. Ah,
0: San Fran.
2: San Fran. Sa mga Pilip, mga Sidery, Gikandere, Panoksan, mga Trismel o Dusmel.
0: So, bahal naman ang crudo, mga Sigumel na.
2: Mga Sigumel. Sige.
0: Kamala ba ka ni Limel Okay? Dito may sa kuan, katugan yung, asa kito tiya dariya, katugan yung lugar nga sa, katong,
2: na yung mga... Asa?
1: Karuha ba?
0: Katugan yung bipihan si Bricks ba, sa nga lugar to?
1: Asa ato?
0: Kaya nanakay sila ato mga hadlo ko yung mga sakyanan.
2: Asa good?
0: Sa Ocean Park?
1: Klaruang ano naman ito mga sa Ocean Park.
2: Ocean Park.
0: Ngit-ngit na kayo.
1: San Francisco ba yung ganun nga ito sa Guta?
0: Si Limpel Upay, ngit-ngit na kayo.
2: Onya. Ano siya nga? Pisuriyan ang bayot.
0: Dari sa kumo baktas, ay dari sa kumo magpaabot. Hoy, nagpahayong Maring.
2: Ha?
0: Nagpahayong siya, taligsik man.
2: Onya.
0: Sus, kaya mga doon ka-oras na mong gibiyaan. Pag-abot na mo ito sa, oh, naragyapon siya dito.
2: Huwag siya nihawa?
0: Kasi magpahayong nagyapon siya, Maring.
2: Wala, uy. Ano ka, no?
0: Nanhiid din siya mga hamis o mga telescopic, Maring.
2: Uy! Onya, nakakita siya, nakakita siya.
0: Aka na ang telescopic sa Turko.
1: Ayaw ba? Napo na, diri, oh, si Jules Marvin. Uy, nang... Naalag si Jules Marvin diri, Cordero. Siya rabay gabutang, siya rabay gataon na niya ito ang...
0: Si Marvin
1: si Marvin, oo. Ano si shout out kang idol, labi na kang idol Totski. O kay Totski Katalya Uling.
0: Aba si Totski.
1: Asa ka na si Karun sila di ay?
0: Uyaw ka na si Totski.
1: Parang naano sila sa matin siguro sila?
0: Maubatid siguro na silang ang bisitaon siguro mga Maring.
1: Huwag nalipo kang Ate Josepina Tinambunan. Good morning mga katropang beauty.
0: Aba. Salamat kayo.
1: Shout out lang ko diri sa Malaybalay City.
0: Ola, oy,
1: happy na. Monday, God bless.
2: Ay, ikat na rin bayutan niya.
0: Sa mga taga Malaybalay.
1: From Tinambunan Family.
0: Aba.
2: Aba, baby. Hoy, may patila diri, B.
0: Kisa na.
2: Ay, ang patila po si Ala Shupaw o si Ruel Dumantay. Okay, siyempre, ang mapatila po si,
0: oy, si Herbert Ruel.
2: Dondon.
1: Si Isim, ang guna. Ay,
0: mapatila, sab.
2: Mapatila, sab siya, uy.
0: So, tilaan siguro ito lang si Isi. Apilan si Ma'am Ibilin.
2: Okay, siyempre.
1: Ay, kabalo pa kayo may si Ma'am Ibilin? Yan, ang best friend.
0: Oo ba?
2: Uy, kaya si Ma'am Ibilin, sa tiyata ka, layo na kayo ng umang mga babae na kulabdan sa kasikatan ni Ma'am Evelyn.
0: Kanyan to. Usan tuiga
2: yes,
0: na?
2: Yes, si Ma'am Evelyn.
1: Asan ang tuiga?
2: Kayo, ha?
1: Usan tuiga?
0: Usan tuiga na?
2: Ma'am Evelyn, i-PM na kung sa ka tuiga to season kay Ma'am Evelyn.
1: Ayaw.
2: O, unya, kabalo ka mo na yung partner ni Kuan. Kato na nga brunta, nakato ta sa Singapore. Ni Sir Bamboo.
0: Aba.
2: O, mga Kuan nila, Team Sigupan.
1: Saan na siya?
2: Sigupan ba? Mahala din siya nga, anak kayo, sigarilyo na, Sigupan ta.
0: Ay, nako, mga.
2: Ay, nako, mga people, mga my friend. Nalapod rin
1: siya, o, kay Lia Manalaysan. Good morning, mga madam. Oh,
0: good morning. Aba.
1: Madam, Madam naman yun eh. Grabe ka dako ang mga abaga mga Maring. Si uy. Lauren Sardin.
0: Ay, alam mo, pag-anabi kay ingini na maginiyan mo ang mga abaga.
1: Uy. Anak ko, oy, ang gabi nga si Donix.
0: Si Donix. Siya,
1: hala, dungagan na po. Nadungagan ang mga gabi. Kaya na naman si Inday Tanini.
2: Oy!
1: Oy!
2: Ayaw mo pag-anaba. Oy, si Kwan, magpatila sa ni si Kwan. Nancy Camilo. Sa wala, mga oy. Friends ni Erica og Daria, good morning.
0: Oy, tilaan siguro na ito na sila. Oy.
2: Oh, magpariban lagi daw mo dito sa kay Kwan. Oy, asa, kay Leo Rivita. Ta? Kay ni Kwan. Olo, oy.
0: O sa'y Leo Rivita.
2: Taka na magbangag, te.
1: Ayaw mo ba?
2: Si Jessie Land Guno, good morning.
1: Namay, nadalagin ang pants ni Kuan din ni Maring.
0: Okay, sana. Oh,
1: ano siya, oh? Oo. Oh. Bura naman kag si Kuan. Si Bitty Lapia Master.
0: Si Bitty Lapia.
1: Bura na siya si Bitty Lapia.
2: Ay, lako.
1: Ano, si Kuan naman, si Dolores Reyes Roy.
0: Aba.
1: Oh, iyahamin na yung mga tao ni.
0: Bura ito po na itibaya si Ma'am Acaso, di na sa may pagsabangan, maayong pagpamina, ma'am.
2: Ay.
0: Maayong pagpabuto-buto sa imuang radyo.
1: Tingin mo nga pong silinga nga si Jaislan Guno. Good morning po.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Kang El Rindigin yon sa New Corilla.
1: Yes.
0: Kang kisa pa itong kabawa to. Ay, nakalimot ko din sa mga silingan.
1: Kana, i-shoutout po na ang mga taga New Corilla.
0: Mga taga New Corilla, mga Marie.
2: Oy, shoutout lang ako, ikakaw dyan. Kuan si Pedro Lagumbay.
0: Kanang
2: si
0: Vice,
2: John.
0: Kanang Vice Mayor diha.
2: Oh, kanang Vice Mayor diha nga kuan sa kada Bulanon.
0: Imo ni nga gagaw di ay.
2: Gagaw ko na ako na siya. Talawa raw di. Lay-lay bigda ko kay Puerto Rican mga nasagulan ng Bulanon.
0: Bato ra kay Mrs. Holmes sa sayo. Amo man naghinabi siya kanang.
2: Yes. Si John Lagumbay.
0: Si John John.
1: Si John.
0: So, diyan na mo, dila na siguro ito mga maring kay... Naghalhal na ko ko, lamin na kayong itinan. Oh,
2: Napa?
1: Napa? Taga-kuan na siya, taga-Surigao.
0: Ah, ba, taga-Surigao?
1: Napa, shout out mga lods, si Uncle Rice Units. Uy,
2: ay, boy na. Napa, nagyapo na si Uncle Rice Units. Napa na rin sa Picas, nagtanawsan.
1: Ah, napa rin si Picas.
0: Sa asa mo ko na siya, uy.
2: Sa asa, tara na nag-XFM, ilaras mo na niya.
0: Maray, may kasabot ka dahan sa glow.
2: Yes, naka-unli.
0: Hoy, si Ma'am Philly Feliciano, ayaw galimti, tiya Dariak, ayaw mong regalo di ay, ha?
1: Aha, alam niya si Ma'am Philly, hinahat kong anak sa mga okay nga pamaro. Kaya
0: na siya kato nakalabay ng Sabado na wala doon siya kapabili kay namili siya sa imuhang kay mga 4 times XL daw.
1: Ay!
0: Ang imuhang
2: ang iyong sukot?
0: Sukot?
2: Tanawin mo ang duster niyo. Gisisyonan mo ngayon eh. Dahil kayo ang duster ni Ate Daria mga katropa. Mga katupan na ito yung alamin ng kay gisisyonan o kalang general.
0: May silent silent tea na rin. Silent R na rin, Taron.
2: O, mga katupa.
1: Ayun,
2: naman ko yung nadukal ano eh.
0: Taga-asa, taga-asa.
2: Taga-tinirasan.
0: Hindi, taga-Y2N.
2: Taga-Y2N.
1: Ay, hindi mo masiging binuang. Masiging maantog yun mo sa dito it. Mabunalan yun mo ay.
0: Ani alam mo, plastar na mo riya eh.
1: Ani ana.
0: Tarungan po niyang pila kay plastar kay.
1: Mapila na,
0: be. Ano niya magani rin nagtila mga Maria.
1: Yes.
0: So, pag human lang magtila, i-comment sa live kung kinsa pinakadabes mo tila kay ato ang himo ano, official nga tigtila.
2: Mga tilaers. Halos, mga tilaers.
0: At unahan si Daria, ati Tia Daria.
2: Ay, sige.
1: Magdungan siguro ta.
2: Ah, be.
1: Magdungan ta, kikalas magkaya mong oras.
0: Kung doon nga ba, 5-sam na na siya.
2: Gani.
1: 3-sam. Kung siya baka 5, iya pa good oil.
0: Pwede tamang doon nga, kaya magbangga atong ulo.
1: Ayaw naman.
2: Magbangga. Magbangga ulo. Hoy. Palipulit ta, oy.
1: Hindi naman na magbangga kay Dagan, magka ng uluha.
0: Sige na, Mika. Lain na kayo na.
2: Kaya katilaon na kami kayo ko. Isa-isa lang. Isa-isa
1: ato
2: lang.
1: At wala na yung damay yun si Louie Reponte. Shout out mga katroops.
0: Tilaan po natin na siya.
2: Katila si Louie Reponte. Sige. Ikaw na niya.
1: Sige. Ato na lagi na idungan.
2: Ginupa na, uy. Katilaw na kayo ko ba?
0: Gatap tilaan.
1: Ay, gusto. Hindi na naman na gusto. 2-sam, 3-sam yung gusto. 3-sam yun.
0: I want more.
2: Be, ako tila nyo na, be. I like you, wakita-kita lang.
1: Ay, lang. Iyang dila. Murag labakara, Maring.
0: Ginoon ko, ay, maibot. Ang puto ko sa kapulgada nga balibo nga kulot.
2: Ganahan kayo kung aling ato ang segment.
0: Muna ang pinakadabas
2: lang. Pwede tinilaay lang ato
1: naman. Kabalo ka mo nang ipaundang ni?
0: Nga naman eh.
1: Hindi siya gusto tila.
0: Kabalo ba ka, Tia Daria, sa panahon ko nga gubot ka ayo, ang gubot na ang Senado, gubot na nan. So, dito tas tila.
1: Yes!
0: Mo makatabang ta sa ako.
2: Sa katilingban.
1: Sobra pa si pinusilay ni Maring.
0: Oh, sobra pa.
2: Panglipo ko niyan doon. Ano yung isa kay? Kuan mga yun? Naka-mouthpiece po isa. Ang tila niya nilalagay paspas. Naman tayo din si size anyos. Hoy! Nakoy na pansin mo.
0: Alam, ang
2: sana. Hindi na tayo kung unsa.
1: Unsa na na?
2: Unsa na? Sa lang, wala na mga tong kuan. Re-blooming ka. Wala lagi ito siya.
1: Blooming? Dili man lagi. Pink man.
2: Tubaga sa siguro.
0: Tubaga daw, tubaga.
2: Masa may kanang kwa na kay kagaroon.
1: Ay, lain na din mo, ay.
2: Happy na kagaroon natin, Daria.
1: Ay, makita ba niya, ay.
2: I-unblock sa siguro siya.
1: Ay.
0: Wala,
1: ay. Ay, okay. Nag-greetings ba siya? Nag-greetings.
2: Nag-greetings siya. Ah, niya. Wala, spark.
1: Shout out sa Japan third floor.
0: Ay. Aba. Muraga nindot ni tiya. Wala ba ka mga bari? Kada daw dako kay bugno. Tinaw din na ba? Dako na away. Dako kuno kay ng bugno. Inagbalik nila.
2: Ano ba?
0: Kaya kanya ito, ako mama na ako, papa mag-away sila. Pati nga ko, nagkuhan na kay mo, daghunog man ang mong bahay. Uy. Mag-uuyog man ang mong bahay.
2: Magkanaas.
0: Mag-amigo na sila mo, magkuhan man, mag-dinaguok man ang mong bahay.
2: Grabe, bisag mga rang-rang, bisag mga rang-rang na imong mamagpapa, mag-iilaay pag-iapo.
0: Ano ko, mga kanang, ipagaling na ina, mga nung inyong nagigiok.
3: Ayaw, di ba?
0: Nag-iok din sila, Maling.
1: Ana pa si Roy, oh, di Los Reyes. Ano siya nga, grabe, eh. Buro mag mga liha number 10 ang mga dila.
2: Liha number 10?
1: 10.
0: Gaban sa Dane. Ay, nako.
2: Ay!
0: Ay, maghawa niya mga Marikis. Ito ang pagbalik. Ito ang taga-agpagtagan. Ito ang The Marites and Friends!
2: Yes! Yes! Kung
4: mamino ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
5: Exciting!
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Yow! Bueno, balik ta mga maring diriya sa tuang panag-uban sa ako ikaw katropa. Live gapon gikan diriya sa studio kami ang inyong mga bigatla nga mga tigpamaba. Ako ni si Maring Inday Erica.
10: Yes, ako ba pa naman si Ate Daria o as useless ka ba ninyo master Inday Tanini?
11: Hoy!
10: Hoy!
11: Hoy! Kinilang gapon ninyo ngayon sa kanunay panabang?
9: Aba.
11: Come on here.
9: Alo, asa masulti ni mo, dai?
11: Ako?
9: Asa masulti ni mo nga, pito, 4XL ang
11: Grabe.
9: 4XL ang sukod sa...
11: Gitan-on ako, burag portahan ng kada ko, Mari.
10: Oy, grabe yung punda ko eh. Bugal-bugal
11: naman na eh. Dapat di ato extra small.
9: Paraplan siguro na ang mga pizza niya, basig birahan ni Kainer.
11: Ato siguro ang pasalamatan si Ma'am Philip. Hello, Ma'am Philip. Feliciano.
10: First time naman yung nilisa ako, ano, na-experience ako. Kay kanina, sa una, doon dito sa Mangkilam, sa una, nagigyan ni Katag sa tua.
9: Nadaghan kayo.
11: Nadaghan kayo mo sa
10: ako. Giganahan ako diri. Kaya dito sa, amuha kay Washington DC, good
11: mag-aahan. Murag manggar may mga katapat dito.
10: Ang kala, asaba kayo, matagakan pag yun si Marlo.
11: Alam ka, di matagakan ka na may jatot sa taas.
9: Okay, mong sungkiton, sungkita madugan paking.
10: Hoy na, para na na.
11: Ayo kay kalagon kay papi.
10: Child na si.
9: Natuli na di.
11: Kasi si kalagon ka dai.
10: Oh, na si Taytay na Juya.
9: Ang guha na ko gabi eh. Samtang sige na sagli li sa punuan sa mangga. Kasi na po'y manungkit.
10: Hoy, wala na eh. Wala si Krahin na eh.
11: At nakligi kay ka maring ay.
9: Hoy, welcome sa tuang The Merites and Friends.
10: Yes. Hello.
9: Hi, Maring!
10: Hello!
9: Kamusta? Mura ragas kanto ba?
11: Sige naman kagbagong ligo lagi, Maring.
9: Ay, ganina, nali. Wala ko kayo mauga di ay.
11: Mura niyo sabi siguro ligo, ganyan, nag-iubo.
9: Tanggala daw.
10: Ay, magpataka. Kaya ako ay, ano yung ginaya ko? Mabuot pa magmaligo ko every hour. Ano na siya? Ay, kabalaw na kayo nag-chika niyo. Hoy, welcome sa na sa Marites and Friends, Anna. Kayo yung chika ninyo ba?
11: Kunsa na yun?
9: Kuya, wala puntaan ng chika, ha? Sabihin ko na, maybe?
11: Kuya, alam ka, kayo yung dagway kayo. Laking ngayon tanawang paingon yung kay chika.
10: Ano ba?
11: Dagway pa na.
10: Ingon, ani ni siya.
11: Ay, di ay.
10: Nagtanaw sa kuha. Hi, ka nga, Linli.
11: Oy!
9: Nag-asa na si Linli.
11: Isa lang lagi na imong viewers. Isa lang.
10: Nakadagan nagtanaw din. Nakadagan sa live. Oh, si Dulles Reyes.
11: Ay, daghali kayo. Si Wilma Joaquin.
9: Daghan, ma-overwhelm ang putahan.
11: Kaya ang nindot niya mga suot. Muulan na, kay sobra kainit.
10: Ay, kaya saan ba? Pa-istorya sa so?
11: Ay, sige.
10: Ay, dinala ko.
9: Ayun sa distan buha ang bayo, kaya masuko na ba yun ang
11: bayo? Mahiupos magbudayon ang pigas nabil.
10: Lain lagi kayo dito. Ginin niyo ako ginapasulti.
9: Sige, son.
11: Sige, go. Go, go, money.
10: Kalau mau lisa juga mangita kwarta.
9: Uy, mau ba?
10: Kaya itong attire, no?
9: Yano, man.
10: Di naging siguro ko respect ko mga anak, ane.
9: Ako, wari, ane, nabalakan ako. Ako, ilhon pa ko sa akong mga parinti.
11: Ay, yana, yana, yes. Gali akong mama. Nang mama ka sa kondastin, mapakauwanan ka.
10: Ay, naku yung chika ba?
9: Saan na?
10: Siling alam mo ba?
9: Chika, ay, nabi.
11: Saan na?
10: Ay, dinala ko, ay.
9: Manang loon ang bayot na.
10: Ay, dinagin ko ninyo yung masultihon.
9: Sige, chikahin nami.
11: Layan naman yung mangloon.
9: Sige na.
10: Kabalo ka man silingan gabi, nag-away yun sila, mga bayot.
9: Mauba?
10: Kabalo mo, Jai. Kabalo mo, Jai.
9: Ay, nakay mga... Sige, tumutumura ka. Nakay mga screenshot, Ana.
10: Nakay mga screenshot. Ako yung mga voice record.
11: Nakagyapon, Jai.
10: Kabalo ka, Day. Ano ni siya?
9: Sige daw.
10: Ang among silingan nga itago na to sa pangalang Jay.
11: Jay?
10: As in Jay Bra.
9: J o G?
11: J?
9: Masa nga J?
10: Dili
9: nga...
10: Go, dili G na Jars.
9: Masa nga J?
10: G na J Bra. Ano ni siya?
9: Onsa daw?
10: Kanang... Nag-away sila sa iyang kuan, iyang Wonder Woman.
9: Uy, maoba?
10: Okay. Nasakpan ang...
9: Uy, Aba, alam aba. Na.
10: Ano man ko nung di masakpan, bing, ang iyang kauban, iuyan niya.
11: Hala!
9: Uy, nakoy kaila, Ana.
10: We,
11: ayun ka.
10: Pamatudin na.
9: Uma na ako, ay mo, sana.
10: Ah, sige.
11: Ako na kaila, Mari.
10: Tagilan.
11: Bili ka kang masumbagan.
9: Sige na, Obe, chikahe, me.
10: Unya, kabalo ka. Unya, kabalo ka. Ano ni siya? Kauban ni siya sa, yung, kauban ni siya sa trabaho. Unya, karun. Karun kay na, nakamatikot aman ang mga...
9: Ay, nabantayan, ano?
10: Nabantayan sa mga kauban, no. Nga, kana, ang juya, ang katong, kuan, ang katong, sulating pangwakas.
11: Saan na, oy?
10: Sulating pangwakas. Uyab di ay!
11: Ay! Bago nga turn na, sulatin pang
9: lakas. Mabantayan man mo siya kay... Nako, experience na ka ni Antuno kay isa na sila basos kapi. Magpuli-puli na sila. Man.
10: Dili lang yun. Kay, ang ingon pa sa mong silingan sa iyang asawa, sa Wonder Woman, sa Joya, ano siya nga, nakita dito sa mga screenshot o mga video nga, grabe sila ka-sweet.
9: Uy!
11: Uy! Grabe, tamisa ka ni Ato. Uy!
9: Basig po anan sila. Basig ka ng... Uy, it comes siguro na sila.
10: Ina ko na ko biyo sa sunod. Ina ko rin yung sa
11: sunod. Ayun! Unya, unya, unya. Unsa ba na sumpay?
9: O niya, nasakpan yun sila.
10: Wala pa.
9: Na, unsa...
10: Sige sila kuban. Sige sila kuban silang service.
9: Uy!
11: Nasakay-sakay? Unsa ba nilang service?
10: Nasa service. Basta ka nila. Dila ko yung sulti unsa. Unya, kung sabon niya yung driver.
11: Dili ang sedan type. Dili ang sedan type. Dili siya.
9: Kasi ito na, mamangga o island island.
11: Ay, ayaw to kay Ricardo to maring.
10: Kung yan, dili sa ba? Ay, dila ka Mr. Yai.
11: Dila
10: ka Mr. Yai.
9: Sige na, sige na. Go na.
11: Sige na, bon.
10: Baan pa, kung niya pagkakan, no? Kaya, unya, nasakpan man sila. Ay! Nabantayan man sa ilang head.
9: Unya, wala sila gikiha.
10: Wala sila gikiha. Kaya, ipangutan na kayo ang lalaki. Ipangutan na ang lalaki. Karoon kayo ang lalaki, no. Ipangutan na. Ang keks, ningon man siya nga, ayaw, may anaan kay. Mura namang may igsoon.
9: Hala, oy.
11: Hala!
10: Unya, nito sa itong ilang head. Apan.
11: So, wala siya nagduda.
10: Wala nagduda ilang
9: head. Wala yung ginagi, kuan mo rin, wala
10: yung ginagi. Nagduda kamay, nagduda kamay.
9: Isang igagaw man lang, ana, igsoon yun.
10: Wala yung ginagi, igsoon niya. Karun, unya karun, na di man kuminsido ang, di man kuminsido ang ayang amo. Gisumbong dito sa iyahang.
9: Uy, gisumbong.
10: Sa iyang asawa, kay, di naman mo, kuan, di naman ang katarog trabaho.
9: Wala, uy.
10: Kay, basigi naman ako galang, kauban sa iyahang, iyang sulating pangwakas.
9: Sa imong tanaw mo rin, nagtsulala na ka na sila.
11: Ay! Lain, brand layout kayo ka ano ay?
10: Matun pa sa ako mga bubuin. gitawagan na silang duwa sa ilang head.
11: Ay!
10: Unya ka rin. Di mo tumag ang keks.
11: What?
9: Basi kway load, Mari.
10: Gisubo ang driver. Pag-addo dito. Unya, matun pa sa driver. Pag-abri ko doon sa pultahan.
9: Uy, giabrihan ang pultahan, Mari.
10: Sa keks o sa sulating pangwakas.
9: Nakita na, nakita.
10: Grabe mo ra gaulan sa sulod kay basa kay singon.
11: Aircon maring.
9: Ay basig, wala aircon maring.
10: Gaulan ka talisik.
11: Sa sulod.
10: Sa sulod sa kwarto.
11: Ano? Basig wala atop ilang kwarto.
10: Kasaw na bat ang mga kanahan.
9: Wala sila maansuyi maring.
10: Maring kay pag-abot ito na niya karon ina na kung ano ang amo
9: siya. Ano
11: na no? Ano man ang ano na?
10: Naabot pa siya sa wano na kay dito sa daskan nakit-an man.
9: Sa daskan
10: sa kining sa cellphone. Ya, kabalo ka gusto ipangalan sa dito sa number niya.
9: Unsa?
10: PLDT Collector.
11: Oh! Uy! Collector?
10: Oh, nabasa na tulog ang iyang banner. Ang iyang malalak yun na tulog. Nabasahan dito nga ang nakabutang dito sa iyang pangalan.
11: Screenshot? Naka-screenshot?
10: Yes, nabasahan kayo kayo. Hugs man ang keks.
9: Nobody, ay?
10: Kagitan siguro nagkuan. Malmal.
9: O sa na malmal? Wak-wak?
10: Malmal si Kong Taman. Matona.
9: Malmal!
10: Pagbasa dito sa... Pagbasa. Grabe, lami. Asa din imong ibuat gabi. Uy,
11: hello?
10: Han!
9: Sige, Sultis.
10: O niya, nakabutang dito sa pangalan.
9: Mm.
10: Walay pangalan sa babae.
11: Yeah.
10: PLDT Collector.
12: Oh. Uy! Ayaw naman.
11: Grabe nga PLDT to.
9: Grabe naman.
11: Tsaka meaning nga itong PLDT, guy.
9: Masa yung meaning sa PLDT.
10: Awa ko, kuha ko kabalo ko sa meaning sa kalimot ko. Wala ko na Orient.
9: Internet magun.
10: Internet magun.
11: Wala.
9: Sa kago.
10: Moto, karon. Wapakita ka ba? Agyang bana, wala pa ka mata.
11: Wala ka.
10: Kung mata to.
9: Agoy na.
11: Basig, iurong mo to.
10: King nang gani sa iyang anak gani o sa iyang mga kogangan. Ay nalang mata dong.
11: Gusto din mamatay na mari.
9: Onya mari, unsa pa? Unsa pa gyud? Napay tumoy ana.
10: Karon, kabalo ka karon.
11: Taas ka din ni mo ang kwan, taas kayo ni.
10: Kabalo ka karon. Ang lalaki. Ang main point ani nga ano yung kuan nga nang nanang
11: main point the main point
9: nadayman ko ano sa mga point. Personal grudges ana
10: siguro kaning lalaki siguro ang lalaki ani kada dunggan man ako sa silingan mo ginamo ni siguro ang lalaki ani kanang kuan kanang grabe kay mutila
11: what
9: aba na ang pinaginahan
10: nakasugat
11: man basta silingan man do pare-pareho
9: gani no
10: nagsugat man mi gani nang buntag
11: oh bigay mo katilai
10: ang inala ko nga asa pero nga engko nga busing mayong buntag ni bale busing kabalo ka kanong set bag niya kay mo kanong kay mo nga paspas kay simo dela kada sa nan sa mo ni
9: parente nan parente ba siguro nan BBM
11: parente ni BBM de ay
10: muna ba rin ang kuchika ba rin?
9: Yan, asa to nga to ang kuhan da ba rin ka? Ato ang BBM da ba? Asa to?
11: Para ang katong gusto niya makabalo, no? Ang ato ang link nasa comment section.
10: Sa so, kaya si Kwan man siya, ang pangalan to, itakot naman siya kay Jay, kay Jay na Jibra. Si Zizon. Si Zizon. Si Zizon. Uy.
9: Ano ba di ay? Uyawa di ano.
10: Kipagkutahan naman niya. Asa niya kagigikan? Asa niya kagigikan? Son. Ang tubang kayo, dito man sa tindahan. Asa niya kipalit mo son.
9: Ay, doko mga
10: wala
9: maring.
10: Na.
9: Og mo, dato ang The Marites and Friends. Nga hatod ganyan ito mga maring sa Santon Vitamin C. Aron yes. Nga mas healthy ang ato ang panglawas. Unya lam tip ato ang mga pangunahuna. Delete ang makalimot sa mga screenshot.
10: Yes. Dapat delete all ha. I-delete all. Unya mga, ang mga kulak siya. History.
9: Ang mga history.
10: I-clean all.
9: I-clear all ganyan siya.
10: Clear
9: isit,
10: all.
9: I-sitting sila na nga. Iris tanan.
10: Yes, kana.
9: Kaya para diligid masak.
10: Kore.
11: Ana, girl, para yes. Safety.
10: Safety,
9: no? Muna sa'y pinaka-safety nga luwas. Yes. Safety na luwas.
11: Good morning! Shout out, Tia Daria, Erika, o si Tanini.
9: Uy, kinsama na si...
11: Watching from Polite Laundry, Drista Tigato, Road Buhangin.
9: Uy, mga taga-Tigato.
11: More power sa inyong program.
10: Kinsama na si...
9: Uy, more power in
11: si Aldrin Aranja.
10: O niya, kinsama na si... Pinaso Dolorito oh alabi na lang yon kang Inday Master asa Inday Tanini na nang mangbulabog na pod na si Ma. Hoy di mang good boy. Lailagi mo ay
11: Gikan sa Purok Tadina. Saay sa furniture compound.
9: Baba? Katong di ato na to.
11: Naman siya ato nga time.
9: Nasa ato nga time din?
10: Sa akin sa.
11: Sa katong sa furniture run.
9: Oo.
10: Asa ko na furniture run, oy?
11: Katong kung ipating kaon ni magsiupaw.
9: Ang sobra.
11: Ang sobra. Gidala-dala.
9: Oy, nag-watching ka nun si Kuan.
10: Ay, si Kuan. Sama na siya.
9: Si Richard Garing Ferrari. Nag-watching sa si Zan.
11: Watching Pamperido.
10: Pamperido. Ay, si Kuan mo si Ani Bayawa.
9: Uy.
10: Aba. Katong tanganay sa dito sa Mangkilam.
11: Yaw.
10: Katong. Dahil lagi ng inyong stinger ay kamamalikas.
11: Di maging matiwas.
9: Kisa pa'y naaariya, bigay mo ato sa unahan mga maring kay ato ang drama today. Muna ilang
11: ataman. Si Lauren Sardin, kaingon niya touch by touch. Utsa man eh.
9: Touch by touch
11: daw.
10: Kanta mo na touch by touch.
11: Ay, kanta ni ni Lauren. O, Lauren na.
10: Na, sige.
9: Sige, kisa pa'y naaariya kay ato ang samtang kapili-pili pa ko diri mga linyada. Mga kanta.
10: Asa may kanta na to di aron.
11: Tokari
10: ko kanta di abi. Asa nang kanta sa mga pungkol.
9: Unsa na siya?
10: No arms can ever hold you.
11: Dili ko rin lang. Pungkol yun na marig. Hindi ka hold. No arms man good.
9: Kanta di
11: ani. Right lagi ni Bayuta ay.
9: Ko man ni kanta di ani si
10: Number 1771 man sabi jo.
11: Memorize.
10: Ah, kaya si Toto Pirarin, ana.
9: Ah, sige. Anyway, ato sa nagkaagi sa kakanta, mga maring una, pag kumanaan ni ato ang live drama.

0: Alis na pagayon mag heart for shoot.
1: Muna. Ayaw mo ma.
0: Muna nga na duck fan siya.
2: Duckman siya.
3: Ano? Wala ko eh.
0: Ang XFM.
4: Exciting!

0: to sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: not I.
1: You are super.
0: No. I'm full of air supply.
1: Nikaon na ka, nigawas ka.
0: Wala. Wala yung tawon.
1: Aba.
2: Mura na si Clarin.
1: Among admin nga mura si Fernando po. Si Jacket.
3: Ikaw ha. Ikaw, K-Net ha.
1: Kabulo ba ka?
3: Ningon na ba siya sa kuha? Jokes rin na, boss. Eh, kay Premier na may luon.
1: Kabulo ba ka na ang kinit? Masaputo na sa kay mag... Kada makadung sa mga tabi nga kada mga lucky boy nga kuha.
3: Hindi siya kada na mga... Siguro kay concentrate lang yun si ahang gusto may tabos yung kinabuhi.
1: Pero baka doon siya ka ng purus laki siya taga-asa po na sila.
0: Alam ka bang isa naging kay Guwapo kay Barun?
1: Hello?
0: Uy,
1: kabula ba ka na ni Kwan? Nagkabulo may search anang mga kuwan nga mga salida. Pero sa dalit na kayo siya maka-search.
0: Uy,
3: asa na?
1: Tinawa
0: niyo. Ano pangitaon nga link? Asa na niyo? Ano siya? Narao. Uy, abting na kayo makakita.
3: Grabe, no? Parang
1: kaya siya naga-Santon Plus Coffee Mix na siya. Lantip.
3: Lantip kaya pangunahon na. Uy, congrats, Kane.
1: Pagkuna ba yung ayahang chulala ka rin?
0: Pagkuna po?
1: Bago kayo. Katong isa ka, buwag man sa atong chulala, kaya di lagi siya mo chulala na, karoon na. Kabula ba ka ni mga bae master, o gantiyadarya? Dili din sa ingon nga ka na,
0: ayun na yung master.
1: Uyab na.
0: Siya itay na ba?
1: Ay, ikaw din eh.
3: Sige,
1: asa man. Kaya mga babae, delikado din na ganang imulan na silang uyabo na sa mga laki niya. Dili na
3: sila. Mauba?
1: Kinahanglan na sila kuan marin. Dili na sila mga, dili sila mga hiniktan nga kinahanglan ni mong himasimason na ni mo.
3: Kung saan man di ay.
1: Imo kina silang kuan nun.
3: Imo kina galmon. Imo kina saan man ka lang ay mo hanga para mo kuan siya sa imo ha?
1: Imo kina saan kuan nun sa imong kargada, imong handusan. Ah,
3: sa ato pa, naagod ay mga penetration ng mga wangitabo.
1: May mga intercourse.
3: Ay, pataka!
1: Nalang sa'yo mga sexual intercourse.
3: Ay!
0: Grabe!
1: Naigaw ang
0: expose. Kaya gitgon!
3: Kawas kang bumuho. Mag-a-reset mo, ay!
1: Ay, kamalo baka nga, na-stress na karoon ang mga presidente nila sa Iran.
3: Ay? Ano man?
1: Kaya ka nang ilahang state of hormones na wangwang na daw.
3: Wala na kayo, luwag na kayo.
0: Bukan na kayo, Marie.
3: Kaya, na siya.
1: Kaya sige, magpabumbahan ni Donald Trump.
3: Wala, kuha na kayo, kaya luwag. Kumbaga, kung sa iyahang pistol, luwag na yung pistol niya. Nalay play.
1: Mga hog at iyaha, Marie. Nahulog at iya.
3: Hog, Ray, ala, uy. Uy, ay magsaba kayo na itong iyaan si iyaan Evelyn sa basahe.
0: Ay, na, si Marie.
3: Yes.
1: Atong kumustahon ang pamita ni Ma'am Evelyn.
3: Kumusta ito mga pamitay niya, Ma'am Evelyn?
0: Ang ato mga titals niya, mati.
1: Titals. Ang mga, kanan ang mga tapay sa mga babae, mga Kuya Juan Marin, kay...
0: Ada ba siya? Ada si Ate Evelyn na siya. Wala tulunan lagi mo niya. Kulang mo kisay, Apple si Philip. Apple siguro si Philip niya, oligaryo.
3: O sa Uyota siya din si Philip di ay.
1: Wala siya mo na ito ang...
0: Siya mo kung ang leader dito sa Gapi sa siya.
1: Siya ang correspondent dito.
0: Yes, siya ang ipinan dito sa kanang kuwan, katong form 138.
1: Wala punto niya giilo, no? Kay... Naghanda mo po na dito yung mga members sa ako.
3: Yes. Members Federation.
1: Yes, ang tago mo na sulit-sulit na ginili. Yeah.
3: Marag nalukop na. Marag din natakot doon sa kanukutan. Marag, kuhan pa na sa kanukutan. Marag, ito pa siguro na nga si...
1: Pa.
3: Ha? Kanang, di pa kayo sure di ha?
0: Ongoing.
1: Andre, sa ako, sa bingkungan, ubay-ubay na po na diha, Marie.
0: Uy, ako na yung timayaon na yung ako ang best friend.
1: Kinsan na.
0: Si Charles Jupri Humalon.
3: Ha? Kanay, muna siya ito yung mga amigo ni mga kuhan, dagag babae.
0: Bago lang siya naabot.
3: Muna yung nagbabae ni?
0: Babae o lalaki?
3: Lalaki?
1: Asa sa gikan
0: siya? Dili naman, pareha naman kung nahilip naman kayo may lalaki.
3: Wala na gudi ay, nag-copy na gudi, na-reset na gudi, na-reset na gudi ang iyang kuan cellphone.
0: O, na-reset na, dili na gudi siya kuan. Ang puro, ang pangalan sa mga nakabutang sa mga listahan na ay Mark, Romeo, John, puro na yun sa lalaki.
3: Alas na mga lalaki. Grabe naman na, oy.
1: Yan na po kay pizza, na mga pizza kay schedule man na. Na dyan, March 2.
0: TTWH o MWH.
3: Gana. Wala siya, no? Mga taga-DPWH kada dagong puson nga way hawak.
0: Oy! Unsa ka na ito yung sa'yo, Maring? Unsa ito yung... katotong wala na butangan o ganang meaning?
3: Meaning?
1: Nakalimot ko maringot
3: ano kayo. Ano siya pa? Kanina tabo. Nalagay ba yung tayo? Magpapit na tabo na ano yun.
0: Di ba siya muli H-man to?
1: Hindi lang ang tumaugod ba?
0: Ano siya ba nito yung mga di ay?
1: Kalimot ko, I forgot.
0: Oo ba?
3: Ayan, sige withdrawal, oy.
0: Ayaw, oy. Nabuntis na baya na si Edgar?
3: Nabuntis na si, nabuntis na kang Edgar?
1: Ay, ako ganyang ipatambalan, no? Kaya na ito.
3: Uy, congrats, uy. Nabuntis, nabuntis na kang Edgar?
1: Yes.
3: Wala, naigo ganyang pungangote.
1: Naigo, ang kuwan mo rin, bro, lagi gila, kana ganyang kapag, kana rin lutong naging laban ng gito, pagkabog mo rin. Pagkabog, ana mo rin.
0: Lago. Lago po
1: kayo. Tulog kami tros ang toasik pa rin.
0: Grabe na taan na gina ito.
3: Grabe na ba na?
1: Wala sa, obi ripe.
3: Pati subok lata.
1: Lata na kayo.
3: Sige.
1: Ay nako mga igala, welcome kayo mong tanan sa to ang drama. Kung ako ikaw, ako yapo niyo si Maring Inday Erica. Daligwa pa, dalimis tayo sa apang di makopensaan tungod ka mangunay o silingan.
0: Kailangan nga po yung iyaan sa kanunay panabang, si Tia Daria.
3: Yes, kamalin nyo, Master Edetta Lini. Siyempre, guwapa ka, may pangit ako.
1: welcome sa ito ang live drama.

0: Mayong buntag ka rin yung tanan. Labirag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubay sa Kabisayan o Mindanao.
1: Yow!
0: Kining inyohang dulumanon, kung ako ikaw, if I were you.
1: Ay!
0: Master Ate Daria, Oga, Inday Erica. Nagpadangat ko diya sa inyong sibyaanan tungkol kay... Tungkol kini ako ang suwat... Akong problema karon nga nagkabiban ni akong abaga. Kaya hindi ako maka... Kung ano, hindi ako maka... Kaning tulog maghayang. Usan ako kaminyo. Na nami anak lima kabuok. Nagtrabaho ko sa usay ka kumpanya aning sagingan. Dakum kaning mga guanis saging diri Master og Ate Daria og Maring Erica. Kini magud kay makaingon ko ba sa unang panahon nga dili ko ganahan alang gusto ko kanang isa ra gyud ang babae sa akong kinabuhi. Apan dili gyud ka kasulti daghana ba ninyong tulog mo ko ba sa inyo Maring Daria o Maring Erica labi na gyud mo Master. Nga kanang mga inani ba nga sitwasyon nga sungugong kas panahon. Para masairan gyud ninyo kung sa gyud daga na ni akong suwat. Yun ano yung mga pangitam?

0: Mang.
1: Sa'yo makani bangon lagi.
0: Nalagang kayo majuti, good ko.
1: Ikaw no. Kaniad to, nga wapa ka ng trabaho diyan sa sakingan. Tagdugay ka mo duty niya. Karun, excited kay ka mo duty. Ikaw, kainay ba? Murag... Ayaw ha? Ayaw pag... Murag doon ako kay gidudahani mo.
0: Sabwa di, oy. Trabaho rin mo kong kinarong. Okay. Isa pag tuon ko ni mo dito. Kung tanong ni mo na si Charles Jeffrey Humalon, wadyo ko'y babae dito, oy.
1: Sige lang. Kay si... Pangutanon ko na imong kuan niya, chikir nga si Evelyn Sabasahi.
0: Mang, ay lagi pag ngana eh. Ikaw mo tanong kong babae. Sa tinuod lang, was you kuya yung bae, good? Kung doon na mangraling kuya bae, bairan, kaya naman ko sagingan, pero kanang ingon nga kanang mababae ko, di na mahitabo eh. Pinanggat na kakayo, mang. Ikaw ragyod, o ikaw ragyod. Ikaw ang pinakapormiro, o ikaw ang pinakalas.
1: Timan anak ko na ha? Kini.
0: Sige na mo duty na ko kay malit ko sige ngan.

0: Good morning, boss.
1: Hoy, good morning, kitty boy.
0: Boss, may muntag din mo niya. Ang sakto, magkagpamarog lagi mo. Mag-happy, magkasi mong puro maroon.
1: Well, siyempre, alang-alang, naka-kwago ko, naka-turbo ko.
0: Impas si ma'am, right, boss? Impas si ma'am.
1: Dini lang kayo si ma'am. Ito pag yung mga taga-kwa, taga-perido. but anyway, kaning mulaka ko, kaya na ko'y meeting si Kabas.
0: Sige, boss. Unsa may kung buhaton diri, wa man ka?
1: Natulam, trabaho ka, kaya suhol man ka. Ang mga paperwork niya, antuala nito si Lorraine, ha? Ikaw ni Bala nito.
0: Sige.
1: Na, mga kwa nito, mga incoming o outsourcing kwa na to, nga product ba?
0: Boss, lang pa ato, boss, kini atong delivery ba nga na sa mga 500 cases nga saging paingon sa Japan? Yeah, boss. Kasado na rin eh?
1: Kasado na. Dungangan pala doon na o 500 boxes. Okay?
0: Sige. Uh-huh. Sige, boss. Ako lang bahala, boss.
1: Okay, sige.
0: Ay, kabala ka ba siya? Ako dito sa opisina, tanan mga paperworks, I made it.
1: Ay, sige. Tanan lang, tawa lang. Sige, bantay. Ako dito. Darwin!
2: Yes! Sir, boss. Ready na kayo sa ginan.
1: Andama na itong Land Cruiser nito.
2: Okay. Okay na ka, bossing. Under na.
1: Okay, sige. Dresa ka, Kenny, boy.
0: Sige. Ito na sila ni boss. Mwato ko kang... Makahigay ko na po kuha ni kang Lorraine. Ato na ko siya. Okay, tanaw na ko itong mga papers, bing.

0: na si Loren. Pagkalitan na ko siya, papakun ako yung dapi-dapi.
1: Ay! Ikaw! Hoy, Kenny! Ikaw ba magpapagod? Ay, ako pakulat-kulat ni Kane.
0: Ay, yun na piyato ba? Mga paperwork sa ingo ni Boss.
1: Nana, siri, eh.
0: Mayo kay Gundam, di mo, miagi ni mo, eh.
1: Hoy, ikaw ba? Makitagi ka sa CTV?
0: Kada imong, kuan ba? Imong, ako ba na irsit o niya?
1: Yan ba? Pasensya na ka ha, ngayon nagsosaw-saw-saw, magugugkapit
0: niyo ang
1: akong gikaon.
0: Kakita ka na ako, samtang katindo ko sa imong tapad. Madungawan ako imo po si Wi-Fi.
1: Kita ka? Kita ka sa kumpa, puti kayo.
0: Murag ka bindis?
1: Ikaw ba? Ay, gugu, ano, good?
0: Ulit tao. Ulit tao, diba?
1: Ay, gunit-gunit akong paa ba?
0: Misa, gada niyo eh. Sus lami ang kasiguruan niyo eh.
1: Say lami, as kang lami ah. Uy, mukuha ka ito ha. Ikaw nga lang, kabarabi kayo mga amigo ni mo.
0: Ay, kabalaka kagibayran ako itong mga sikyo sa gawas nga. Di sila musulod, di rin dita makita. Sa mga taong ito eh.
1: Ikaw, maldito juga kaayo ba?
0: Si Richard, akong gibayran nga, di musulod rin sa kining ito ang opisina.
1: Si Toto? Si Toto?
0: Oo, gibayran ako sila.
1: Si Toto, kwadra ba kayo na? Okay. Mo variable ba na si Toto?
0: O ba di ay?
1: Dungang ito.
0: Hindi na siya magkumpiyansaan.
1: Kumpiyansaan na si Toto.
0: Ah, sila, kurang i-gcas o niya. Loren, ikaw ba? Kabaw kong dalaga pa ka. O na kabaw kang minyo ko?
1: Kabaw kong minyo ko.
0: Pero imposible sa karelasyon. Misa pag minyo ang isa, dalaga ang isa. Importante din, nagkakikugma ay.
1: Kenny.
0: Okay na ba si Moha nga? Doon na tayo relasyon.
1: Grabe, paspas man kayo ko. Ay, paspas pa magkikaskilan.
0: Ingan ako kapaspas, di ko gusto maunhan. Di ka maunhan kay kanyara ba si Kuan mo? Una-una po na si Aldrin.
1: Saan mo labi? Huwag magampuan na din.
0: Okay, bahala di mo.
1: Ngayon, saan man ko ni mo? Huwag magkikin tahay, big. Sugtun taka, be. Saan man ko ni mo, be.
0: Alam naman, saan taka. Kabalo ko sa imo, Loren. Gamay imong sweldo.
1: Ihirabay si gagiagi, anong yun.
0: Kumauyab ko rin mo. Doon na nilayang mo agi
1: yan. Kini, ayaw ito ko binuangigin ha.
0: Dito ka binuangan eh.
1: Maldito biya kay Kagnao, magpapanguan rin ba na yun ka? Warnagan rin ba kayong mga inaanang ang mga style?
0: Hindi, masugot ka. Masugot ka, uyabunta ka.
1: Na okay rin mo nga, ang bodingos, igang beto kayo.
0: Ay ka black, kapalitan na kay siling pants unitap.
1: Kini kaya gaon mo kay ka Ken eh
0: Loren tagaan taga 3 mil ang bulan ay ako ang allowance kung hatag si mo sugtun lang ko ni mo
1: pila man
0: 3 mil
1: sige bantay ka ha promise
0: promise ano sama muluhod ko si mo tabangan
1: ayaw
0: muluhod ko ikaw muluhod si ko tabangan
1: ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw ko ayaw

0: Ah, ni mungkin gak ada time. Mana diri aku ni mudah undi ai? Risa Kingsfield.
1: Ada dari tekan geda kayak ang uban dah kamu kuting jadi kayak beratur ah. Punya bunuh kerupu dagan.
0: Iman, lain ni mungkin kau pakai tenaga kau ni mudah lah dikuni mudah ni.
2: Wah, aku di kau berapa abut saya kayon.
0: Serius aku juga ani, serius juga nak aku.
2: Kau bakal ini sepanahun kamu patung kusuk sawo, makita nak kau bunda gue.
0: Mau bang?
2: Busa karun nga nanakas ko tubangan.
0: Dari ba ko'y tato?
2: Asa dapit?
0: Awa ko tato, o. Sa dugan.
2: Masa mo na aim lagi ni aim.
0: Talawa, o. Lamang yun sa paa.
2: Bidabi ako ng hilingon.
0: Ayoy, kapapadong sa taas. Lain magigamuhika.
2: Lamiya siya mong tato, o. Asa ako anang kuanon, ako anang lamiya ni gini-gini ang kuanon.
0: Kapanilap naman ka. Ay, tari manulot na tayo. Libre tubig gid ini diri nani libre tubig ni
2: tubig diri tubig
0: may no pone lang ripo dili
2: ambot lang kay lasa ko inom kay igit man ko lorin di tama sayang sa panahon
0: sige
2: tagsara ta diri makasu
0: sige na man teka mo mamalik pa biya ta mamalik pa tes duty kanang kanang set quickie lang ha quickie ha
2: quickie lang quickie di plaster na yun di. Wala na hubo-hubo sa army. Karoon ka gabs. Gusto ka gabs. Punta ka.
3: Bus!
2: Hoy!
3: Bus!
0: Na may tao.
2: Wala pa ka ma... Wala pa man mo lapas.
3: Bus! Lang!
2: Ayos!
3: Abi, sa kadali, bus ka!
2: Bus! Ikaw ba sa...
3: Agay, bus!
2: Saba ba kayo?
3: Mali, sa pikas kwarto.
2: Mabay pag...
3: Sa pikas kwarto, bus, naamay nag... Naamay nag... Nanyag...
4: Bay, ayaw mo din, bay. Buhay, hindi niya patagal na magsunod, bay.
2: Ay, saan mo din niya, di, ay? Ay,
0: ay,
2: gagindo ako, ganag... Likado mga pulihan. Oh, balintas, bay. Kwarto, tara.
3: Pikas, tao.
2: Huwag ka magsulti na yun, bud.
3: Hindi ka na magsunod, bud.

maring Dar og maring Erika. Og master, grabe kayo. Naigugid ang pukakahang yun. Grabe kay pitibong kagag yun. Nakaingon lagi ko nga, grabe lami ang nilurin, oy. Kanahaki ko siya, kanahiyang panay, tato niya. Puti po kayo siyang paa. Mutong amidaga ng mga adlaw, si Mana, murag nindot kayo mong tibag tinagdanay. Unyan, alam po isa ka, nimo kung isa ka kaoban na mo. Naman ko ba isa ka kaoban nga babae, diri ka ng bigatlaon po kayo. Sige, dodol sa ko, ah. Huwag inaan yung mga panghitabo.

0: Hoy, Kini. Hoy. Lain lagi ka, din lagi ka managad.
1: Los Biminda. Ano mo yung magkakarik ko managad siya? Mga gitagad naman ka.
0: Managad lagi, pero igot lang, kadyot lang. Di na, tili pa sa unang ako, sugi ka magkuan. Mag-invite-invite.
1: Hoy, ikaw, di ka sigig dul-dul sa kuha ko yung taon.
0: Ay, nga naman.
1: Ang tag-uya, mo na yung mong kalaki-kalaki.
0: Mo na, di ha. Mo na, di ka mo dul sa kuha.
1: Dili man good.
0: Kay dili ka gusto nga malaan.
1: Ipagawiri ang magagamot.
0: Alam nga, sa una, kakusagi ka mo agbay sa kuha ka din. Nakabuo agbay ka ron ba?
1: Nakabawabi kasi ko aminda nga minyo ko. Ano mo, patul man ko ni mga minyo mo ko?
0: Ano wala man yung asawa diri?
1: Manyak wahad yun eh. Kabawabi ka.
0: Wala yung makita. Unsa man na?
1: Welding ring.
0: Uy. Unsa man na nga baga. Hapit kitaya-taya na magana na.
1: Alam nga, piki man eh.
0: Unsa man kami na yun? Dali pa pa.
1: Ayaw ba?
0: Agay, oy!
1: Kamot ni musik pang hawid-hawid.
0: Matingala ko naman, nausap na dyan ka kay Kini ba?
1: Makita ang
0: tasa CCTV. Ka man agad.
1: Makita ang tasa CCTV 123. Sa mga...
0: Wala, nakapalo ang CCTV. Nakatutok sa sinado ang CCTV, oy!
1: Minda, ibigayinan ko naman ikaw kani Adpo ba nga? Dili man tatalo.
0: Lain kay Kini,
2: oy!
1: Ay, sa pas... Oo,
0: tarawa. Tarawa, basalahe ang musik. Sa mga... Masalahe ang musuko, mudol na yun.
1: Rin, ka-pinsil man ka.
2: Nang po, nagpapakuha ko bigay, di ko ka, pero katulman ng kumpa, uy, kanang, talawa na ko na kong stocking, ano. Sige, Dos Pimenta, sige, magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
1: apdihan ta karon.
3: Ayaw di ma.
2: Ay lang yakin. Ay. Ken.
1: Wala, wala, wala. Wala. Wala.
2: Ayaw sige kwa-kwa niya ba? Musok ko rabang kao ganakuan ha? Musok ko rabang dinaksyon na imong oras.
1: Lorin, nakabaw ba kayo? Ang gibuhat na ito ng klabe ng gabi, eh, ako nadambuhan. Nadambuhan ako niya. Nagka-decide ko nga, ato ko ng otro hon. Marigwan ako na mautong promero.
2: Sino na siguro, uy, kay sakit pa kaya kung bakang ma. Grabe mo ka makabagdak. Uy, mura ba yung ganang, mura ka gatamper o ganang, parang floor, magtaulog flooring, gani.
1: But pasabuti mo, mura kong taga-DPW it.
2: Mura kong taga-DPW it, ang taga-DO it. Sakit pa biyak akong buna-buna.
1: Lorin, naku-isulti ni mo ha. Ato-ato rin itong relasyon ha.
2: Lagi ba? Basta kaya, basta mag-snap na lang ito. Basta delete all ginang imo. Ako yung problema.
1: Ako? Wala problema.
2: Si mabasahan na si mga asawa.
1: Ano yun? Wala yung mabasahan.
2: Ha?
1: Basahan nga, taga-uli na ko rito nga. Sunan ko sa U-box ako ang cellphone.
2: Sa imong motor?
1: Permin, tilubat man akong cellphone.
2: Masi pareha ka ni Capri. To amigo na ako nga si Froylan de Dios kay marumaro biya to.
1: Ano man, nasakpan siya?
2: Dili. Say, magkuhan na. Mastahan, dila ko istorya. Kaya basig magkuhanto niya, mahintunsiso niya.
1: Na, ayaw siguro na hunaan ng mga negatibo. Ang importante nga, positibo atong relasyon. Ha? Oh, nara 3 mil. Pambayad din mo si Mungo, no?
2: 3 mil? Oh. Salamat kayo, ha?
1: Kining 150, papalit mo siling pants, unit up.
2: Salamat kayo, Ken.
1: Hindi pa naman, oh. Napay maabot si Muha.
2: Sure ka?
1: Napay maabot si Muha. Basta importante nga, ang ito relasyon, mapadayo ni siya.
2: Seryoso, Diyo ka na ako, Giyon?
1: Gikog magway ka, oh.
2: Ihatod ko niya sa Muha, ha? Sa converting house, ha?
1: Ah, sige. Ihatod na ka.
2: Ah, sige.
1: Yan na ka, kaya napukibot ang sigawa, Sam. Wait out, di ba?
2: Ano sabi mo, nanasan na yung style ba?
1: Pakisa sa kapit.
2: Sa?
1: Kiss niya hiccup.
2: Sige, dali alam ha. Grabe po ka makakuha.
1: Miyaw eh, punta na ko.
2: Sige, bye. Maring Dar, o Maring Erica, o Master. Sabi kayo kung feelings pag nalang ko dito sa mga trabahoan, ay kanang makayungon dito ko ba nga kanang lahir gud akong gipaminaw, wala dito ko gibayaw.
4: Ay! Bang,
2: laki, di bumutuo. Nya, ihatod na ko siya sa ilahang boarding house. Experimenting na ko na si ihatod. Buto nga, sa kadlaw niya na, kay kapoy mo kaayo kay ni delicate mo jimmy siyang boarding house no. Buto nga inani mga panghitabo

0: tulugan man akong bana, uy. Ay, kogyan sa kini akong bana ngunit ako nga si Kenny. Bidobi, kisa maning abrihan ko din sa kinan, bian. Yawa din sa kinan, yung maraming magpurtanan. Bidaw, uy, ang iyang cellphone nabilin din sa kinan. Taka ramin daw hanag ko. Lubat siguro ni. Ay, uwan man di ay. Bidabi. Ala, sala biya ning manghilabutas sa butang salain, pero di siguro ni sahoy ako bito ning bana. Tanawon pero na ako, libi. Ala, unsa ni? Ala, kabigat lagong tiniksan ani basigrong sin siguro ni taga PLDT. Midobi pasahon ako. Grabe ang imong gibuhat gabi iuy. Sakit gud ako ang batang sa dihang imong gibadyakan. Osbi ko og maha. Kunsa man ni? Pero PLDT may nakapunbok diri sa ang cellphone. Napa isa ka mensahe diri ana pa. I-scroll ako bababi. Adto unya sa boarding house ha, kay naharos akong silingpan.
1: Ayaw na ma.
0: Pukahon ako akong banabi. Ngano ka ni? Basig iya siguro gini kabit.

0: Unsa? Kisa mo itong mga text sa imuhang cellphone ni mo nga na nakita na ako dito, abi.
1: Doon na yung mga text na bilhin. Ako ba itong i-all delete?
0: Unya, nakugang ka. Kinsa ni, kisa niya kapunbok din nga na PLDT na kabutang, bi?
1: Wrong scene siguro na, oy.
2: We
0: tanawa na.
3: Ayaw na ma.
0: Tubag akong tarong kini. Samok ay kain na naong ni mo, ha? Kinsa ni ba? Tubag ako.
2: We
0: nga nung di ka makaisit tubag sa kuha. Nakay babae wa?
1: Mang, wa lagi ko'y bayi.
0: Wrong scent lagi siguro na. Wrong scent na, uy. Bantay lang juga, makabaw gani ko. Ransakon yun ako na yung trabahoan ni mo. Basi doon na ka babae niya.
1: Mang.
3: Ayaw na, ma.
0: Ay!
4: Muna ko problema ang garun. Maring Darya, maring Erika, master. Kaya ba ang, pura magbusaka ang akong itmi games o ganang maabot sa punto nga marag mabasahan ang ganing sa akong, akong asawa ang akong mga lihok. Pero I love you na magkukuha ni Kwan, oy, ni Lorraine Good. Kanang ako siya kay puti pa, kanang payo ko ba nga? Yaning niya kanang mintinon, oy.
5: Bangas ka?
4: Kanabang, makaingon ko ba nga? Sakto paro kunya, long ligid, kunya, sus, makaingon siya lagi ka. Kung ikaw lagi, master, magkakita, magkamalmuhipoy ka ba? Sa ko pala ko, di, pagkikya sa aninga, ginasurbila sa mga sa kong asawa diri sa mga trabahoan, oy. Makadlok po ko kayo, basi kaning ako ang, si, katong isa ka, kaoban na mo diri nga, nagagusto sa ka, basi musumbong po ni ba? Madlo ko kay basig si Minda ba? Si Los Piminda mo. Sorry, kay, I love you so much. Pabira ako ni siya. Daka na kay nagandagan sa kong unahuna karong mga panahuna. Maring Darya, maring Erika, o nga master. Tapakay ko ninyo, B. Maluoy mo kasi kung buhaton ani. Magpaabot nyo ko sa inyong tambag. Dini nalang kutob. Kini.

0: Og mo kato nga naring ang suwat kaagi nga ato ang gibasa today mga higala kaagi ni sa tong kabawa to
1: si Kenny.
0: Si Kenny.
1: Yes.
0: Kasagaran gina may tabo sa mga trabaho no ni mga ano makadibulok ay gina na madugay no.
1: Ay mga inaano oy kay kabalok ka. Depende sa siguro na sa tao.
0: Depende sa siya.
1: Aha, kay na may ubang hawak yun.
0: Kaya ako sa una kay kanang mga babae nga kanang di pa ko undecided pa ko kani adto ba dakoy mga kaban mga babae ako panguyaban pag dili gani man upang awayo na ko eh
1: ang gani kala kala king usahay ka ng mga babae gani nga kuang kayo magugulagot ka lang labi na gani kala ng mga ariat kala mga ariat yun kay kalabot yun ako ng mga ariat ng mga babae
0: ay hindi na ko babae kaya naman ko na una.
1: Ah?
0: Gamang ko na una, ba di ko gunahan?
1: Diga na mag una una.
0: Parang gusto na kung ako kay mo una.
1: Sini El.
0: Well, mga igal, ang atong oras, alas 11.42 na sa buntag, islas, paniuto sa mga gapista karon ha, maayo pag silibrar sa pista. Labi pa karon diri ang mga maringa silibrar sa pista din sa Barangay Kuan. Nueva Fuerza.
1: Yes. Tama? Kaano naman talaga sa una, di ba?
0: Sa una. Kaano
1: ito niya? Katong nagasugod bahay ta?
0: Kaya mabalik taon niya.
1: Hala, uy.
0: Di ba, mista?
1: Address na pita sa Kuan?
0: Sa unaan lang ni Tikboy.
1: Ah, oo. Oh, oh,
0: good morning. Yeah. Itimbaya na si Kapitan Willie Arcaina. Maayong buntag ni Modi Akap. Parang na
2: doon. Hinaot ko ng naminos, ya.
0: Obay, gabi mo atak ni Akap.
2: Walang isa kabaryuhan, gini ka. Ya tagduha ka ba ni Hado ba ganyan yan kuan ani.
0: Pag-abot sa
2: mga ang mga tinae tagduha ka ba ni Hado.
0: Wa gibi na mahaw baya ka.
1: Ganang ka magdala ni mo si Marindaria ganang ka magdala ni Marindaria.
2: Kamala naman siya nga duha ka buka to ang dalon.
0: Ya pag-abot dito kay mahaw buntag ba ang kaon diri wala may paryunto. Pas mo lang sa ta.
1: Gani.
0: Anyway, maayong buntag sa patuloy timbaya ang mga namati kayo niya sa Davao Oriental.
1: Davao
0: del... sa XFM Mati.
1: Yes.
0: Og sa?
1: Hadi sa maya Davao de Oro.
0: Oo.
1: Namino na sila diha, no?
0: Sila ni Mama Philip Liciano, pasalamati kayo bayo bayo
2: yes. Pa dali diri. Hello day Mami, Ma'am Philip, dagakin salamat sa imo nga regalo.
1: Og malasan ma, og manabot pohon.
0: Di ba imo birthday og ma? Birthday mo di pa.
2: Sige lang ang birthday lagi.
1: Oy, dasa, oy sa Sydney, Australia.
0: Aba.
1: Yes, si Linlin. Ang ako ang grabe kay di basta-basta ni.
0: Oh, buddy, I'm still in.
2: OMG, ana ba si Wilma Waki na sa OMG, manininintal galing babae.
0: Oy, itimbaya po dahil si Jefferson Dumagit Park.
1: Aba, si Sir Jeff. Hi, Sir Jeff.
0: Hi, Sir Jeff.
1: Kumusta na mga Sir Jeff? Uy, magtagalog tayo kasi Sir Jeff
0: na. Magandang araw, Sir Jeff.
1: Ano, sa Selang, sa Selang, Cavite.
0: Doon siya nakatira ngayon?
1: Yes!
2: Uy, ang layo na, layo.
0: I thought, sama nila siya.
1: Ha? Sa Manila?
0: Oo. Ay, naku, mga maring. Ay, kang Jeter Lodobise. Ay, nadi ay si Adol Tanini. Maayong udto, mga guwapa.
1: Aman, salamat si.
2: Jeter, imuang aircon nila, patintong nawa, uy.
0: Nakabisyon siya, Vision X Plus, kaya tinaw niya pa ng aw.
2: Tinaw niya pa ng
1: aw. Uy, kalang Vision X Plus, no? Kaya para lagi nasal ka itong mga hanap-hanap o mata.
0: Si,
2: kainom-nom ka? Ano pa si? Kanay ni Tumar, nagilakila?
0: Ano pa siya nga, si Wilma Joaquin, ano siya nga, maninintal gining mga babae kay pamisti palang kulang og tela.
2: Aba. Kulang magagang tili. Tila na yung mga maring.
1: Tili.
2: English magod to siya maring.
0: Ako na yung papunaan sa kuan sa sunrise garments.
1: Uy, ato ka umang gabayot ba? Jugo urge pa, bugit pag yun.
0: Ano siya nga, kamali ba kanan niya? Kanan.
2: It's topic siguro tao.
1: Labandira kay da. Lagi siya ka mga kakilabas. Labandira pa sa kuwag daguan.
2: Maghornalay yun.
1: Ay, naku, kapahit makitang kwarta.
0: Kamala ba kanya ang bistida?
2: Oo.
0: Kanang bistida na sa mama si ang lula.
1: Oo ba? Buhol, di na may ta.
0: Masa daw?
1: Makauli, pabatas balay ato mga padawan. Pabagat itong anak, mga anak, ani. Ay, inoom. Sige.
0: Bueno, atong kaagi karon si Kuan, si Kini. Kini mga Kini, no? Mga Kuan, kini mga marupi, kini sila, no?
1: Kuan, kini. Ay, sa na yun, nag-message si, ay, si Pakundo. Si Pakundo, ah.
0: Sa inga niya.
1: Pa, ninggara na dyan kang taman. Pax, trabaho lang, wala personalan.
0: Ay nako, mga mariganik, wala pa yung cellphone si Ping Ping. Kay commentator for Bayato Siya.
1: Lain mo nito mga ano, yung mga Junakens.
0: Kaya iya kay dako kay tao nang iyahan ko ah makabukta kay basin sa kauli sa ilaha kay si Tia Daria.
1: Oy baby, oy dapat ang kuya ni chat ni chat.
0: Sa ingon.
1: Maong nagkuha bitaw ko psychologist kay akoy mo psycho ni mo pa. Oh ala. Di na siya tabag live sunod oy.
0: Kay makita ta mga steeping ani.
1: Sige.
0: So diri ata sa karon sa kaagi ni ko ani dapat manindambagan o dapat din siyang kasab-an.
1: dapat atong i-balance. Atong i-balance.
0: Because we're balanced.
1: Yes, para di ma-disbalanse.
0: Gani.
1: Sige.
0: So ato na siguro ang tambagan kay basin og nakahukad na nya dugay ta.
1: Ah, dugay ta ka lang. Nagasuaso na.
0: Nagasuaso.
1: Ang basoy. Anay basoy dito?
2: Dalo kay. Dali yan siguro tong mare kay ang first batch human na.
1: Mala first galiap-liap ta. Uy, galiap-liap na sila dito.
0: So kung namati man karon si Kuan, si Kini, ang ako lay katambag sa imo nga kanang ang imo mga tirada murag kulang pa.
1: Yes.
0: Amo pa kantudluan para di ka masakpan.
1: Kanang mga panirada ni Mukin, sultihan ta ka Kenny boy. Kanang dire mo magpa kuan mo seminar mo dire ni Kuya Dars. Ana, dire mo ni Paring Lar.
0: Seminar gud siya.
1: Seminar mo na mo dire.
0: Kay aron nga lisod buka ibasakpan sa hair good food.
1: Kinang lagi na ni mo nga. Kun di ba dito ka ni katropa nga kuan Bong Alvarez kay Kuya Kaito. Kay ang calculator ato mo dito ibong ano as Luis calculator mo na dito dito di mo mag chat.
2: Hoy, calculator?
1: Kuya to.
0: Pwede na dega chat ng calculator di ay.
1: Kuya kayo di ba sa basta to si
2: kasi sana magamit ani ang remote na pud sa remote ta pud.
1: Ang gani ang gigamit kani ni Aaron wala kabalo si Mami Shack ang gigamit ni Aaron kay remote sa kining aircon.
2: Hoy. I think
1: ah gani di ba?
0: So, sige. Ano, ikaw tiyan na riyan, sa'yo mo masulti. Sa
2: o nga, dapat likayan na lang niya.
0: Likayan niya kay Lami man daw.
1: Lami
0: man
1: gudok kayo, B.
2: Likayan niya yung asawa.
3: Ayaw naman.
0: Tama.
2: Yes.
0: Bright lagi ninyo, no?
1: Bright kayo.
2: Ay, nga naman na itong Lami, di ay. Dito ka sa Lami.
1: Ikaw na lang mag-Barney. Ikaw na lang mag-Barney.
0: Abot na sa punto nga mas lami gitong laki no kaysa sa asawa mo.
2: Mali pili man po siya ni Los Biminda.
0: Mapitaw di po siya nung ano di ay.
1: Nagay mga
0: wala kang pagkagibutan
1: sa mga taste.
0: Wala mga pagkagibutan sa suwat ko sa itsura ni Los Biminda nga hindi ka gusto si Kuha.
1: Correct.
2: Masi tamsi po to.
0: Masa na tamsi?
2: Tambo ka siksi.
1: Kanao. Masi. Pero si Kuha si Lorraine marag lami-lami gini.
0: Lami
1: yun lang bidahin.
2: Nakita ko daw ang piso wifi.
1: Grabe kayo.
2: Huwag mo na ko gamay, pwede mahulugan.
1: Ikaw ba? Ikaw lalaki, Maring Erika. Ikaw lalaki. Kaya nga, usay yung time ni Maganang ang mga babaeng naitato.
0: Okay lang magbansak po. Abansak, ayaw lang po ng kuan. Ayaw lang na lalokop na girl. Di man ako ma-recognize kung appeal pa ba niya.
2: Ikaw yun nakasulod ko na ni.
1: Ikaw yun nakasulodan mo. Pag-itaon yun ako itong tattoo artist, so yun ako sa ako.
0: Ato ang panghinaot nga kini kayon si Kini wala pa mo gisa totally masakpin.
1: Pero nana instinct.
0: Nana siya mga nana mga kuan ba nana mga
2: asawa. Partial payment pa lang.
0: Nana mga person of interest.
1: Yes.
2: personal drug dealers.
0: Ayaw tambagi kay gituyo anak niya magpabadlong. Ayun pa si Wilma Joaquin. Maright pa si Wilma Joaquin no?
1: Oh, mabright ni sila.
0: Yes, at siya mo manambag sa boy. Kung kuan, kung mahitabo mga ugali nga masakpan ka, so ang imong buhaton, ayaw gano'n, kuan, uy, malibad yun. kay ang kanan sa kanan tumutumuan kag imong imuhang angkonon but pasabot makasasa ka. Ako ay katambay sa imo ha, kung namati ka man karon kini ayo angkon.
1: Correct.
0: Okay, kung kana ba yung angkon ka but pasabot ano naman makuan jud kag giintrigo ni mo imuhang kuan dito sa kuan sa prisuhan.
1: Correct. Yes. Kini ako nga palimog kung tanaw ni mo nga murag inosente ka. Kung tanaw tanaw ni mo nga murag ka nang wala kay mo si imong ibuhat. Wala ayaw surrender. Balibad pagkamati. Pagkamati gid na siya kay sultiyata ka kanang dili dapat i-surrender.
2: Sakit naman akong tiyan.
0: Kaya mamista kayo, murag busog ka.
1: Kanya lang, mamista magalit, ha?
2: Hangit mo kundi,
1: oy! Mamista magalit na gani.
2: Lain mo kaya kung iburag mo kundi, panuhot naman ni ako, ha?
0: Tambag ka sa sikini ka.
1: Lain lagi mo, dilagin ko niya patang nakiwasog tambak, ay, mangloon
0: ako. Tambag ka sa nang bayo ko yun.
1: Ah, mangloon ako, ani ron.
0: Sige, go.
1: Kini, ikaw. Isunlan man ni mo dong, barugin na, unya, paguman, kung masakpan ka, padala mo, balik na mo. Para tabakan ka na mo, okay?
0: Ano lang ka simple?
1: Basta kay, kwan niya, delete all dyan na. Kaya ng dashcam ni mo, ikaw na.
0: Uy, tuluhin daw ko, anabi.
1: Delete all na siya. Long press na pala siya. Long press na pala siya.
2: Tuloy mo rin, ang iyang motor, why dashcam?
1: Ha? Pero, ang isa, maring Erica, kwala, imong motor ni mo, magpahit ka isa ka cellphone. Napariyara og naong sa imong original nga cellphone.
0: Para sa nga unit.
1: Para lang unit para ibutang niya. Sunod mo si Lupin, niya pang umaga lang sa skin, di ba? Ang imong cellphone. Para remote. Niya ihumol ra nimo sa U-box. O di ba dito na may U-box na imong XR me? Dito.
0: Ay sa bisig. Salamat ka ayo ha.
1: Ana,
0: on the record.
1: On the record. Ayaw good siya.
0: On the record, yes, honor.
1: On the record din siya. Dapat, ang imuha niya, pag maipit ka, pakoy-kahoy lang. Okay?
0: Uy, basig isugnod tamaring.
1: Ayaw mo pag-sigbin-sigbin. Ayaw mo pag-sigbin-sigbin kayo, mag-tuwan-tuwan ka, ma-erbingan ka.
0: Ay, nako, salamat ka, ayo. Gusto mo rin ka bawa si
1: Kenny.
0: Sa papadangat sa imuha nga tulaman. Handol, ugma po, mga maring nga madugdug, madria sa inyong programa.
1: Dria, ha?
0: Dria.
1: Okay, dua.
0: Ako na lamang sa, ako na lamang si Maring Inday Erika, Deligwapa, Delimistesa. Apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Ikaw, Maring Darya.
2: Kini lang yapon yung iyaan sa kanunay yung panaba?
1: Sir, bayutan nyo.
2: Kini lang yapon si Tia Darya. Tigong maako sa... Estudyasya sa kuwan! Tigong maako ka mas lami pa sa humbaw kinilaw. Ako ni bahala si Momo Dilaw.
1: Maring Darya, marag... Kaya ko lang si Maring Darya, no? Marag ka ng atay, marag... Kada kay ko sa liog ni Maring Darya kay murag atay.
4: We
1: okay, so useless. Basta inay dali ni guwapa ka man nya pangit ako. Good morning.
0: Naha kay salamat og. Thank you for watching.
1: Ang link na sa comment section.
5: Ura! Asa maning bataan eh? Urak!
6: Ba't naman?
5: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
6: Okay, sige.
5: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
6: Sige.
5: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
6: Exciting!
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Warren sa Locot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Alex. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit. Nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa tour nyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, so gayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Yan na mi gis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid isasailalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
2: Headlines. Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
0: Headlines. PBBM nanguna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan ayon po sa survey.
2: PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
0: Suspension order laban naman kay Retired General Mau Aplasca na isilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
2: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
0: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
2: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
0: At sa sports, si Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas.

0: at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa idakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inasa naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtara naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakauling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%. Vice President Sara Duterte na may 54% at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive-negative 1% at 95% confidential o confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan. Matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
4: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong tandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapanyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po, yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nilang harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
0: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakataas na sa heightened alert.

0: Ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Higit 700 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasahang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa. Naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhang nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Hawak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa Senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaugnay nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
1: XFM News
2: na tikos po ni dating bayan mo na Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
1: XFM News Nationwide.
0: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit na proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Boji D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 na ang tamang oras buat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
1: Balitang regional.
2: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganaw.
4: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugiganaw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugiganaw City Mayor Myla Tingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugiganaw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinayan ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tuguegarao. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang tatlong palapag na gusali ay may 30-bed capacity, dalawang operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at hulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yun ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Bagong DBM Secretary, itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19. Breaking news! Breaking news! Samantala, mga katropa, minister ng BMBHTE Farm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
5: Pinag-utos ni Farm Chief Minister Abdurrauf Makakua kay MBHTE Minister Mohagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontratang nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakua, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang imbestigasyon. Binigyang din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basihan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHTE Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
6: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanjay Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan ang niya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Bibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
7: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happens here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit ito. Kasi illegal exploitation of Pilipinos ang nangyari dito eh.
6: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
0: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Do ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ang isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Lima na pinaginalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ang militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing limang hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Kasipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, maaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjen, Davao Region, dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone.
0: Katropang Buddy, bagyong madilim na kalangitan na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pagulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
2: Sumigat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid sa atin to, katropa, ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Ito ang kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports, atin naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro. Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara Impeachment event o trial, katropa.
0: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
2: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
11: Sir, ano lang po yung... Ganito lang po, sir.
12: Mahilig ka sa mga healthy coffee.
11: Opo, opo.
13: Sandton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Sa kanila po ni Doc Rimilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa ating pong programa.
1: Salamat, Doc Michelle. Sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text siya lang yan sa ating pong numero. Huwag ka tubiling magpadala ng inyo pong mga katanungan, ha? Sa atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Ha? Kalimutan, palagi uminom ng Ultimate Trio, ang ating pananggadok ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag, ano? Or pag-supply ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Dahil alam naman natin, ano, aminin man natin sa hindi, hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mula lamang dun sa atin pong mga kinakain. Ano? Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon, ano? Kumbaga, sa trend, ang hirap na talagang baguhin do kaya, ano? Bagan marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila, ano, dun sa healthy food choices, ano? Pero, in general, kumbaga, karamihan pa rin sa mga kababayan natin, kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan, kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan, yun lamang yung atin po nakukonsume, mga kaibigan, ano? Kaya minsan, by choice or not by choice, ano? Nagkukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandyan, Doc, yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
1: Kasi yung pagkain talaga, sometimes not by choice, but by consequence, tawag dito, by situation. At saka nakasanayan na rin. Ano, yung typical Filipino diet, kahit saan mo tingnan, silipin, talagang kulang sa mga kailangang sustansya talaga. O, kasi karamihan na ating mga katropa, minsan sa umaga, tinatamad niya, bili na lang ng tinapay, magkakape, o yun na. At tanghali kung anong available, ganun din. No?
0: Ganun din.
1: Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema no sa ating bansa.
0: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento ano, na tutulong sa atin pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng atin pong kalusugan at syempre, makaiwas asamot sa aring mga karamdaman. Ha? Nandiyan ang ating pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3. Mga essential fats na kinakailangan ng pangangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan, yung mga produkto natin, pwede nyo mabili sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganun din sa atin pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. O di naman kaya, ay sumadya kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po dyan, mga kaibigan. With discounts, ano? So, sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, sabay nyo na rin, pagkapakonsulta, total, libre lang naman ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Doc, na nakakapagpakonsulta po kayo. Namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
1: Kasi sa naturopathic consultation, may ibang concept, may ibang tinatarget na alamin sa ating kalusugan. commonly mga condition na nag-uumpisang magparamdam habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly. Kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and react, proactive sa kumbaga point ng healthcare na hindi natin hinihintay kailan na magkasakit na at magkaroon ng mga laking problema bago pa tayo gagalaw. Tama, so, ang naturopathic consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using our naturopathic techniques, mga modalities, assessment method na pwede niyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi na ating bansa.
0: Maganda masanay tayo doon sa health system kung tawagin. Ha? Kung tayo kasi mga Pilipino na nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh, symptomatic base. Ayan. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, doc, doon pa lang kikilos, ano?
1: Tama.
0: Lalo na pagka matindi na 'yung symptoms na nararamdaman.
1: Eh ang problema, magastos na kapag ganun na ang sitwasyon.
0: Oo.
1: Kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan. At worse, kapag talagang medyo malala na, talagang medyo alanganin. Maghahabol ka talaga ng maghahabol. And you will spend a lot of money. Yan ang nakakalungkot. Pag reactive yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
0: Kumbaga sa sasakyan, Dok, ano? Lahat naman tayo makakarelate dyan kasi karamihan sa atin may mga sasakyan. Diba, meron tinatawag na PMS. Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa simptomas, mga lagotok, mga plat, or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano? Mag-check engine. Kung doon tayo babase, mga katropa, mahirap. Kumbaga, hindi tatagal yung sasakyan po natin. Ano? Ganun din mismo sa atin pong pangangatawan, literally. Eh, pagka hihintayin lang natin yung mga simptomas na magsilabasan, mahirap yun, ano? Kasi ito nga ang pag-uusapan natin, Doc. Itong problema, ano? Na hypertension bilang ano tayo? Nasa tayo ngayon? Hypertension Month. Ano? Oh, International ngayong, Hypertension Month. Oh,
1: kasi global ay ginugunita yung Hypertension Awareness Month.
0: Ayan. Yan pa lang, Doc, ano? Na problema. Eh, mahirap kung aantayin natin na lalabas yung symptoms niyan bago kakikilos. Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa, ano? Kaya nga mas pinapaigting nila, Doc, pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating dapat nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa. O bagay na sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan, ay huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. rin tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Mariani Tolentino nga pala, laging masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay naglalaman po ng mga powerful herb. Nabibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan ha, na piling-pili ang sangkapa. No? At kung mapansin ninyo yung mga content niya, ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santone Gold Herbal Capsule natin. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talagang naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases ay hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, doon lang sila aware, yung mga namamaga na nakikita nila. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin kung hindi tayo ano doon, hindi tayo aware, ano? At hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Doc, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
1: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya mapapansin mo na lang, meron kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms na nakikita ng ating mga mata. Eh, mga ano lang yan eh. Mga palatandaan lang yan. There's something wrong. Na mas matindi sa loob ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin, ha? Huwag po kalimutan, uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng atin pong pangangatawan. At yan nga, Doc, pag-uusapan natin, ano? Itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin pero maganda na naitatatak sa isipan natin pong mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat natin pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan if not totally ano mawala itong mga ganitong kaso sa atin pong komunidad.
1: Itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, Ina-highlight kasi nila yung ano, yung paglaban dito sa tinuturing na silent killer. Mm-hmm. Ha? Sa pamamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, mm-hmm. yung early detection mm-hmm. at lifestyle modification.
0: Yeah.
1: Yun ang kanilang advocacy ano. So, ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication.
0: Mm-hmm.
1: O gaya ng mga heart attack, stroke at saka kidney disease. So, sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan mm-hmm. bago dumating yung symptom. Mm-hmm. Yun ang problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila ay healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney at utak ay already under serious stress.
0: Mm-hmm.
1: Yun. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion na mga adult between the age of 30 to 79 ayon sa World Health Organization ay apektado nitong hypertension.
0: Mm-hmm.
1: At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam. Mm-hmm. Meron sila.
0: Nga yun ba, tumatanggi talaga, Dok, na high blood sila.
1: At nasa ano lang daw eh, 1 in 5 people na may hypertension ang mm-hmm. nagpapacheck
0: mm-hmm.
1: at nag-take ng medication to control their hypertension. Mm-hmm. Yun ang halalungkot. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat 3 Pilipino adult.
0: Grabe.
1: Ibig sabihin, 16.8 million adult
0: mm-hmm.
1: ay nabubuhay na may kondisyon na high blood
0: mm-hmm.
1: Na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakokontrol mm-hmm. yun. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH,
0: mm-hmm.
1: para mabigyan ng information campaign and several other programs
0: mm-hmm.
1: para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano dyan eh, di ba? Yung syntax,
0: mm-hmm.
1: di ba? Ang ano nun eh, itax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, mm-hmm. mga ganun. May mga ganun eh, nabatas sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung anong kailangan nila maramdaman at makita.
0: Mm-hmm.
1: Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
0: Mm-hmm. Dapat malaman natin, ano mm-hmm. nga ba itong tinatawag nila na hypertension? Yung iba kasi, Dok, hindi na alam na mataas na nga yung blood pressure nila,
1: mm-hmm.
0: maliban na lang pag nagpapa-BP. Eh, yung iba, ayaw magpa-BP. Kasi ayaw nga nila, hindi nga nila inaamin. Hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
1: Sabihin nila, normal sa akin yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga ako
0: misa nga pag na-BP, na nakita doon 140 over 90. Sabi, ay, matagal na yan. Ganyan yung BP ko.
1: Baka sira yung pang-BP mo. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension ay malaki ang contribution sa development ng stroke,
0: mm-hmm.
1: yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon naman yung mga kidney failure, papadialysis. Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira mm-hmm. siya, no? Yung pagkabulag, ganun din yung maagang kamatayan. Kasi pag hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugo mo.
0: Tama, Dok.
1: Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwede ma-improve, mm-hmm. makontrol, using lifestyle medicine. Mapapansin mm-hmm. mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabing ang hypertension ay magagamot.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Mm-hmm. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi mm-hmm. ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi
0: mm-hmm.
1: yung dugo mo, lumalapot. Kaya mm-hmm. nakikita na mataas yung presyon.
0: Oo.
1: Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong.
0: Mm-hmm.
1: That's why lumalapot ang dugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan.
0: Mm-hmm.
1: Parang allergy, hindi mo magagamot. Kasi every now and then, pwedeng yung hypertension dadating sa'yo anytime kung mm-hmm. magiging pabaya ka.
0: Mm-hmm.
1: So, walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, di na babalik sa'yo.
0: Tama daw.
1: Kaya yun ang hindi nila sinasabi na gagamot because ang pinaka-importante dito ma-prevent, ma-improve yung condition, ma-control yung complication, true lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, and etc. So marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
0: Mm-hmm. Eto, Doc, sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so alam naman natin, ano, ang normal, ito yung, merong stage 1 at stage 3 pala na itong
1: hypertension. May mga stages siya.
0: Oh, stages niyan. And then, yung iba, Doc, nagtataka, bakit nakaraan, ganito yung BP ko? Bakit ngayon, ganito naman, mababa? Kumbaga, parang fluctuating yung blood pressure nila. So, may mga bagay na nakaka-trigger ng mga ganong problema, Doc.
1: XFM.
4: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Sa mga dali mataptan og sakit din ha, aduna tay produkto sa Yes to Health nga makahata og kalig-on sa inyong panglawas, labi na sa karong nga panahon katropa nga medyo init na. Dali daghang kang sakit mugod basta ting init nga panahon katropa og tungod og alang kay pagting init nang gawas o mas mo mangusog gid ang mga viruses and bacteria mo, naging nga mas managhan sila pagting init. And that's the reason why you have to protect yourself more by taking the right supplements. Og isa na din ha nga to ang produkto, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Tungod kay kini, dili lang gamagikan sa oranges, gamapodgikan sa mangustin, mga katropa. So, mas paldong-paldo kayo sa benepisyo kung mo pili mo o sigurado sa tama ng mga partner, no? Partner on your daily grind. Santhone Vitamin C, available na siya sa mga butika nationwide. And of course, dili lang din ha, open po ta siya to ang physical store nga open daily from Monday to Saturday, or Monday to Sunday, except Saturday, I mean, kay close taan na nga mga adlaw katropa. And then, we're also available through our online platform sa may Shopee o TikTok. So Shopee, aduna tay Yes to Health 2011, Yes to Health Cebu.ph sa ato ang TikTok. So mas dali og dali niyo makuha ang ato ang tawagan niya ato mga produkto tungod kay door to door na ang mga delivery mo nang kung kamo. If you're looking for the best partner, choose Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. And welcome sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 sa kahaponon, kusgi na inyong mga radyo kay mag-uban-uban ta. Sa bag-una pong storya, lingaw o mga musika dinhi sa atong istasyon sa 88.3 XFM Cebu.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: Like crazy.
0: Kasakit.
5: Pero diba, ligit up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Moritz!
7: Unya, karon! Pahilak!

0: 1:24 in the afternoon, katropang oras sa tunsa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Of course, kusgi na ang inyong mga radyo. Kayo sa naman di ay pa, unsa pa man di ay X-rated na mga katropa mo ng ubani ko ninyo, ha? Hangtod alas 3 gita karon sa hapon. Ano na? Ano na? Ay, hindi ka uminom ng tubig today. Hindi kayo uminom ng tubig. Oh, dahil kayo ang pagiging hydrated. Inom tubig, kainit kayo ang panahon. Init kayo ang gawa. So make sure na you stay hydrated, mga katropa. Nympha Dalusa Perito, hello po, DJ Chinita. All the way from Bohol. Wala na kay guest karon, ma'am. Wala ko'y guest karon. Kay, nga nung mag-guest na karon, Balani. Nga, it's, gahapon na to, Balani. Eh, kay gahapon naman ang programang Tatak Lokal. Today, it's X-rated. At tangin ninyo nga itong story kay sa makarelate o di ka-relate. Aw, wala yung langi hapon, no? Kaya kasi di makarelate mo, ani pun. Ano man, na-change-change man, na-depende sa dagas pa na ho. Ano naman na siya? Jowensky Ben... Ben Danilio. Good afternoon. Power afternoon, DJ RC. Hello po, Power Afternoon po. Joel Besa, may kahapunan ni mo, DJ. Pwede pa shoutout ko sa akong friend nga si Charlene, nga akong na-block sa FB na ako kay Saputon kaayo siya. Ano po sa Saputon ka? Si Charlene, ay chat-chat din mong Charlene, ha? Kamu ha, nag-unayanay na mo din sa comment section ba? Pero sige lang, padahil lang mo, anak, kung di ako malipan. Mag-Charlene, ipasabot ng taga kung ayun, kung mayaga nga taga Buhol. Tama ba ko, Charlene? Kay murag sila naman nilag chat chat diri. Oy, wala ko niya appeal, wala may GC para ma-appeal sa ko sa inyo ang pag chat chat din, ha. Mayang hapon gikan kay Junel Zambrana, DJ Reyna, mawala gyud ang akong problema kung makita ta ka mag live. Parang may ikakaibang nararamdaman po, DJ. Totoo, kaso lang nasa langit ka at ako naman nasa lupa lang. Love you, DJ Doming ni sa Kadapagan, Dimyaw, Bohol. Murag sa Bohol, ganda ako ang future. Sa kadaghang ni pila para na ako, mukater ko og senior kay para for ano, accommodated ang kuan, accommodated ang kanang senior card. Salamat ka, ayo. Salamat kay, pero usap po ng langit og lupa, oy. Ngano may langit og lupa? Domingo Balista, ipabili lang dahil mong gugma kay maabot yung panahon. Aw, oh, kumabot. Ay, yan lang pa na yung gugma. At ang ikatropa nga to ang X-rated drama, Hisgutanan Bahin sa Mga Panumpa o Mga Saad. Saad nga ikalimtan. Mga panumpag nga gibao na lang sa limot. Apan karon ang gibiyaan, nagpabilin nga naghandom. Ikaw ba katropa? Kung ano na ba'y nagsaad ni mo, aside sa bayran ka ugma? Kalit lang kawala, o sa may batio ni mo, ako masuko ko malamang, common. Wig expect ni mo, Chinita. Apan ano yung mga higayon sa kinabuhi, nga kaning mga saad? Banan sa mga kahimtang nga dili nat ubasta-basta madesisyonan. Sama sa atong letter sender karon, adunay mga sitwasyon nga kinahanglan niya og suhestyon nato. Tungod kay ang kahimtang niya, ilang tungod sa saad og mga panumba. Tungod pud sa mga responsibilidad. Ay pa yung atong kinabuhi, no? Nakadesisyon ta, lisod kaayo tungod kay mag-agad manggod ta sa mga responsibilities nato. O nang usahay, nagadamgo ako. Mali, oy. Usahay. Isadyo na ito. Desisyon na na nga itong kinabuhi. But don't worry. Sa itong letter sender, ay daghan kang himantayon din sa akong programa. Of course, isa na ako. Naanda mo, hatag sa among mga opinion din o mga pag... basa. Tambag. Muna ka, tropa, at tangin ninyo ang itong X-rated drama taon-taon. Sa pagkakaroon, paminawa siya ang ito ang pipila ka mga pahinomdom o mabalik ta sa programang X-rated. Ayaw, lisu, aha. Kaya pasin niya, Ikaw akong malisuan. Mag 29 in the afternoon.
1: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilbing nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o na Subawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement from it.
9: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
0: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 1:32 in the afternoon, ang mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon ng medyo init ang panahon, diligid medyo. Init kayo ang panahon. Wanna make sure katropa ha, ang inyong partner, sa matag-adlog ang itong produkto sa Yes to Health and Santono, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa, gamagikan dili lang sa oranges, magamagikan po sa mangustin. Padong-padong kaya sa binipisyo pag naan yung mangustin kay Queen of All Fruits, ginatawag ang ito ang mangustin katropa. Ano day, antioxidants, makatabang po sa inyohang menstrual problem, makatabang po sa heart health, anti-inflammatory po, aduna po ay makatabang sa ginatawag na itong heart health, magkabo sa heart health ninyo, daghan kayong benepisyo, katropa. Yaman lang sa oranges na ito, katropa, ha? Nga aduna ay 50, ano po yung taas nga vitamins, nga vitamin C ang oranges, so isago-sago na siya, di na ginamang kaya, good. Kinahanglan nyo o grabe nga nindot good nga effect when it comes to your vitamins, katropa. Tungod kay kung magpahimsog ang inyong immune system, the more nga maproteksyonan mo sa laing-laing sakit kana sa palibot. Santona Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nila ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Ani ang laing na pong sugilanon sa ato ang programang X-Rated. Maing hapon sa mga suking tigpaminaw sa X-Rated, labi na sa istasyon sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon kining usa ka babae nga taga Baybay, Leyte. Kini maong tampo karon atong giuluhan og ipanumpa.

0: DJRC. Palihog, taguan lang ko. O tawagan lang ko sa pangalang Elsie. 25 anyos. Minyo, og may mga anak. Og may anak. Kini nga kong sugilanon, nga akong ipaambit ninyo. May tungod ni sa naitabo sa akong kinabuhi. Bahin sa akong relasyon sa ako ang kapuyo. Bahin sa usay dadatngan sa ako ang mga desisyon. Pero aron yun din yung masabtan, ania ang akong sugilanon.
1: Gina, ngayon ang regards ni mo.
2: Ha?
1: Kinsa man?
2: Si Ben!
1: Eh,
2: unsa ka?
1: Abi na kong kinsa nang regards na ako eh. Siya man di ay. Kaway lami.
2: Uy, ay sa bagayon ana, uy. Naunsa ka baya? Mayroon na kayong gutang kaway lami. Ay sabtaon ana, uy.
1: Digyog ko ganahan na ng tawhana day.
2: Elsie!

0: Pinaot nga dawaton ni mong akong gugma, Elsie. Mahal kayo taka. Kon sugton lang ko ni mo. May mo pakaslan taka. Karon dayon.
1: Time para ko, doy. Huy. Break sa. Launsa ka. Sa ko nang gisgutan ni mo. Kasal man dayon na.
0: Tinuod lagi na. Tinud-anay ning gugma na ko ni mo.
1: Prangkahan lang yuti ka, no? Wa ko'y gusto ni mo.
0: Elsie.
1: Og wa gyud kay paglaom nako. Nakadungog ka? Wa gyud kay paglaom.
0: Elsie.

0: ang guulan ni Ben ngayon mong gibasted.
1: Da. Mangita lang yun na siya glain diha. Noon sa man na siya, uy. Namang ako mag-iiyang tuyuan. Gawa ang gikil feelings niya, bisan gamay.
0: Elsie.
1: Basta ako day, no? Doon na yung kay ganahan nga tao.
0: Kinsa ba na?
2: Mahal ko ikaw, Elsie. O ginawat ka dili ko ni mong pagkeson.
1: Tinudan na yung gikahan ng imong kukma para na ako mo na.
2: O, Elsie.
1: Mon, ang tinuod mong good. Nganong panto sa mati ka? Nga sa una pa man, nakagusto mong kunin mo, dili pa.
2: Mo ba? Elsie, tinuod ba nga ako nabati?
1: O, Mon. Sa una ra, ug mahal kaayot ikaw.

0: tablo ko ba? Tingalig mamabdusun niya ko. Unsa naman lang ko sa akong mga kinikanan.
1: Ngano nagpadahaman sab ka, oy? Wapagani, buwan. Bago pa kina inyong relasyon. Pero nagpadahanag yun ka.
0: Mahal ko lang si Mon. Maung ako nahatag yung akong pag-ababay.
1: Ginoo ko? Kanya kung mamabdus ka?
0: Ambot lang yun, Aniday. Ambot lang yun.

0: Gina, sabi ano ang ayun akong buhato na ni Gina. May abutin yun lang akong ikadukan. Mabdus ko.
1: Unsa?
0: Gina, tabangi ko sa may akong buhato, Dani.
1: Ngayon, sa may nagkastorya na bunimon?
0: Ano pa?
1: Storyahin siya. Sultihin siya sa imong sitwasyon.

0: pasaylo ako. Di pa ko andam nga mga mahanan ng bata.
1: Unsa?
0: Ug usa pa. Ugma. Mulargan ako paingon sa Manila. Adto ko pa trabaho unsa akong maguwang.
1: Unsa? Biyaan ko nimo. Biyaan ko nimo mauba. Ha? Mauba!

0: lelaki kata bang si Bensik mau manggil di kanan.
1: Oh, lagi dah eh. Ugot na siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang. Maayo na lang gani kay naa si Ben. Maoy nang amahan.
0: Nagpasabot ba na nga kamo na ni Ben? Nga magpakasal mo?
1: Kami ba, uy? Wow, iya lang kong gitabangan. Pero dili kami. Patuo lang yun amo nila ni Mama o Papa. Nga siya nga amahan sa kong gisapak. Nga kami. O gusto unta nila ni Mama nga ipakasal mi mintras nga wa pa muda ko ang akong tiyan. Pero may insister ko nga kunuhay unya na inig panganak na ako magpakasal mi. Pero ang among plano ni Ben nga magbuwag. Magbuwag kunuhay mi ni guman pagpanganak na ako.
0: Unsa?
1: Basta. Gisabutan ra na namo ang tanan.
0: Plano ra ni ang tanan.
1: Iyara kong tabangan, maura. Ugway relasyon nga magpaluyo namo.
0: Elsie.

0: Day, maplas ni mong tiyan, no? Aning haplas aron di ka mapanoton. O, sulob ba ni jacket?
1: Ha? Uy, ayaw ko pag-care-care di hagot. Kay wag yung kay angay. Launsa ka baya? Watay relasyon, okay? Maung wag yung kay angay. Katuog na di ha, kay matuog na sab ko.

0: pizza ko tiyan. Mga anak naman siguro ko, ani.
1: Uy! Uy! Uy! Uy! Kala! Kadyot lang, ha? Kadyot lang! Madamo kong pinanapang!

0: Hilom na, anak. Hilom na. Ni ala gito si mama karon. Hilom na ipakilak. Oh.
1: Hoy.
0: Ay, ni. Bibi, ni anda di si mama anak ko. Na na na na. Ay, dai. Ah. Patutuyan ni bata o kay gutuman asya.
1: Hoy. Mahimo ba? Ayaw taw gaog anak ang bata tungod kay di na nimo siya anak. Og ikaduha. Ingnon tika. Nga makapalayo ka na namo.
0: Unsa?
1: Napupos na nga itong isabutan, dili pa? Ayaw na pakita namo, ha? Og salamat sa imong tabang na lang. Og sa nahatag ni mong kwarta nako. Namo ni Inday. Oh, ay kabala ka. Bayran lang unya na nako.

0: matanaw diha. Lakaw na!
1: Day! Tingin ka maluoy na ko? Ha? Huwag magit kay kaluoy na ko? Day, please! Ayaw magpapahawaan, day! Mahal ako ang bata. Mahal sa taka.
0: Uy, wag yun tika suguan nga mahal ang bata. Di ba yan ni mo anak? Og uy, nagsabot na rabataan ni ha? Wara bigyan ni sa atong sabot mo nang ayaw na yun pakita na ako kasabot ka? Buwisit!

0: Naluoy kayo ko ni Ben. Naghilak kitong maayo sa imong pagpalayas niya.
1: Ta, pasagdi itong tawhana, eh. Wa to'y kwenta.

0: man sina si mama ug papa. Nga di tinuod amahan si Benenday. Og suko kay sila ako tungod kay ako lang kunong gibuang ang tao. Maayo man unta kuno kay namo. Pero nga nung kunong ako ang gipalayas. Wa kuno kay utang kabubuton. Og karon gipalayas ko nila ni mama ug papa. Asa naman ko po yung ani, Day?
1: Ang hilang sa kasamu, ah.
0: Salamat, Daya.
1: Kunaan pa lang unta si Ben karon din sa ato. Digid mo niya pasagdan.

0: Nagbasol man ko sa kong gibuhat ni Ben, uy. Karon pa ko makaamgo sa kong sayop. Asa ko man kaha siya pagitao, no? Gusto ko siya makasulti. Hala, may nanuktok man. Ako rabi ang tao din sa ilang ginada. Ama, ablihan ako. Kinsay?
1: Sa katapusan, natultulan ko na yun ikaw.
0: Mul?
1: Ni-arguday ka din eh. Ay nang akong anak. Ay nang bata. Ako siyang kuhaon.
0: Unsa?

ni karon nga akong dakong problema, DJ RC. Yano lang kuhao ni mo nang among anak human siya ni biya din inamo. Kahibaw ko nga nangita gyud siya og paagi nga makuha niya ang bata. Ug ako mga pangutana, maoke ni DJ Chinita. Sa may akong himuon ani, mareklamo ba nako siya? Makiha ba nako si Mon? Kung iyag yung ipugos o pagkuha ang bata? Si Ben, gusto kong mabalik siya din nako. Pero unsaon man, wala na gid siya nagpakita pa nako. Galibog gid ko sa angay na akong buhaton. Gusto ko mo abroad o biyaan ning Pilipinas. O ibili ng akong anak nila mama o papa. Asa man ka ang nino trabahoan sa gawas, no? Daghan kay nasa kung huna-huna DJ RC. Tungod kay gusto kong hanayon kining akong kinabuhi. Apan, sa sitwasyon nako karon na problema pagid ko. Problema ko tungod sa posibleng maitabo nga makuha ni mo ang akong anak. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Hinaot nga inyo kong matagaan og suhestyon. Inyong magtatampo. Elsie.

0: ako, Elsie. Nasa huli talagang pagsisisi, be. Ganun yun. Okay na. Anong gagawin natin? Anyway. Sa mga gusto man ang bag, no? Wala pa na ang bag na muna. Kinahanglan tambaganan ni ato ang letter sender karon mo ra kinahanglan gyud ni siya tudluan og tamang pamaagi o technique.
1: Oh, yeah.
0: I think so. I feel like she needs our advice. Inanay gyud ang kinabuhi mga katropa. Naagi mga desisyon ay nga usahay. Unexpectedly kamahayan gyud nato. Gustuhin man nato nga mubalik ka na siya o baghuon. Apan dili na gid siya mubalik. Muna, once ganin mo lihok ta. O once ganin natin desisyon sa kinabuhi, ampuy gamay. Pangutan na ang labang makagagahom kung husto ka ba sa ibang mga desisyon. Ay once magod mo desisyon kang walay guidance, inanagin na mads. Pero ba may Mads, gisapot ka ni mo Mads. Dili malikayan. O sa putong dyan ko gamay Mads kay... Diba? O sa may sa, sa imo ha. Diba? O sa may sa niya ni mo, hindi at ni mo. Nga nung ging ato maman siya, Else! Suko ko ha. O nag-ingon nga. Away ni mo, Elsie, kaya nalisudan na gani ka, no? I know, Elsie, dili ni mo gusto ni mahitabo. Wa man gani mo ni giampo, gid nga mo ni yung ending. Pero, mahugi ni gaba-gabaan ka. Charla, dili, Elsie, oy, sorry, ha? Nalandiyo yung gamay kalagot sa imo mga desisyon, Elsie. Hindi man ka nga nung ginato ni mo, Simon. I mean, why? Tell me why, kwando? Charlene, sulbara sa inyong problema ni mo, before ka magplanog abroad. Paminan ni Charlene, kaya ganiha pa ni naminaw. Tapos diri si MGP Nathan. Good afternoon, may hapon sa imo. Open ang atong linya sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Tawag lang mo diha pag na kay to bago na nato. Kay para na patay kuan. Ay di na po manawag, wala ko yung oras. Ay, di moron kay aron dili ta magkuan, dili ta mag-golden eh. Ha? Sige. Sa mga mo comment hala comment. Shout out ko sa cast, alabi na ni Sir Marvin. Ikan kay Hanska Selecta. May hapon.

0: pares niya si Ben. Niya karon magkaproblema siya pangitaon niya si Ben. 'Di ba?
1: Wala yung problema karon kay si Ben, nanloo na po siguro to niya.
0: Uy, ikaw, masakitan. Masakitan ka, uy. Huwag mga ganyan siya gipalamian. Napasakitan na nito, sorry.
1: Kapag nagsisang pa si Ben na itong bata.
0: Ay, siyempre, siya ginigasto. Anak, siya
1: ginigasto niya. Inoro siya, buisit, uy, kabuang niyo mo, may pagwata kay kita bangan, nung gato nagmabdos pa ka.
0: Bungot sa ito. Ay, tama gyud ka di ay.
1: Wala na nila kay kuan. Pwede niya ma, pwede na ma, unsan di ba na may tawagan ng kasabutan ba? Wala mo nga kung kuwao ni mo ning bata nga nakaapelidos ko ah. Di maapelido mo gina siya gyud.
0: Mm.
1: Kay kung sa di ba pag anak-ana mo nga kita may amahan ani. Kusimple gyud kay apelido atong bata.
0: Mm. Tama.
1: So, sa ato pa.
0: Sa may buhayang
1: buhaton. Sa babae siguro ang apelido to, did you know?
0: Sa may ayang buhaton, ani eh. Pero ako, no? Aside, ana, no? Ang ihang mga pangutana diri, no? Ay na siya diri, sa may angan niyang buhaton. Kay kung kuhaon gina ang bata, murek, as, pwede mo daw siya makakaso. As long, adik mo tungtong sa otso man yata. Di man pwede.
1: So,
0: dili pwede kuhaon. Siete anyos. Hangto di mo tutok siete anyos ang bata. Dili niya pwede makuha. Kung iyang kuhaon yun, pwede siya mukaso.
1: O, ana.
0: Na ay may vowsi. Di ba?
1: Oo, kanadi.
0: Nabi na abandon man sila sa sugod. And then, kato
1: pang... Abandon sa sugod.
0: Oo, klaro man to. Kay pwede man magpa-witness si kuhaon ana. Problema lang.
1: Ito yung amiga, bitaw.
0: Yung amiga, oo. Yung amiga. Nga human, ana sa diri, gusto doon siya makibalik kay Ben.
1: Karo, nasa niya pagkitaon si Ben, nasa rin
0: tayo. Pero ikaw, ang pangutanan ako, ani, ikong ikaw si Ben, makibalik ba ka?
1: Ay, siyempre, kay, uya, murang nang uya, kung sa draga pa siya, ibalik ko eh, pero, tingnan ko na ako siya nga, batiya, yun yung batasan, no? Karo, na-appreciate na nimo, nga kailangan na ko nimo. Balikan niya po na ako siya. Balikan niya po na ako siya. Kasi pagkala na ito siya, hindi ka limon, minong ko.
0: Si Kuan, si Elsie.
1: Oo, oh, ino na ako siya nga. Tuwato niya po na ako siya. Ito mo, kay love na ako siya. Malang, hindi na ko yung mahal sa bata. Eh, kaduha. Total, kay ipangita, numitaw ko niya. Eh, kaduha. Ako naman.
0: Ayaw. Nakahila ko sa imuha, no. Ay, kanang, kung ikaw si Kuan, si Ben, imo gin dawatan siya. Dawatan gini mo pagbalik. Hinoon kay pala, napalanggan na magod niya ang anak po.
1: Oo, oh, sige. Supay daw, ikaw nakatanawag mo, kaning mananabang, nangyay gini mong bata eh.
0: Di ba, ikaw ni Ate Man, halos ikaw gani dito tanan. Sukay palang pagbuntis. Oh. Ang alkansi lang si Ben.
1: Hindi nga lang, ala lang gina kung matambag siya. Kung karasong gini nagkuha, arason ng gyudog pang di niya naman hindi rin may talibog kami nang buhay.
0: Asa nalibog ka?
1: Arason yun mo nang kuha ang bata, siyempre, ato na siya sa mag-ayo na siya o advice na sa Juan. Nag-abandon niya ani, na ako'y witness, kaya ako amiga nga. Gawaban ba na ako sa una, bisag ipalayas na ko ato. Atong mama, hindi niya pong gusto ko amiga. Muna akong witness nga, ang bata, hindi na ako ihatag ito niya ha. Pwede din ako, pwede mo magbakabayad, masiguro kayo siya na DJ?
0: Yes, kung mulihok siya.
1: Ana. Mara kita ako matambag
0: dito. Salamat ka, ayo ha. Ganahan ko si Munta, lahi gining taga kuan da body oro eh. Lahi ra gini.
1: Hey, sir. Natawa lang ito, dungog na puga ba?
0: Ako, naman guni ako. Atik-atik ra ba?
1: Ay, ya! Kaya, ina, nung namino man si Ben Ron, mungas Ben.
0: Ben, asa man ka Ben? Uy, nangita si Kuan Ben. Paramdam sabi, luoy na kay sa Ben.
1: Basta kayo nakatungog si Ben doon, balikin siya si Ben.
0: Balikin dito Ben. Kay basi niya karun, kung wa ka niya, ipasakitan ka niya yung una, basi karun, makatilaw na ka og lami. Salamat, katropa mo.
1: Exciting!
0: Anak, hello! May ngapon!
2: Hello, may ngapon! DJ Rina, Chinita, Guapa!
0: Morag, kaila ko ani, taga-dalagit ni.
2: Siyempre!
0: Unsa mamandi ay? Onsa mamandi ay? May ngapon sa imo diha, Miss M. Kumusta naman ka diaron kay, kumusta mga ito mga weekend?
2: Okay lang. Happy lang gihapon. Bisag dili tinong.
0: Ala oi.
2: Ala kadiha.
0: Imot-imot sang kanina tata. Mutambag ra ba kanya? Masulog ko
2: na ba? Kadala lang ko si Monsieur na tong tatlo ba. Sorry.
0: Oh, uy, okay ra man oi, normal man na. Pero ang pangutana ko ron. Unsa ba maingon ni mo ni Elsie kay medyo lisod pud ba yang kahimtang ay? Kasabot ko pero naglagot ko gamay.
2: Ani ni siya ha. Sorry pero karma is real.
0: Correct. Ano?
2: Botan kayo si Ben, unta kaywa siya may gugma. Wala unta niya. Gikuan. Yan pag yung ipunan ba ang sakit? Yan iba ngayon. Yan igawat ang itanyag na tabang. Yan nakakatun si Ben pagmahal sa bata. Nga dili iya. Yan pag yung kasabaan. Alam mo, niya karun, yan na pangitaon. Kaya daghan na kayong problema.
0: Niya, sige pa, pangasaba ba? Na. O, saba pa! Ilabas mo lahat ang galit mo!
2: Panlanggot! Ani ni Day kung panangit kay kamo may nag-uban ba siya kang din apelido ang bata? Di siguro makuha na ni mo ng bata, oy. Pero di na niya makuha, no? Kay gamay pa kay na anak ginani mo.
0: Mm-mm.
2: Pero nang ambisyon lang kang mabrod o magpumabrod kay hatag na lang na niya.
0: Posible, ihatag niya, no? Di na siya pakitaon sa iyong anak. Paminaw na ko.
2: Alam sa man, mangita na lang siya na yung anak. May daghan sa napam dito sa abroad ay.
0: Na.
2: Bitaw na, nang bisyan lang kang mga abroad niya. Di na masag mo dawat yung mama, anak, kay ipalayas, ganit ka.
0: Makadagtambag ni si Ma'am M, no? Miss M, no? Kaya dito rapo.
2: Oh, yeah. Di naman ako sa yeah. Nang ipalayas man siya sa iyong mama. Kaya, magdinuang man siya, yan man ipaasa ng tao, kaluuya ko nung Ben.
0: Magay pangutana, magigbalik daw siya kay Ben. Paminaw na mo na chance na magbalik
2: siya. Pagang pogi na eh, nabalingan pa ka ni Ben. Kay buutan kay siya, saya nga, oy.
0: Saya nga, bitaw. Tinuod na.
2: Yung mga request na niya ako, sayang na sayang talaga.
0: Sayang by na aging. Sayang talaga.
2: Mga muli na ito ako niya. Pero kung gilit na mo dawat inyong mama, ihatag na lang nani mo ng bata. Di, masiguro na niya pasipadan kaya man ang anak.
0: Ages ba?
2: Pero kung mamili ka sa imong anak, ayaw siya gihatag, dahil kung itag trabaho niya din. Kung itag po doon kabinlan niya kasaligan, isa't bayaran mo sa likod tao?
0: Correct.
2: Pero ganun ka, nga mo abroad, ang makakita, ikag laing bata, ito, ihatag na lang na mo ng bata. Pangaon mo na niya, yaman ng anak.
0: Anak, betaw sad. Ay, ako no, di ko mo, uyan na lang di ko sa inyong tambag, kaya kung ako'y patambago na, lahi gud akong maingon.
2: Ay, ah! Wamang kita yung chance, ano, may lagi ang takong panguoy si Glenn, nakadungog ron, anahakon siya para mahuman ang problema. Kaya malamahan man siya sa bata.
0: Bitaw.
2: Kung nagdili na uroy.
0: Malig magmatagambay asya. Ako no, kung ako'y Ben, mahiubos yung ko gamay.
2: Adiligid gamay, dako yun.
0: May patong tagamawab, eh tagamawab nga kung kaistudero niya, dawaton daw gihapon niya kung siya si Ben.
2: Wala ginay, ino nga, sino pang hinamahan siya pa ang ayaw sa'yo? Ala!
0: Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako kailangan. Ana, mau ba nang kantaha siya ba?
2: Kita DJ, mau na tawag ka sorte niya. Ikaw na lang mag-desisyon na nga.
0: Sakit tayo.
2: Pero parang ako, ili siguro na niya tawag-tawag ko ng bata. Iyan man ang anak. Ang ambisyon mong kakang mo abroad, ama, dato umuom ka dahil.
0: Sige, ato na lang abroad.
2: Kasi ikaw na sa'yo magtukod ng station, ini ulit ni mo deris Pilipinas.
0: Ah, paputukuro man sa'yo mag-istasyon, mapulihan na po, bedi.
2: Masin ba?
0: Oh, sige, bitaw sa nota kay Bao, bitaw. Husto. Alright.
2: Ben, ka lang, para ni Mono, kung nakadong ka, at tuwa tao ni si Kuano, eh, kay Luya, gaba na.
0: Ay, sorry.
2: Ayaw tao mo sa pagkakit ang tao. Kaya nabayagin na sa bida sa San Roque, ako katoliko man yung katoliko man dito kumana dito. Ang lumpak sa katarungan, dili punta ni Muhi Aguman. Muna siya.
0: Mauna.
2: Muna, ayaw mo pag kung di ninyo buhat, gustong buhato ninyo sa inyong isikataw, ayaw ninyo buhata sa uban.
0: Correct. Paminaw mo ha. Dili magkuhang-kuhan.
2: Ano na?
0: Oh, tama na, ay tama
2: na. Sige, mga kaligid. Ang sayang na sayang talaga.
0: Oh, sayang.

0: Salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Wani mo dapat gapon tag caller, ha? Hagtad alas 2:39. Pagtugtog ay 40, wa na, bay na ka mo. Wani requested song ni katropang Miss M. Sakita sa ani Miss M, oy. Ages, sayang na sayang. Oh, break it down, yo!

0: Elsie. Alam kong masakit, Elsie, pero eto na. Sobrang sayo. Tawagin na niyo akong linya kay... Kapit na mamanang kaprograma. Sir, 995-994-6868. Kana nga mga lugar, diha lang ha. Tawagin na yun kay pagmaatong tunaw na rin ako. Kapod is sipod. Pataka na po kag atake. Nagsige ka lang mag... Ay, kakapoy yun. Basta ibo, balit ha. Dawat nga pong tawag ha. For more call, dial 0995-994-6868. Oh, diba? Ako gikapoy be ko atong linya. Bisag dito na itong apart, pero... Uy, din isad sa yun, day. This is very hardworking and very hard and super hard. Basta hard, uy, tarang hard na ni tanan. Mo'y na silang kaya, sige daw, be. Mamasa ta din yung mga comment. Hello, DGRC. Kana iyang problema, no? Dili man na kinahanglan nga. Dili kinahanglan nga sa mani iparad hala ako daw programa dito kinahanglan iparadyo ay iha daw problema dito kinahanglan iparadyo magbuot lagi mo ay gusto niya iparadyo mag di ay kamo no iparadyo niya kay gusto siya nga kamo ba dili man inyo aning kinabuhi dili mo mag-inana ba? Balik tabi, sayang na sayang sa tabi. Sayang na sayang, balik, go. Nagyaya siya, ngano dong giparadyo daw ang iyang problema. Malamang, kay nangita gani siya o kadaganan, ikaw nung magbuot sa kasayang kuping mekanisyem. This program is brought to you by... Ako no kay mag-uulju ko sa inyo ang mga kuan ay mag-uul ko sa inyo ang mga kuan diri mga critic. Pwede mo manawag anytime, any soon, anywhere, basta na tanawag mo. Kaya ang pangatana diri ni Elsie, unsa may angay niyang buhaton, kasuhan ba daw niya si Mon nga pagkahuman nga giabandon na sila sa iyang anak. Di balik karon anong kuhaon niyang anak. Dili siya apilog kuha ha, noted. Oo. Na nakita ba akong tutunlan si storya din ni Ay. Niya kanya akong gipangtambag sa inyo ha, di iya po niyo panguhaon. Ay so pag ino na oy. Big shout out di Ay. Hello Ma'am Edna Amper. Sa ilahang sa mga ganahang mula agdi sa may malapaskwa o. Oh. Last na kong laag itong malapaskwa, I think last April. I don't know, not April pa di ay. December pa di ay ito. Haro po kong nakabalungan na double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan, sa mga ganahan nga ka ng maglaag-laag, labi na karoon, matay color, labi na karoon nga init kayang panahon. Isa sa mga go-to places kaning naadiri sa may double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan, laagan nyo na sila yung Facebook page. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Malapaskwa? Pataka na pag-pronounce chinita. Oh, balik ko na ako ha. Kung ganahan mo maglaglaag, mapabugnaw sa kainit sa panahon, magpalayo sa syudad. Yung mga today mo, Oga... Malapaskwa, ala at tua dayo ninyo ning lugaran ni. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Nadia sa may, malamang naa sa Malapaskwa. Nati colors because linya, hello si inyo ha din ha. May hapon, himaya o pagmaya dayon sulod. Kinsa ka man. Sa may puyo o kumong. Onya na, pagita sa signal gamay bi, palangga na ko. Sige na, pangita, signal gamay.
1: Okay na.
0: Sige, ingna ko unsa may tuyo nimo. katawa ra ba siya? Katawa man noon ni siya. So, tiin ako ba? Kasi tuyo ni mo. Ah, wala. Asa to banda DJ sa Daan Bantayan? Ang katong Malapascua. Double A's of Malapascua Pavilion. Nawa lagi siya ay. Ako ang langga-langgaon din. Oo, ganahan mo o kanya magpabugnaw dito mo. I think napasililain pang lugar kung taga Misamis Oriental pud ka. Naasad sila Gillas Smallville. Ay, mas cute ni o, nature lover ka mo na yung pinakanindot ko na mo sa Misamis Oriental. Sa mga listener na mo diyan sa Misamis Oriental. Naadi akong higala o. Ako na sila Gillas Smallville. Ganahan mo nga magpa-nature. Away from the city. This is a good place. Oo, kapi-kapi din magsikwati. Nag-stalk ko din nindot yun di ayo. Ganahan ko kadayag mga buwak-buwak. Kaya pag uli ang mga buwak nasod sa kumbag. Gillas Smallville. Sa mga taga Misamis Oriental. Asa man sa ding ilang Smallville di? Sa Zone 6 Macupa, Claveria, Philippines. Nasa ko ay nasa ilay Facebook page Gillas. Gillas. G-I-L-A-S. Smallville. Ganang magka-ping-camping. Ana, ilang kabit dalun sa... Ay, ayaw na kabit! Carla. Mo na ha. Ato ani dito. Kung naman sa Misamis, pwede po sa Gillas, Smallville. Ang Gillas nila kay J-I-L-A-S. Yan na po sila double A. Nakalimot ko. Basta nato'y double A. Diyan sa Malapascua. Double A's pavilion. Unay mga afam din na. Uy, basi diyan na yun ko magkuhan. Diyan na ko makita o ganang... Basi diyan na mahunong akong single life. Kapoy na ba ako mag-inusara ko? Namang yung mga afam-afam daw din na. Balik ko na ako, nawa naman itong caller. Eh, di mo pangit ang madag signal mga bebe loves, ha? Kay Aaron, sad ka na, ganahan mo ba? Isol ka niya, why signal? O, niya, mag-niyaw-yaw ko diri man. Naluasan na ba yung dila ko? Sakit na kayo si Tabi. Hirap maghanap ng pera, bi. Di ba nagkulot-kulot sa akong buhok? Muna, pag manawag ganin mo diri ka na dapat na may proper nga ka ng signal. Kaya rin ito mag-hi, hello, ana, hi, hello. Mau lang to siya. Hello, DJ, ka ng problema sa imuhang letter sender ba? Pwede ragid niya unahon ng iyang anak o iyang kaugalingon, DJ. Katong si Ben... Hi lang guys, ay salamat gang shout out from Gillas Smallville in Claveria, Misamis Oriental and Double A's of Malapascua. New page. Hello po, Ma'am Edna Amper. Hello po, you're welcome, Ma'am. Makalingaw imong programa, Ma'am, listening from FM radio. Ana bitaw ko. Good PM boss rap og DJ ka. Kagi ko ana, dili gustong ginikana nako DJ. Wala ayo ko no pagkatao, bati ka na wong ako? Bang sinabi ay manama, masamang tao, Jordan. Jordan, ayusin mo to, Jordan. Ipatanggal dyan ako ng profile pic na ko na, Jordan. Yung pila nakatuig, mas nagdugay pang profile pic na mo ni Jordan kasi ako relasyon sa seaman. Nasundan na lag midrip. Anay, siguro murag Doc JJ, murag si Jordan Lipasana, gining para nako. Di ba may bawaan ang panahon? Ana siya man lamang. Itaw, no? Hello, DJ! Dili makontak ang number. Ako na lang i-chat diri sa imuha. Kana si LC, actually, pwede ragid na niya mas unahon. Huwag ibutang ang iyang anak sa kaayuhan. Oh, laluma eh. Mangayo siyang tabang sa barangay para maproteksyonan sila sa iyang anak. Nasasugod pa lang Manggi, abandon na naman sila ni Mon. Kung ang iyang tumo nga mabalik si Ben sa iyaha, selfish na nga desisyon. Kay karon lang niya gipangita si Ben nga nagpait na siya. Tama sad, I agree, no? Basig selfish decision lang ni mo na LC tungod kay wala kay choice karon. Wala jud, actually dili gid mo kinahanglan si Ben from the very beginning. Imo lang siyang gamiton, uubusin mo at lalantakin lahat na pwede mong makuha sa kanya. Sorry lang. Soft lang tayo today. Huwag natin masyadong sigawan yung mga listener natin. Pakakalain nila, masamang tao tayo, diba? Ang akin lang naman, gusto ko lang naman ipaabot. Ano sabi Tagalog sa ipa? Iparating! Iparating sa inyo ang gusto kong iabot na mensahe. Na sana naman, Elsie, na hindi mo pipiliin si Ben dahil wala kang choice ngayon. Pipiliin mo siya kasi gusto mong ibalik yung sukli, ay yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Muna, Elsie, kung imong tumong landri, Elsie, nga makibalik ra ka ni Ben kaya nagpait ka karun ayaw. No! Pero kung ikaw, Ben, nahigugmadyo ka o namina ka karon yun nahidunggan ni mo ni, yun nahigugmadyo kang Elsie, niya gusto mo po ka magkibalik niya, narapod na ni mo. Kaya kinabuhi man na ninyo from the very beginning, o mo ko'y appeal, anak. Pero kaya gipadaman ni Elsie din himo, lang gili akong maingon. The reason yan ang ingon ko sa ay mo, ana, Elsie, it's because... Lisod ka ay na, Elsie Manggoid, oo. May mo na siya problema at the end of the day. Sakit lagi sa akong luas. Ay, sa may tambalaan eh. Luyan na. Kung ikaw pod karon ay may problema ka kabasig kuhaon ni Mon, patabang mo rin ako mayingon, patabang ka sa mga otoridad nga pwedeng mo tabang sa imo, ha? Oo. Ana man lamang kay wala tayo may mo, ana. Nag-follow sa kwa si Boss D Vlogs. Mabinay mong nasakyan the last time, oo. Nainakay mi og taxi diya sa may Ayala. Waon tayo, mapansin ako. Kuhunungan sa mga taxi, pero kay nakailaman si Boss D Vlogs, ipasakay ko niya. May nalang giding makasakay ta og mga taxi no, nga nakailan na to, no? Kay di tapasagdan. Shoutout sa imo ha diya, Boss D Vlogs. Padayon lang, himaya o pagmaya para ni mo amping sa kadalanan sa mga taxi driver na to. Take care, so buhay kayo pag-uwi. I mean, take care para happy, you know? Ayan, 2:40 in the afternoon.

lagi na akong maingon sa imuha, day. Liliyo sa tip ubang mga tambag diri. Okay, wa man din ako ni naukab tanan. Makalingaw daw ang iya ako ang programa. Ana lingaw-lingaw lang gud ta diri gud. Depende ra gud ni sa kuan.

Hi DJ, good afternoon. Gikan kay Chonaho at Nuneza. Madag-umoy nga kahaponon DJ. Pasarot lang dai ko sa mga kaubang operator dire sa Evergood Hubay Liluan nila Boss Ian Marcos, Kevin Og ni Agaw Alvin Hayag nga nagpaminaw sa X-Rated via radio. Maing hapon DJ, gikan kay Angie Roma. Hello po, shout out kay Sir Marvin og ni Sir Rani nga cast sa inyuhang drama. Alright, thank you po. Salamat kaayo. It's DJ Reyna's time. Tambag na. Sa hukuman ngayon, ihaharap natin si LC. Charlie. Uchi, ayaw na yung tigtambag na yun. Likwi-likwi. Dito, LC, kung ako lang, no, ato isa-isa ko na imong problema din, hi. Naman ko problema po diri. Unya na ako ni Tagag Pagtagad. Unahon ako imong problema, dai. Sa tinod lang, LC, sa karon manggo, dili ni mo unahon yung pakigbalik kay Ben. Pasagdi ang panahon, kung kamog yun ihatag sa Ginoo nga magbalik yun mo, o para yun mo sa usag-usa, kabaw ko ang panahon yun ang muhatag, anak. Pero sa karon manggo, kung kana imong Tagag Pagtagad, niya imong dili matagag pagtagad ning pagprotekta sa imong anak dito sa iyang amahan nga niabandonan ninyo kaniadto, o hatagan nimo og tsansa nga makuha ang imong anak diha nimo apan ikaw dili ka gusto mahitabo na kay tungod na posibilidad nga basig yang dili mabalik sa imo ang bata. Karon gusto ka mo abroad ingna na imong ginikanan, ipaubos imong kaugalingon pangayog pa sa ilo kay nakasala ka man. Yan na, relax, time out. Tingnan din, basta-basta maging rapper eh. So sa katama gito, nakarecord ka, LC? I-review ra niya akong live. Oh, importante gyud nga makigistorya sa kasi imong ginikan. Huwag ang imong tumong diri nga gusto ka mo abroad aron mahatagag maayong kinabuhi ang imong anak. Go! Anak, manggihapon ka na nila. Pangayog pa silo, pagpaubos. Kaysa sugod pa lang daan nakasala na ka na mabdusan ka. Ikaduha na, namakaka. Tagang kang sala na buhat, muna normal ginang kinala mo bayad ka sa mga sala. Normal ginang ka, mo ginang karma day. Pag nagi mahitabo nga dili maayo sa imuha, but pasabot na kay nabuhat. Kanino, isa ginis akong nakatunan sa kong kinabuhi ay naka-experience mangi kong laing-laing hagit sa kinabuhi. Nag-isa rin yun akong maingon, tanan to siya dili tungod kay ang life bitter. But sometimes it's a boomerang effect po sa unsa ato mga desisyon kaniadto. Consequences na siya. So, mostly ang ato ang kinabuhi, nagdagan na siya sa mga desisyon nato. Dili sa kapalaran lang basta-basta ha. Kay every time, sa pagkaon palang daan, nagadesisyon ta. Mukaon ba ta or dili? Anything we do, we need decision. So most of our life na mga kuan, happiness, it's from our decision. So kana diha, day, ay nagbasulang uban, basula imong kaugalingon. Kabaw naman kung nagbasol ka, ang kuna na lang yun nga nasayop ka. Inay mong ginikanan, pangayog pa sa ilo, aron makuha, babantayan ba nila imong anak, aron maka-abroad ka, aron matagaag nga, maing panginabuhi o kinabuhi ka na imong anak. Ayaw sa kuna ha, si Ben, mabalik nga si Ben, kung nahigugma man gito si Ben nimo, kung mabalik man galing siya nimo, pagpaubos, pangayog pa sa ilo, dako kakagsaan ni Ben day. Dili nimo deserve nga mabalik siya para sa salbahon na pugka niya, promise. Ako maingon sa imo, hawa mo kung nagbuot no, pero maugin na. Tungod alang nakasadyo ka day, sakit kita mo gibuot sa iyaha day, human sa tanan-tanan day, gikan sa pagbuntis nimo, pag ito nimo napatilaw, sure ko. Naging ato rato nimo. Kaya si Monsad, dahil na kayo na, patang makailag tabang legal. Nara day, daghang pwede dampanan nimo. Mura kong maingon si mo day, uy. Basta, paminaw, gid ha. Ikuan lang ni, i-recall lang ni, pag-backread ba, or unsa ba ni? Pag-backread or i-review lang ni ako ang Facebook Live. Naraman ni DJ Reyna Chinita. Naara na din ha. Uy, di ramawa na na. Permira na. Hindi mo na i-delete. Ang pika sa i-delete na kay for some very technical reason. Monang, mora gid na akong maingon sa imo. Ha? Okay na ta. Uli na ko. Uy, hapon na po sa'yo. Sunod ang programang esentado. Out na ko.
Sa ito mga viewers online, gikan diya na asikuan o, Jovet Arisgado, good afternoon daw. Shout out ni Miss Anisita in Puerto Hardin. Hello po sa inyo, may pagpaminaw. Yes, thank you. Ito, Anisita in Puerto. Sa ito, may pagpaminaw sa inyo, Ma'am Anisita. Salamat, okay, naminaw ka na ako. Sure ba ka aning naminaw ni Nako? Kay base niya sige tag-shout out waday niya. Pa-shout out DJ sa mga taga-pinamungahan Pride. Saramosing G. Maing hapon DJ RC. Shout out ko ni Boss Ayan nga lingaw nagduawal na minaw sa X-rated. Why na po igong oras mga katropa sa itong programang X-Rated ug mapuhoy na sa laing na pong higayon ug sugilanon. Ato na pong siren ang laing tambaganan. Unang atangin nyo katropa ug magunsa na pong kaatong tambaganan diri. Adlaw-adlaw na lang gitang na itambaganan. Naitabangunon. Nya ang nanambag, utro pong tabangunon. Grabe naman sad. Monang standby, tune in. Ang iyon sa inyong mga radyo dahil kapabilin sa pagpaminaw na apay musulod ng programang Asintado kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Huwag napay lang mga programa unyang hapon, sansa sa Katropa. Huwag headshot. Huwag nga to ang putahay sa gabi. Ni kauban ni Katropang Cinderella, ang Disney Princess. Tanghapatang mga programa unyang taon-taon ha. Sa akong partner sa Pikas Lawa, Katropang Doc JJ. And of course, atong station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nikay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ginyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang X-Rated. Dari lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: kayo.
1: Si pangayo, eh. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, excited!

0: exciting.
1: Exciting!
2: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
5: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
1: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
11: Bush, amo, magpakiloko sa hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
14: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, excited!

0: Camino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pila ka nila kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: It's

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, kahay pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadingog ko sa radyo na ng Zaton Plus Gold niya. Gato marhadaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitisingan, akong gimintay, napaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Malay-balay.
2: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma dagani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.

0: Exciting!
1: Punta kayo na aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Pakuratira ko lang imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.
0: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Se quer pegar no Ludi, só se acabas. O Dinhi. Sama nga nga hinugtok nga diha.
1: Kung sinsa kayo kumutanaw sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pagabot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinung danini. Sa kadagang kape nga akong natilawas Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. RCDI ni tagapanabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Taguig City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
14: Wow!
13: Binaw-bi? Pinagalil ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
3: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Taguig City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino ca sa XFM.
1: Par, par, dali pa gud par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: ating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Exciting!
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige, lo.
7: Ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Hans.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
2: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

0: Ilaw. Misakay, sige pa tayo lodi. Sa usa ka bus. Og dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod. Makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Katumarhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastap, akong nabantayan. Na nawala naman tong pagtakit sa akong tangkugo. Lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Itingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa pat
3: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good News. Adun nagyapoy kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inche ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Ayaw sa daling ko, eh. Kaysa pa po, sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Anang, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Da, kabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hanok. Ayaw, sadaling ko eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, be? Tumaga ko nun na, be.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Bayra na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonsa, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy pare! Nausagong ka! Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pamugos! Oh! Isang asa rabi na mabot imong kamot pare! Oh! Masuko pa niyo kang mabaliban! Exciting!
3: Exciting!

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, sopir engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba ka!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Tugbasko.
5: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasko, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Pasko.
6: Santon Pasko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mike, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Basko.
8: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang na ay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Basko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Basko.
6: Santon Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakus ug mas gipa-epektibo. Ngano man, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin, usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga motabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
6: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-disminuria o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. May mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy par, pakurati mo gud ang iyong pitaka di nga. Ang sulod sa pitaka, puro ra mga resibo.
12: Exciting!
3: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukan ka namin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko.
2: Mm-hmm.
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah! Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
1: Ah! Ikaw wala. Pero ako, naa.

0: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nami daw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nag-Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: Atak ka, iskun pa.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdaan sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par! Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
8: Exciting!

0: sang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba ka!
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basco.
5: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mike, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
8: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakus ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangiiko para muda ko puning ako.

0: Kumusta yung mong klase nyo?
1: Ay, ganyan ka, Blody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nandigayang pagtambling-tambling? Masakita na yung panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tuod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong yundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape. Nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ginito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Okay, Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunga. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 25 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kumiligon pa dyan kini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
16: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kuh Mamino K sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
18: Ang

0: Katrupa, exciting!
1: 107.1 XFM Tagum, exciting!
0: Exciting! Exciting!

dapat maintain gihapon ang ato ang kakusgon, ang ato ang wit, ang ato ang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mao kini siyang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? O gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system, dapat gyud nga nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ka day. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kanagong, di ba siyempre naanad man mo nga tabian kay ta. Gusto lang gud ko mag-practice nga magpa-demure-demure gani. Angay yan. Margula may angay. Uy, sorry kami. Kasi yun sa ako, marugo mang yung angay. Bitaw, uy. Oh, magchismis kita karon ha, dili pwede nga wala kita pagahisgutan. O, taso na lang nato ni. O, taso na to na lang ni siyang pamubo. Hindi na nato ni siya dugay-dugay yung kikabalo kung nga paabot yun mo. Para po sa tang Sir Vivi question for tonight! Grabe ka wrong. Ang atong Sir Vivi question for tonight, hatod kayo nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung nangita kag di kalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon nga ato ang mga makina. Sakinan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Diri lang kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kita'y branch sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia and of course, duha diri sa Malaybalay. At mang sa Polymedic, ang isa isa at mang sa Malaybalay City Hall. Wow. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mauna. Diba? Kapansin mo, Ana. Ako, majority sa ko ang observations kapag ka

0: na ako yung mga friends nga gabulag, ingon ani gid ako ang ma-observe sa ilaha. Wag lisod gid sila og move on. Ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Nganong ingon ana man na? Dobby, sayron nato ha. Busing ganahan mo mag-text sa kuha. 0975-474-9153 o pwede po sa mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliw ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Dili usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigaw. B, tingnan natin itong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kaning Facebook ba yung ga kiat na. May gabi po kang Kuya Lem Wanglo. Oy, Kuya, may gabi idea gimingaw. Wala mo nag-hook up sa ko agahapon. May gabi, Kuya Lem. Sa ito ang mga kaubanan sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyong tanan. Si Ma'am Liza Camacho. Thank you! May gabi, Dira Ma'am Cinderella, shout out the eye all. P6C. Kapayaw, Kapayawan, Aglayan, Malaybalay City. May gabi, Ma'am Liza. Thank you! Ato ang member sa class na may gabi din ha sa inyo ha. Si Sir Gerald Bahar Iskanya. Wag yun nitawag og ba? Ala. Wag na nating hanapin yung mga taong hindi tayo hinahanap. Wrong ang na-comment, so mo to gidelete. May gabi na, Judy Ann Kabugwas. Thank you! Meron na mali man ang comment. Mag nabasahan ako to. Bibi nga naman sa to. O, nga wala man to siya. Gihatag niya. Iyahang giingon nindot raman daw siya og mata. Di man lagi siya ka-move on. Depende. Wala ta kabalo. Basi na agad siya. Basi na siya ilalong nga rason. Nga nung masking wala sila label, maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, may gabi, bebe. Thank you! Ma'am Ann Abapo, may gabi po sa tanang mga OFW po nga naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Amy. Thank you! May gabi sa inyo ang tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out din ha para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB question. Nga nga nung maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Nga naman po nga imong ihatag ang tanan? Ha? Nga naman po nga imuhang isurrender ang tanan? Wala mong kasugua. Ay, ambot lang, uy. Ambot lang. Mablame ba nato ang babae? Kung ingon ani ang hitabo, mablame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang gakahitabo? Kinsa man gid angay basulon, no? Pag-abot sa ingon ani, no, si atong tagaan og laing question, since ing ana man di ay naglisod ka og move on, labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about, if about ba ni sa mga lalaki, unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on. Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani po mga babae. Charot! Sa mga maigo, pasaylo ako daan. Mayo pasaylo daan sa inyo ha. Kung tamaan, wag kong matamaan ka, wag kang magalit. Pero questionable lang good pod sa mga babae. Nga nung ihatag pod bitaw ang tanan-tanan, kung kabalo kang... Wala mong good pod takabalo kung sure na giyod. Ma, murason lagi dayon. Anong ihatag bang pod tanan-tanan nga wala mang kakabalo kung maunagid ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life? Anong ihatag mang tanan-tanan? Kay ni salig. Dili man po na ihatag sa babae sa imuha ang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki, di pod ka... Ay! Tipo ka mamugos. Maudi ay sa una, mami naglisod siya og move on. Move ba? Ing ana day na. Lesson learned for tonight, ayaw ihatag tanan binli ang kaugalingon basing paninglan mo sa inyo ang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw mo nang learn to bilin-bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha. Magbilin kita para sa to ang kaugalingon, pero ang problema manggo dinhi is kanang wala manggood tay detector ba. Usahay manggood, 'di ba? Sa kadugayon ninyo oh, 1 year na mo, 2 years na mo, 3 years na mo. Siguro nakabuild na manggood mi og trust sa usag usa. So there's no reason na ganung dili man ako ihatag ang tanan-tanan. Kabalo mo kin si alcance diri ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, taasa aning istorya, honey, oy! Nganong ako may ka-explain? Di ba, yung ko ka mo explain kay maminaw rako? Pero bitaw, ang babae mong good, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya, nagbunga ang imuhang gihatag, unya, wala ka taga-ipod o something in return, ang mga babae yun ang mag-antos. Maganing ga-exist ang uban na majority sa population, mga single mom, kay nisalig sa tao nga abi nila o tama. Undangan sa nato ni ha? Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay... Muraga, daghang kayo mong mga reaksyon karong gabi una, muraga, nagdisod ko. Ay, huwag ka problema kay, wala may kasiguraduhan. I know for sure nga na-agree someone nga nakadestino, nakatatakyod para sa imuha, nga gitagana gina ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taon-taon sa pagbalik po sa to ang program. Ah, for now, naamong ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, para rin siya sa mga shaky na og relasyon, nga mga mag-asawa, nga kulang na sa panahon sa usag-usa. Pampagahi sa tuhod, pampagana po sa mga kababaihan. Kabalo na mo sa kong ginaingon, it's about rated SPG when it comes to loving. Importante nga naagin may panahon sa usag-usa. Dili na rason nga kapoy, dili rason nga muingon ka nga, gikan pa ko sa trabaho. Dili na siya rason kung love ni mong partner sa panahon nga mukuhit siya, imuhagid na siyang atimanon. Dili mablem ang lucky or bae kay mauma na ang gahom sa gugma. O dili lang jud malimtan kay nakahatag naman o sa sab na ay memories na ang tatak na sa usag-usa. We have to learn from Ma'am Liza Camacho. Salamat kay Ma'am Liza.
1: Thank you.
0: Anagin na siya. Ato na siyang nga, ato kanay imuhang message Ma'am. Ako ni siyang nga, ato ni siyang i-dig deeper taod-taod ha kay naagid ni siya unod nanong ingon ani ang message ni Ma'am Liza sa atoa. Ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siyang nga tan-awon niya. Kung unsa gi impact ana sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonya sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCP, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo, food supplement for men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo, food supplement for men. Ah!
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to.
2: Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-istrate ako sa kasimana mo.
1: Take ko, ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. Kolintaydos na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyong Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program. Char oy. Siyempre kayo ng programa kausap hatod kayo na to sa Santon Plus Herbal. So para po sa mga bibi na to nga nag-experience ka ron o baho-baho sa inyuhang mga ilok. Naku bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita solusyon anang inyuhang problema. Kay isa na sa makapa-turn off sa mga bibi na to nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na to nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Kano sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, at imanagin ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

0: balik na natong ato ang Sir BB question karong gabi una. Ngano ka day? Kira ka day? Balik na natong ato ang Sir BB question karong gabi una. Kung ngano daw maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan. Ato ni nga tanaw ning mga komento din hi. Aha, may gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Kabi-kabisa ni Mommy oy, o laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha ami ha. Sa gana karon na panahon sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna pero dili na maoy rason na dili ka higugmaon. Kay ang gugma daw, dili na mo tanaw sa past nimo kung dili ang karon na memories ninyo. Sa question, nga anong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Di, then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Nya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna Ma'am Lai. Na impaskid mo diha. Paskid mo diha. Wala jud koy ma wala jud koy ma-react ah. Wala koy ma-react ana. Lisod jud mag-move on kana bitong nag-anniversary na sila nga ikaw naghuot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key ra jud mga bebe para maka-move on. Wala lang jud naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalong mangkay ninyo mga kuan oi. Parang may mga matitindi na yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod!
1: Thank you!
0: Thank you, bebe. Oh, di pa minawag ninyo ng mga expert, ha? O, kanil yung mga nakasuway na gid sa mga ingunaning nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawon because they know what's the best for us. Cindy, ang ako lang ika-ad... wala day, lahi day ni. I love you, Cindy, as my friend. May gabi ni mo, DBB. Okay, rakadiha. Naminaw, baya kunin mo kada gabi. Mao ba? Salamat kaayo.
1: Thank you!
0: Si Armand ng Bohol. Salamat kayo, Armand. Ma-remember pa man, ang mga kaagi, lagi daw, ingon si texter 020. Mao ba? Siguro, kaninga question. Gihatag ni sa tuwa sa tuang bibi nga kanang bag-o pa lang gid gani sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro kalimtan ang mga nakaraan. Bag-o lang magud sila nagbulag kasagaran magud sa mga ingon aning nga mga hinanakit, ing aning nga mga istorya kanang mga bag-o lang gid gani like 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang yung naglisod pagid sila og move on. Pero I'm telling you, dili ingon ana kalisod. Need lang jud nimo bitaw, tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gud align ang mga bituon para sa inyo ha. And of course dili gud sa tanang panahon kanang tawo nga nakauban nimo karon para gid na siya sa imo ha. No, di ba? Pero ang importante din ha is giatiman nimo siya, gipangga nimo siya sa panahon nga kamo pa para pag-abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y mahayan. Ana lang man. Pero kay pabati kay ka og kanang record sa iya ha. Pero naglisod pa gyapon kag move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kay ang pagtrato sa imo ha, pero kanang maglisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kay ang pagtrato sa imo ha, gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa jud kag gitarong pagdala nya. Pag kamo magbulag ninyo kay halos mura kag mabuang og hinilak. Masakitan ka. Ngano yung unana no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, walay rason para hilakan ni mo si Za. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, at tanginin nyo ato ang putahe confession o niya taod-daod. Usa na po ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua o misalig nga ipagawas ang iyahang mga saluobin sa to ang programang Putahe Confession. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programang Putahe Confession, kun asa libre magpagawas sa gibati. Art makabuntis, mandalumon. May gabi, hello, greet lang na ako kung beb. Maldita daw kaayo usahay pod, butan. Char. May gabi din ha sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw, oy sa mga bibi na to din ha, aha. Walay rason nga maghilom-hilom ka kung naa kay problema. Willing me mo tabang sa imuha. Pinaagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man mi matabang sa imo financially, pero emotionally guidance, pwede rin kayo. Ipadala ang imong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imong identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagad. Charot. Ahala mo gusto sila ag ni Bisur, oy. Oh, kasi na ato yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga hinanakit. Si kuan ba si Double B? Oh, basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud labi na 8 years na mo tapos pulihan lang ka og bag-o. Ato na siyang hisgutan unya taod-taod sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anong Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Baumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa toang programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo dinhiya sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines, live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer and of course sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone na nagatrabaho nga pang-gabi o need ninyo nga wide awake lang mo all the time at this hour. Ibe mo pwede gud matulog no ka basi makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
0: Di na ko maglangay pa, Bikin. Nagpanikad na gid ang ato ang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programa karong gabi una. Muhangyo ko sa mga bibi nato na ay posibilidad. Basin na ako'y ma-mention karon nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ako ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang ato ang programa for tonight. We have Putahe Confession.
2: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
1: Tame!
3: It's a hot dog.
1: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella, kaniya ko ang istorya karon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga ko ang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong hunahunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi, isip usa ka katabang. Sa 6 years, Cinderella, usa ra gyud ang akong amo, ug buutan kay sila sa kuha, ug kasundo na ako ang akoang madam. Na ako'y upat kaalaga, nga puros na college student, ug kasundo gihapon na ako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto o sasalar ako kakatulog. Muna siyang gina-consider na ako nga room. Ginabot nga lang na ako foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, sa kagabi'i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggudto. Nagbebe time me sa ko ang online jowa na Osaka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og naay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab, o sa kabrito.

panti ko, Cinderella nga dili siya muadto sa salaan ng panahuna. Kay lagyo naman gud ang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella na ulaw gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuha for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kuhaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella og mahuman na ang tanan. Muna gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo and being very careful the next time around. Pero Cinderella napansin nako nga lahi na ang iyang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Og medyo open na siya sa kuha. Na yung mga time Cinderella ang ginaabutan na kuniya og kwarta. Og ginaingnan ko niya nga pwede doon na akong paliton ng ako ang gusto. Ilabi na pag day off na ako. Ginadawat na ako, Cinderella, kaya dakong tabang gid na ako na siya. Ilabi na pag abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iya akong giprangkahan sa tinuod. Nga gusto ko niyang gamiton. Basta sikreto lang daw. Di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kong panginahanglanon, sa lawas man or even sa financial. 6 years na kong wala nag-uli pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang akong bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og lain-laing klaseng babae. Og mao ka na, Cinderella, ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Niabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Og Cinderella, na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time na iya akong gipasaan nga do sa sala og naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, o ang akong among Arabo, wala ko'y masulti. Grabe gyud kada ko. Cinderella, butan man pod kay ako ang amo. Naging careful man pod siya kay kabalugid siya. Nga dili na ako kaya ang ilahang lahi. After na'y mahitabo sa mga Cinderella, gitagaan ko niya og dako kayong kwarta na kung sa Pilipinas pa nagkantidad kini og 200,000. So good ado, Cinderella. Sa isa kabulan na'y mahitabo sa mua, ikatulo or ikaupat. Kada human anak Cinderella, tagaan gid ko niya og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko kay gamay na lang mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag pud ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ang ako ang amo nga naado ko na siya'y kahati. Ug Cinderella, this time nagplano na ko nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duhan ako. Gusto ko muuli. Kay gakakonsensya na pud ko sa kong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa kong amo ang ako ang panginahanglanon sa kong lawas man o financial. Cinderella, wala ko kabalo sa kong tinuod nga buhaton.

naungod ko between sa kuang panginahanglanon, sa kuang panghilawas, o ang akong kinahanglan sa kwarta. I hope na inyuha kong matambagan sa inyuhang programa, o madawat gid na ko ang inyuhang mga kasuko, ang inyuhang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan po ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pud ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nakadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayaw dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon, ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyero Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tentay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stong, pipilain yung gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyot, kaga na kong surandado dito. Wala kong kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputol, ay gabigyo nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog, nakaipo, so kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94, lang kong nakapaminaw sa kong gitang multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yes to Hell. Hindi mo kayo tabang na sa inyong paglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Dami good kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sa ganang naminaw ko, XFM, saan man nga? Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
6: Exciting!

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan nasa pag inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Nini nga itong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din ang nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, sa panglawas mga katropa nga diin bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Tinaot kini mahimo nga giya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaginin na itong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O gahilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas sa gihapon nga kining programahan nato. No, maghahatat sa gihapon kita o ga-informasyon nga diin unsaw na to nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon anaagad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sumulabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan mga katropa bisan pag maginagmay gani. Matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. No, sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And syempre, ato ta sa

0: Johnson, nah ngadiin live usap kita karon mga katropa. Nah madungkan sa 104.7 XFM and the 101.7 XFM Bukidnon, happy morning. And 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato nga bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha sa mga katropa nato din hang adin ato ga normal bowel movement, especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag na to ga healthy no. So busa mga katropa, stay tuned dinhi atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits mga nakasanayan nato karon no, nga din dugay na natong ginahimo basig kana mali ha og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan no nga mga health problems, mga sakit, doon hining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, na hining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinay, apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw, og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa, ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Ang kining programa sa gihapon ay The Secret of Health hatod kaninyo sa mga epektibo subok na gayud na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. O may problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. No, sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayo na nga ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kini o gitawag na ito quercetin. No, hataas pa kini o gitawag na ito anti-inflammatory properties. Doon na siya ay santon, doon ay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds, no, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni mo nun, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayud kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, waga sa tanang butika gayud nga dool sa inyuhang lugar. Waga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Masuway na ka, no? Ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic. I-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris at umatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tinga lang uban, gi-check na to, pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tinga lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man goy gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, matos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila ka, mura na to manghuhula, no? Sa diyan, nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kuunsa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na ang itong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayo paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dahil sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himuta. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki rata, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway rata, ha, ay namugsulod. Nasa highway rata, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harap ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for checkup and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hangtod Bernas, ug adlang Domingo. And then sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masure ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita, mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang gayud sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay tungod gayud sa mga naangko nilang kayuhan. Sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko.
1: Uh-huh.
2: I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin
2: ay,
1: na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: A good health. Yung mga bayaw ko, pinatetay ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan, nagtapat ng damit kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaupanin mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Yan, happy watching. Ayan, aduta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipilak ng mga makuha natong benefits ha? So diyang mahimo gayong normal ang gitawag natog bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Mabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay, kidney and our glymphatic system. Ato manong naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So

To esophagus, to stomach, to small intestine, hantud gayud sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinai ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. Ha? Ay nga, no, syempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo. Na? So, mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako day kayo o problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag muisgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga ana yung timbang at tambok na normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud di ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay nganuman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. No? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyuhang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, hey, mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na?
Sumana sa pagtuon, kung mahimo normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, nindot kayo masabta na ito, mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Doc.

Panasayod ba kamo nga sa atong lawas, aduna tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Samala sa pagtuon, doon na po dahi gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapaloban mo ni ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Amoni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao kana ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani sumalapas sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayud sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ni serotonin dok, ha? Take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially no sa atoa usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, dunay na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinai mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. Tanawagan eh, di ba, maglisod nag-ngisi, sige rin nagmugot. Inituon kaayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-ngisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-ngisi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal, o regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sa gayud importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayon atong maangpan. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayon, no? Kakatubagan dali raman ni kini atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, dok, thank you, God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga duola sa inyuhang lugar.
And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds sa gayud matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduha lang nga dili gayud tambok ang usa gayud ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda, tanang buhi nga aduna ginay purine na substance nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 nako akong uric acid, 501 na doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, motanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si CJ Nedruda, sa programang The Secret of Health. Karunay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Maayong buntag sa naan, and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:30 na sa kabuntagon mga katropa. Standby mo sunod na mga tropa, dugo programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Nga sa karon sa gawas atron atong kining kuhaon ang reaction sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning.
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas, ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: É gol! Galera, como está? Bem, butang sa pagkatao ng tarad, magkakatrapa! Morning na usap, mga kaigsunaan lang, lansang numero 6 ang gigamit mga tropa para nahiktan sa PC sa musket. Perteng haya, perteng haya, tamay. Sala bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, bagod, Pilipino. Ay, mo pala din katulog, Pilipino. Pilipinas, magmata na ta. Ito wala mga katropa, bago na po, gumikang kay Buntag na mga kaigsunan. Buntag, buntag, buntag na! Alas 4.37 na mga katropa sa kabuntagon. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na po! Mga manok din na mga katropa, mga pato din na mga ibala. Hala, lamawi na mga katropa. Murag baboy kay lamawan mga kaigsunan. Samuri na mga pagkaon din na mga tropa, rin mulaya sa inyong mga manok na sa silingan. Kaya mahimog yun ang mansi mga tropa, mahimog yun ang pulutan. Matripa na mga tropa, ano na yung kuan niya, ano na mga katropa yung inom-inom. Muagin yung manok din na, matripa na. Ay, itsahalo na mga tropa, kanon niya mga egsunan, mukao na. Ang harong siya makao. Mga naging tawag nilang mansi, manok silingan, lami patadjan. Ito hala bago na bito mga tropa. Pero amang po na preso, gumikan kay giimbita man po ng silingan mga tropa. Pag humaga ihaw, pag human mga kaigsunan, huwag ka ng luto mga tropa. Asamta nagluto-luto mga kaigsunan. Ako ana. Ana, dito na, giihaw na mga tropa, giimbitahan po ng silingan, tag-ias manok. Inong tag-repre! Pinawa! Okay, pulutan, pre! Uy, nindot mo magpulutan, pre! Nindot mo manok bisaya, mani, pre! Di ba, wak mo'y binuhing manok bisaya, pre? Ay, nagpalit, biganis, merkado, pre! Palingki! Pagkaugma, sige dya, tawag-tawag, kurok-kurok ang silingan, mga tropa, siyang manok, wag ganitong ha! Yuda na, mga tropa, sus! Ato rin, pre, wak mo kitag manok ni Agin, pre. Ako ang manok, pre, na wag tayo, pre. O sa color, balay mo, pre. Violet, pre, violet. Ang itlog na rabato, pre. Ay, maoto gahapon, pre. Kasi mao, maoto ang katong imong ikaon gahapon, pre. Napulutan na di ay. Lili mapan, lili mapailan kaso mga tropa. Gumikan kay apil masaskaon. Pero wa siya kay balog ka iyang manok mga katropa. Ay nako. Ikaw hala, bango na bitaw nun na mga katropa. Istorya ni way resibo ha. Nagbutang itong resibo mga kaiksunan. Wapod tayo mahimo mga katropa. Gumikan kay wapod tayo ikabaya. Di ba Ma'am Jing Pigarido? Bita ba yung buntag niya ka Ma'am Jing Pigarido mga tropa. Good morning Ma'am Jing. Dari karon sa Davao City, Matina, Aplaya. Good morning na Ma'am Jing. Og sa tanan mga tropa, nagapaminaw karon sa atong pagparaguban. Nga wa pala makahatag og mga mensahe. Naadi ni gaumbaw, gali-ili lang mga tropa. Murag gaumbaw, gali-ili. Naas niya si Ma'am Nita Baldirusa. Uy, kumusta Ma'am Nita Baldirusa? Ma'am, kumusta man Ma'am? Murag karon ako nakabalik og kita sa imuhang pangalan Ma'am. Ma'am Nita Baldirusa, good morning diri kanimo Ma'am. Ubas tibok members pamilya og diri kang Ma'am Wilma Joaquin. Ma'am Wilma Joaquin and family, good morning!
1: Good morning!
0: Ito ba yung buntag bitaw ninyong tanan rin mga katrupa. Hinaot ko nga kamonas kabas kung kapiskay nga panglawas puno sa kada asig ning kabuntagon sa itong pagpanaguban. Exciting Pilipinas! Hala, padayon! Gumikan kay nindot kay mga katrupa. Karong inuinom o kapi, mga kaigsunan, kapi, mga katrupa. Siguruhan kapi nga adunay ikatabang sa itong panglawas. Ang kapi, mga katrupa, Sanson Plus Coffee Mix. Kumikan kay nahutdan tag Metro Padre Rapita sa atong sibihanan og Santon Gold Coffee Mix. Ari ta Metro Padre sa Santon Plus Coffee Mix og a Premium D3. Para itong gamiton karon bay. Pero mas nindot Metro Padre yun ga panahon sa kabuntagon magkaigsunan na andan yun ako ang Santon Gold Coffee Mix. Pero hutdan man ta Metro Padre diri sa atong sibihanan. Ari ta Metro Padre sa Santon Plus Coffee Mix atong gamiton. Daw? Pagkanindot. Pagkanindot, mga tropa. Ito, hala, bago na pito mo din, mga tropa. Inom-inom ang kape, mga tropa, mga maghataw kadasin sa itong lawas. Makapabasko, mga tropa, sa itong lawas. Makapawala, mga tropa, sa itong mga gipangbati. Ari na ito, mga tropa, sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga tropa, produkto kini sa Yes to Health, mga kaigsunan. O siyempre, mga tropa, maukini ang produkto, mga kaigsunan, na makapadasi kanimo mga katropa o maka, siyempre, makapanambal ka pa mga kaigsunan, makapangapi ka na, makapanambal ka pa mga katropa. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mao'y gamita everyday gina, basta produkto sa Yes to Health, ikagarantiya na mo mga katropa ka na makatabang ka nato mga kaigsunan sa pagpanindot sa ato ang panglawas mga katropa.

Hello, good morning sa Brave Katropas, taga Barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte, taga Davao Oriental. Good morning, diris taga Davao Oriental. Davao Oriental, morning na way. Good morning. Mga Bats 94 sa Banay-Banay High School. Good morning, diri kaninyong hurot, mga katropa. Good morning, sir. Okay ra. Amato pa ni Ma'am Nita Valderosa. Ito ba, murag na dugay-dugay kung kita sa imong pangalan. Na dugay-dugay kung tanaw sa imong pangalan. Gawa na makatanaw at nakabalik. Mayang buntag ni Ma'am Nita Valderosa. Og live na live kita karon mga katropa sa ato nga Facebook page hang XFM 107.1 Tagum City og igama sa katropang Arnel Cortez. Sa katropang Arnel Cortez mga katropa, live na live kita din ha. Inyong makita mga igsoon. Ampo sa tabay.

0: Pilipinas.
1: Alright, panahon ka po tayo mga katropa sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan, ang atong programang inyong tumulaw ng Exciting Pilipinas. Alat at chat lang mo din na mga katropa, unya hatag naman mga mensahe, karon ato ka na mahatag ang pagtaga din sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan, ha? Live na live kita sa atong YouTube, ang XFM Tagum City, mga katropa, man itong YouTube. Pakikuan lang, like, share lang mga katropa, o pakisubscribe lang sa atong YouTube, mga katropa, ng panahon, ha? Live kita sa atong katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Dali na mga katropang, katropang Arnel Cortez. Na-address si Ma'am Michelle karon sa katropang Arnel Cortez katanaw. Ma'am Michelle Div. O nga rin usab kang Gerelson Dumandan. O kang Henry Kiem Hawayan. Hilario Helia. Good morning, Sir Hilario Helia. O kang Andrew Jan Habagat. Oy, kumusta ba ka Andrew Jan Habagat? Na sa katropang Arnel Cortez. Siya, bro, kumusta ka na, bro? Kay Kuan, kang Eliezer Antonio Mayge. Mayge ba ni? Mayge. Mayge. Mayge. Yan, good morning. Diha kaninyong hurot, mga katropa. Okay. So, dresab sa ako, mga katropang personal nga account. Abli po na itong personal account ng Alexander Umaki Algabre. Ito ka Facebook page na ito, Facebook na ito, mga tropa, Alexander Umaki Algabre. Napod rin, mga tropa, si Elia Kim. Uy! Kamusta, mga Kim? Elia Kim! Kuya, good morning. Bata man lagi tanawon sa personal, ha? Unsay bata man lagi tanawon sa personal. Basaba diha, Kim. Kumusta man mo di Hakim? Labas, mama ni Balaga Puyo sa inyo, Hakim, sa Asuncion, Kim. Taon-taon may makita ni Kim Kim, ato rang reunion na mo may nagkita kusap. Taon-taon na, marag si Kim, nagkita mo Kim Kim sa una, kuan pa ni. Basta ka nang wak pa madalaga. Dari pa makatropa sa kuan, sa Gabuyan. Kita mo na, nasa Apo. Ano na, Apo Kim? Apo mong yun. Bita mo rag, kung ano, na siya yung mga anak, mga tropang dagko na po. Ako, nangapo na po. Kung noong time, nagkita mo yung Kim Kim, yung magagaw na ako, wapak ko maminyo ato. Kaya kung maging mapil o reunion sa unang Kim Kim sa naasi ko, ano, pa si Auntie Bibi. Kung maging mapil o reunion, ay nabulag may dihag puyo. Nag-aman, nagkanang, nag-unset tawag, nag-independent. Independent, yaka Kim. May buntag niya, Kim. Regasan ko diha ka mama ni mo. Kita-kita na po tapon. May kuad si tata nga Kaminadi o si Ati Baning. Mga Kaminadi family, dari karon sa Lungaog. O ni kuad ni nila ni Kisilin. Kaya mga kabataan o kaapuhan ni Ati Baning. O ni tata Kaminadi. Good morning, brother. Kang Chip Bibot Mayuga Pascual. Good morning. O kang brother Bats. Classmate Gilbert MB Garcia Intig. Bisikan. Good morning, David. B, good morning, B. MB, may tawagin na mo. Ano ko sa una? MB. Good morning, B. Mga basketball player ni mga tropa. Mga ni mga tag-as, mga kaigsunan. Ng mga classmate na mo sa una. Sa Bats 94, mga tropa sa Banay-Banay High School, mga katropa. Karon Nasir na no? Nasir National High School na ron. Karo sa una, Banay-Banay High School. Banay-Banay National High School. Banay-Banay High School na sa una. Sa time na mong imbi, sa time na mo nila ni Itil Barlobinto, saan ni Apridong Itil karon? Namaday siya po sa Puntalino, si Berlin, Berlin Kapapas. Classmate niya po yung Berlin. Dari niya po sa Puntalino. Sila si Ignacio Rasel nga usahay makadalikya itong tanaw sa asamta nagalawig mga tropa sa barko nga ihanggi sa bayan mga tropa gumikan kay Siman man eh. Magtanaw na siya, magkalit na siya ang message. May tagmuuli ka, katropang, kuan, katropang taigs. Hapiton, pukunin mo din his tagum. Laglag ba? Laga. Laga ko before ka muritsog Puntalinaw. Oh, diya sa kuan, diya sa Pintatagan. Pintatagan man siya. Patag-patag, malag. Manang itawag Pintatagan, kipatag man. Itaw, laga pong kakatrabaho sa kuan, be. Dari sa Pantukan. Nagya po gagawin trabaho dre. Uy, ako anday sa mga kuano, marag pahasubo sa mga pamilya sa disgrasya kagahapon dre sa kuan. Sa pindas, pindasan mga katropa. Rodas pindasan mga kaigsunan, gumikan sa disgrasya kagahapon. Kuan ang armored car mga tropa sa Dacia. Ang gikainkwentro sa manini mga tropang motorcycle mga tropang duha in town na kabsan sa kinabuhi. Gado na po'y usa mga tropa nagamaniho mga kaigsunan nga sa motorsiklo nga naa sa balay tambalanan. Mauna gitawag nato mga tropang ang dihagil sa pagbiyahe magusadalan. Dili ni pa hari ay mga tropang nga ikaw mauna. Gibwe ang importante mga tropa na akay sense of humor ba sa imong pagmaniho mga tropa nga dili kay nagko ba kusog ni ako muberte ka bisag alanganin hatod kasugat ka mga dagko sa kinan din ha lukap mo kay gidin ha ba mao na mga tropa kita mga biyahedor ako biyahedor matawag mo kog biyahedor mga tropa matawag kog driver mga tropa kay everyday mamputang mga gaigsunan nga ga dala mga tropa sa atong kabayo. Bisan pa mga tropag makuan man na imong madala din ha ma tawag nato mga tropag kuan ma motor man din ha og ma four wheels na imong dala diha madag kon sakyanan kinahanglan mga tropa mo naagyud tay konsiderasyon ngadto sa uban labi na sa mga gagmay sakyanan dili porke mga tropa nga kuan ta retribution ta bisag motorsiklo ta mga tropa kinahanglan safety ba ma safety gyud mga tropa labi nag naa tay mga dala. Ako bahala mga tropang kuan kay ako ni agi mo kung mga daghan ng disgrasya. Diri na pita sa may kuan, diri sa lugar lang ni classmate namo nga Cromwell Marquiso pod. Diri na pita mga tropa, dihagi ko nga nagrabihan kong disgrasya kani adto kadlaong dako. Paingon ko nga, paingon mi ano to, kanang paingon mi sa nasa village La Union San Isidro, sa akong ugangan. Kadlaong mi ni adto dito kay gihatod nako sila. Diha disgrasya gid din ha mga katropa. Dili kadlawon na gabi na ito. Kay las 8 sa gabi. Yon. Disgrasya mi din ha mga igsuna na kung motor ato katubatong motor ni Sir Lindon katulong kadiadto. Nga katubitang murag big bike. May big bike sa una. Wala kun dala sa una mga tropa kay time reporter tani adto. Unya same time mga tropa ahinti tag mga kuan mga products mga kaigsunan. Mauto sa una, disgrasya. Mauna nga, sukad ang mga disgrasya na ako, mga tropang kuan. Mga self-disgrasya rin noon, mga self-accident. Na agi ko kadang bangga, mga tropang sakyan ng bangga, diri sa kuan, Davao. We back to 2007. Mauna ang time po, mga tropang naka-schedule ko niya na nga ibalhin ko, mga tropa, o ga, kuan. Trabaho dito mga tropa, assignment ako dito na sa Bukidnon 2007. Tuo ko di na ako makaabot dito mga tropa, gumikan kay Marso 27 mga tropa ako na disgrasya. Yeah, Marso 28 kinahanglan to anak ko dito. O 29. Disgrasya bito ko di aspa panakan mga tropa sa sasa. Play over diha. Portigo hulmahas kung lawas dito mga tropa sa drivers o sa kuan, passenger side mga tropa. Hulma kay kung lawas dito. Ang ako pong eksarim nga motor mga tropa. Na kuan po na nga langkat mga tropa nga nihalok ang ihang telescopic nga to sa makina. Huwag yung nagdaho mga tropa nga babuhi ko na ito tayo. Pero napay mga mission ang ginoo ka na to, mga tropa. Mauna mga kaigsuna. Bitaw. Mana hinahina lang yun. So kondolens sa mga na disgrasya kagahapon. Wala nga itong mahibalo yung atong kinabuhi. Iba ma'am Disoyo Wilma. Wilma Disoyo, good morning diha kanimo. Taod-taod, relax na po ka din ha. Pahuway na po kay wala nating klase na po mga katropa. Alas 5.55 na ba? Enrique po sa atong pagpanago. Balik atong programa mga katropa inyong tumanon. Exciting Pilipinas mga katropa. Ako pagyapon yung alala higalas kanginan. Bong Algabri ha. Dari mga tropa karon sa Mati City, Davao Oriental kaninyong tanan ri good morning. Good morning taga Mati mga tropa unya live na live sa kita mga tropa dere. Sa 99.1 Mati City na amo na ni mga message sini mga tropa sa kuan kang Gelson Dumandan sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Good morning from watching from Cebu. Yan Cebu City dai mga tropa Dumandan mga taga Cebu dai ni mga Dumandan. Nagbiyahe ko ga barko. Abot na ko Cebu. Hoy, abot na sigag Cebu mga tropa nagbiyahe siya. God bless sa biyahe. Good morning sir. Greet ko sa Masida family, og Loga family, Limbaga family, og Abuzo family, Badoy family, from Kambagahan, Lumboy, Baes City. Oy, taga Baes City, mayong buntag, mayong morning ka natong tanan, taga Baes City. Good morning! Kumusta man mo karon rin, mga tropa, taga Baes City? Yun, nagapaminaw sila karon mga tropa, o naga kuan mga kaigsunan, ga misis, ga tanaw sa atong pagparag-uban. Napayuban, mga tropa, ang ilang TV, mga tropa, nga kinibin itong TV, nga kuan, mauna ilang iablihan, mauna ipatanaw nila mga kaigsunan, dira. Mauna ilang tanaw, mga tropa, bihas lang mananaw sa TV, mauna nga dako, ilang tanaw, samtang, kanimo sa TV, mapakusga nimo mga tropa ang kuan, okay na kayo mga kaigsunan, pakusga nimo ang speaker, so makadungog na kabisag, galihok-lihok ka sa sulod sa imong panimalay. Yung gas ani kan makakita po ka, makalili ka mga katropa. Oy, anya pag kalili ka sa balita, makita man imong balita magod mga katropa, ipahisgutan rin, makita magod mga kaigsunan. Kung ana lang mga katropa. Unya, siyempre, naapo na tawag na ito mga katropa, kagawasa nga magkuan-kuan ka. Kung nakay FM, pwede po ka din na mga katropa sa, kung naaka sa lugar nga di makuha mga katropa, di maabot ang 107.1 Tagum City o 99.1 Mati City. So, adto na ka mga katropa sa kuan. Mag-download ka sa apps mga kaigsunan. Apps mo i-download. Download kag apps mga katropa niya diha sa Android phone ni mo. Sa Android phone, adto ka sa Play Store. Unya, download ka mga katropa dito sa XFM Network Philippines. Basta mo type kag XFM mga katropa, tanan yun ang XFM, Luzon, Visayas, Mindanao, apil na din ang Solid FM, kay kauban man na siya. Mo, makita na din ha mga katropa, i-download na ni mo. Unya, di ha, makita ni mo tanan nga XFM, Luzon, Visayas, Mindanao, over 53 station. Luzon, Visayas, Mindanao. Mo, pili na kag asa ka maminaw. Diri ka maminaw mga katropa sa kuan na 107.1 at tanaw nimo ang Tagum City mga katropa. Murag na akaroon sa kuan na to 100.7 pa na. 100.7 pa ni ang atong frequency diri mga katropa sa atong apps ang Tagum. Gumikan kay wa pa na mausab din ha mga katropa. Wa ma-edit. Sa una 100.7 man ni mga katropa pinakauna gid dinhi. Karon na nata sa 107 na mga katropa, 107.1. Yon. Oy, naaday si kuan diha. Okay ra ko, okay. Naaday na pa oy. Bata o gwapo sa personal. Pag sure diha Kim ha. Murag kung laagon ta ka din ha Kim, makaihaw gyud kag manok Bisaya Kim na imong gihimo Kim. Mula ako din ha. Kasi di mahiban kay dool oras mga Asunsyon, basta mo kalit lang abot din ha. Labi na kaduna may mga mission po din na napita. Kalita nag-abot din na, Kim. Maka, murag, mahinloan gini mo akong kamot, ano King ba? Kim, wag yung, sukad ba, kuan, Kim, wa nag yung kapahinlo ni akong kuan, wa na ko ka manicure ni akong kuan. Anong hinloan na ba? Kay, di man ako hilig, pahinlo-hinlo, good. O, murag, okay raman kuan, murag, pahinlo, kuan, yung katumpag, na yung mga okasyon ako sa una. Maura to. Oy, si Kim Kim, dalaga na po daw siya karon. Basta-basta Kim ha. Kinsa may imong padugudugugan ni Kim katong mga biyudo pod Kim. Okay mga biyudo pod. Ay nako. Oy mga mag-uma, may buntag kaninong tanan mga mag-uma. Ayon nimo kalimot mga mag-uma sa paggamit sa mga produkto makatabang kaninyo. Ang produkto makatropang makatabang sa atong pagpanguma. Sama ni Danilo Nata nagpaminaw karon. Good morning Danilo Nata. Abot kay kunsa ni Danilo Nata ni kuan? Ni nila ni Banji. Kunsa mo Dan? Nila ni Banji Dan. Lanino anhinong Andres. Lani Banji og ni kuan. Mga anak niya katong may igsoon ni Banji. Nakita mi dito sa kuan, kita mi atong reunion. Mga natad, mga sinong Berto Labaho. Good morning sinong Berto, ang pinakalagsik og abtik pagyapon. Maguwang pa rin tatay. O tsinta naman ang sinong Berto. Pero grabe, basko pagkaya sinong Berto. Tatay, wala na. Taliwan na si tatay, si nanay. Sinong Berto Labaho, ano pa? Si Lolo nga, wala papod. Ito. Ana raman ang kinabuhi mga katropa. Alright, padayon kaya punta mga katropa sa atong pagpanag-uban. Isa pa ba ning naadin hingwa pa na ito matimbaya? Yan, ako sang gililig balik mga katropa. O di rest last Tio Victor na yung si mga Imihio family. Tio Victor o Tio Idoy. Tia Plesia, good morning Tia. lang Tia Esther, good morning. Og uban pang mga kaprintihan rin mga katropa sa Lungaog. Mag-chat lang kong makalaagod rin na pita. Ati Baning, mag-chat lang ko. Kaya ako'y napot ay sabut-sabutan ay Ati Baning. Ati sabut-sabutan. Mientras buhi pa ning atong mga uyo ag ayaan nga napa. Karon sa mga side ni tatay. Manindot siro magsabot-sabot na magtapok-tapok na ini istoryahan eh. E, wag kita makaila sa itong mga pag-umangkon, mga apo na dito na itong mga pag-umang ko na ito, mga igagaw na ito. Mga tuas lagyo ning uban. Noon, wa may tuas layo kayo. Ang pinakalayo, mga katropa, murag diri raman sa Labon. O sa kuan, sa Maitong ba? Sa Marbi, o sa nindapitan ng lugarang dapit sa kuan. Dapit sa sakom na si Occidental, Gapon. Ako masayop. Lani Mana Salumi. Nga alien na. Yan, murag diri raman layo. May buntag diha kaninyong hurot, mga katropa. Good morning sa brikang Arnold Talibod, kang Michael Doroga, o siyempre Mark Limbaga Masida. Mga Limbaga, di na ako kuan mga Limbaga, kaya na ako yung mga amigo kay mga Limbaga, mga katropa. Diri sa Valencia City, Bukidnon, sa Lumbok. Namatay na po yung taon to. Nagasakit, mga katropa, rin kamatsyan po. May buntag kaloy Limbaga man to. Good morning. Ano po kayo manailhang Limbaga dari sa Kabantian kaniadto. Kabantian Buhangin District Davao City. Ubay-ubay pa ni mga Limbaga mga katropa. Napo rin mga katropa si Ma'am Josephine nga si Bunga Salveron Palconiti dari sa Kapalong Davao del Norte. May buntag ma'am, matupan niya din hey. Good morning Serbong og sa tanan nga tigpaminaw sa exciting Pilipinas gikan sa Kapalong. Yan, good morning og kang Duydoy Kizan. Mayong buntag kang Duydoy Kizan karoga panahuna mga katropa. Oy, diri sa atong YouTube na adres si Wilma pod mga katropa gatan-aw. Wilma Disoyo. Matod pa niya din. Good morning sa tanan. Unya swerte kaayo ang driver sa motor kay nabuhi pa. Kung lagi, 66 anyos po itong driver's motor. No, 66 anyos? Anak mga katropa. Kusog, kuan po siguro, kanang safety lang. Ito kanang idara mga katropa, kung baskog lang kayo mong lawas mga katropa, kaya pa kayo i-drive. Diba? Pero kanaging agresibo na ito. Pero na ako'y mga nasundan po sa unang mga driver, mga motor, mga tropa, nga mag-edad ng mga hapit na 70 o 70 na gani. Kung ano kayo, ilang dinaganag yung mga tropa, kinunsihal yun sila. Kaya bang safety kayo mga tropa, nagas lang daplay mag-aaging mga tropa ng kung amitaw sa light moving vehicles. Dihagin mga tropa. Motor sabot mga tropa, hinay mo dagan, ugag may masakyanan, dihagin ka mga tropa mo agi. Kiss to kiss basis lang na siya ang mo-ibertik mga tropa, mo patunga ka, mo-ibertik ka mga kaigsunan. Kiss to kiss basis lang na siya. Pero ang mostly yun mga tropa, kung 4 lanes ang, o 3 lanes, o 4 lanes mga tropa, o 6 lanes na siya, 3 lanes every side mga kaigsunan, kinahanglan ka mga tropa, mo gamit ka sa fast lane, kung imong sakyanan mga tropa, mga heavy, o kini mga katropa ang kuan, heavy or mga for fast vehicles, diha ka mo agi mga katropa sa kaning fast lane mga katropa. Pero kuan lang, di mo doon, diha gina mo agianan. Sa kuan na, sa mga seminar sa kuan mga katropa sa atong traffic rules mga kaigsunan, maugin na siya diha. Kaya uban mga katropa, mga motorsiklo mga katropa, mga napagay tricycle o kaning pedicab, wagil kabalo mga katropa, unsay ilang dapat agian. Hasta kanin mga single motor gahinek yung padagan mga katropa. Wagil sa kabalo mga katropa, asay ko anay, nay gasunod sa ilang mga katropa, gasunod nga kusog-kusog sa kyanan, baliwala rin na nila. Magsigil tao serbato, bano say masungot na mga katropa ang kuan, mapungot ng driver gagasunod mga katropa, makahiga yun, maka-overtake ako. Makuan pag usay, masideswipan pa mga katropa, unay problema na ito. Ato mga katropang hununaon nga ato ang motor, kung ano na daan, naka-exhibition na daan. So ayaw, igambol imong kinabuhi. Kaya sayop gina imuha mga tropa kung sundo ni ganang traffic roll. Pero tuyo o na pagkagbangga, mo na pilison. Kinahang na mga tropa, give way good ang ato mga tropa. Ang importante good, give way kita mga tropa. Mahata kita og lugar nga sa uban. Di kay murat mo tag asta mga tropa. Bisag na ibakantik ayaw nga diri sa islulin mga katropa, di yun ka diha muli ko mga kaiksunan. Diha ka sa islulin, basta bakante. Mukawas lang ka diha sa islulin mga katropa, kon mo-uberte ka. Pwede pag abuagi kasi sa paslin kanunay, basta mga katropa, tanaw ni mo nga hawan kayo. Huwag yun lai mga katropa sa kinan nga mo mas kusog-kusog pa sa imong pagdala. Ananak mga katropa, mara pinaka nindot mga katropa nga magmaniho kang maabot yun ka safety. Diba mo na pinakanindot mga katropa? Alright, parang ka po tayo mga katropa sa atong pagparaguban ng atong programa sa atong tulumanon mga kaigsunan. Ako pang gililin ng uban kay Mintras mga katropa di Apatadre. Oy, Ma'am Jeanette nga Cortez, good morning. Dari karon sa May San Isidro. Oy, gatosab kang kapitan mga katropa nga Arkayna mga kaigsunan. Dari mga katropa sa Nueva Fuerza. Huwag kang kagawad na pikiro. Umabot pong kapitan rin mga katropa sa Nueva Fuerza. Mayang buntag. Salamat kagahapon sa imbitisyon di ay kapitan. Marami kadaghan niyag bisita mga katropa kagahapon. Pag-abot na mo dito mga katropa. Napo ditong grupo mga katropa ni Kuan, ni Vice Governor Klang Klang. Napo ditong katropa sa kasundaluhan mga kaigsunan. Ang abot dito kagahapon. Naapo dito sila si board member Aala, si Bong Aala. Unya, siyempre, bibo no, basta pesta ko no, bibo kayo mga tropa. Labi nag-aanap ito mga bukid-bukid. Di man yung matawag ko ga-bukid ginila mga tropa. Kuan lang, kana matawag na to ga-distansya sa sentro mga tropa sa Tagum. Kaya unahan man sila Filipina. So, bot pasabot, basta yung unahan na adunay yung mga kalingawan, pwerte ginandaghan na pong tao mga kaigsunan. So maanay mamiss na ako mga tropa basta fiesta gani sa mga bukid-bukid kay sa una sa mua bukid man yun mga kaigsunan mao gani atong mamiss mga katropa ang kapistahan sa bukid nga bisag asa nga balay adunay handaan. Murag buhol ba nga pasmo ka lang mga tropa tungod sa kadaghan sa handa kay mao pay wa pa gani ka kasaka sa hagdanan nanay mo guyon mo dritta sa mua sa una sa no dritta una sa mua. Exciting. Pagpas mo lang ka mga katropa, di kakaol kaya pag aksyon mga katropa, gas tikang sa hagdanan, nanapoy mo bira. Ay, nago. Bitaoy. Kaya mga katropa, sa pagpanaguban, ato mga sigutan na inyong adlaw, mga katropa, mga balita ang inyong madungog, mga katropa. Nangawat mga katropa, electrical wire sa puste, mga katropa, sa kuryente sa Tagum City. Arestado! Samtang duha mga katropa ka mga high value individual nadakpan kini sa by-bust operasyon sa Sawata Dabnur. Samtang Davao Norte Police Provincial Office gipasidunggan ang mga top performing police station sa April 2026. Padaghiusa alang kini sa kalinaw og seguridad gipalig-on pinaagi sa Eagle's Hope exercise sa Davao Oriental. Samtang sa laing bahin, Braulio Edohale Municipal Police Station gipasidunggan isip top performing municipal police station. Samtang sa Picas bahin, Santo Tomas sa PNP giilang top 1 sa pinakaubos mga tropa nga index crime rate mga tropa sa Region 11. Wow! Congratulations! Samtang sa Picas bahin, bagong barangay hall mga katropa sa Ngan Compostela, Davao de Oro, giturn over na. So, magamit na ni mga katropa sa dugang serbisyo mga igsoon. Samtang Summer Sports Tournament sa mga atletang Samalinyo, nagmalampuson. Sa balita mga katropa, ulang tudling sa mga balita mga katropa, gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa XFM Mindanao Report. Suspek mga katropa nga nanulis sa usa ka tindahan sa General Luna, Siargao, Sikop, human mga katropa nga nisukol og nisinggit ang biktima. Grabe ning kawa tulis karon no tungos kawad on ba? O tapulan lagi mga katropa mo pa singon. Samtang mayor mga katropa sa Kiamba, wala nagmando mga kaigsunan sa mga BSW nga maglunsad kuno o maglusad og survey kalabot ta kini sa kuryente mga tropa sa mga barangay. Og ingon man mga tropa armado ga lalaki nga nisulong kini og nang haras sa suspek mga tropa nga napusilan patay. Samtang mga armado, mga tropang lalaki nga nagdala og droga, sikop kini checkpoint sa Bislig City. Kamuluwas mga tropa karon sa pagdalag mga illegal mga kaigsunan, labi na gipahugtan ang mga checkpoint. Mga katropa, samtang laing tulo sab ka mga station na commanders mga tropa sa General GSCPO, gibalhin mga tropa sa PRO 12 station commanders, maraga kanay naman yung kanang reshuffle o sinawag na yung mga tropa, mag-change sunupod mga kaigsunan. Samtang wing van truck nga puno mga tropa sa Nara Lumber nga ibiyahe unta mga tropa paingon ganto sa Nueva Ecija, nakumpiska kini sa CIDJ Misamis Oriental. Kani mga tropa mga langtudling kini sa atong mga balita, mga katropa din sa atong pagparaguban. Kompleto ang ditang mga tropa. Ato kini madungog kini sa atong pagparaguban, mga tropa katogabahin sa atong mga uluhang tudling sa mga balita. Hatod ka dato mga katropa ganto sa Sanson Gold Herbal Sea. Nangita ka ba mga tropa o Helsing Sea? Mag Sanson Gold Herbal Sea. Gihimo kini mga tropa gikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bar. Maunga daghan kaayo o health benefit. Ipatamis pa kini siya pinagi sa stevia. Maunga pwede kaayo mga tropa nga inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Sea. Ang sea nga healthy, Sanson Gold Herbal Sea. Produkto kini sa Yes to Health Incorporated o siyempre mapalit kini sa nagkaniya mga butik at parmasya nationwide. Mga mag-uma, mga tropa, naghinanglan kita mga tropa mga produkto nga makatabang usab sa ato mga tropa pagpanguma, gumikan sa kalisod sa panahon karon. Pirmi lang ta mga katropang failure tungod sa kamahal sa mga produkto sa mga produkto para sa atong pagpanguma. Gamitin ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Para kini sa nagkadaiyang klase na itong mga tanong pang ispray, mapalit kini sa nagkadaiya mga kaigsunan ng mga agri-store sa inyohang lugar. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Hala, arangkada na bay! Alas 5:30 na bay sa unang bulyada sa atong mga balita. Unahon na ito mga tropa ang Drisa Davao Region. Nangawat ang electrical wires mga tropa sa poste, sa kuryente, sa Tagum City, arestado. Naka-standby na mga tropa si katropang Lars Sanyol. Live report.
0: Himas rihas ang tulog ka mga lalaki. Human kini nasakpan ng awat o electric wires gikan sa poste sa kuryente at ubangan sa Toyota Tagum, Barangay Kanungkutan, Tagum City. Alas 4:39 ang taktas kadlawon sa milabay nga adlaw. Ang gila mga naresto nga sila si alias Ron, 33 anyos, lineman, alias Boy, elektrisyan, pariyong residente sa Komunal Buhangin, Davao City. O alias Lodz, 31 anyos, elektrisyan, residente sa Barangay New Visayas, Parabo City. Sumala sa imbisikasyon sa Tagum City Police Station, naktuhan ang mga suspitsado. Sa ding gibuhat ang krimen, rason nga giaresto kini sa mga personay sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Mibarog usab isip komplainant ang mga personay sa LGU Tagum, aron pormal nga mapasakahag kaso ang mga dinakpan. Sa pagkakaroon, gikustudiya ang mga suspect sa Tagum City Police Station, samtang giandam ang kasong pagpangawat batok sa mga dinakpan. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlo-adlo. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Ikisamas Katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Duha mga tropa ka mga high value individual na

0: Samtang sa bahin, gipasidunggan usab ang Braulio E. Duhali Municipal Police Station human kini matupad na ila isip top performing police station sa Class C municipalities. Usa ka kalampusan kini matupad na gapakita sa ligon usab nga panaghiusa disiplina o dedikasyon sa tanang kapulisan sa istasyon sa pagaservisyo usab sa katawhan. Sumala pa usab sa Braulio E. Duhali Municipal Police Station ang maoga pagaila. Ihalad kini ngadto usab sa tanang personnel nga nagatinabangay aron labang magapadayon ang nga epesyente ang matinud-anong serbisyo publiko alang kini sa kalina o kahapsay sa komunidad. Gani gitambo ang gihatagan usab og special nga pag-ila si Police Captain Alon Art Daog, officer in charge sa istasyon tungod sa iyang liderato og paggiya nga nakatampo kini sa pagkabot sa baong kalampusan. Dako usab ang pagpasalamat sa istasyon ngadto sa katawhan sa Braulio E. Duhali alang kini sa padayon usab nila ga suporta og kooperasyon sa pagmintinar sa malinawon og luwas nga komunidad mga katrop. Alas 5:21 na bayad rigapon sa ato ga pagpadaguban samtang sa laing bahin ginumala usab ang reenactment sa awarding og presentation sa plaque of recognition ngadto sa Santo Tomas Municipal Police Station tungod kini sa pagkabot niini sa rank 1 sa lowest index crime rate mga tropa sa class A category atol kini sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 11 ang maong pag-ila nagapakita sa malampuson nga kampanya sa Santo Tomas Municipal Police Station batok sa kriminalidad og padayon usab nga pagpalig-on sa kalinaw og kahapsay sa lungsod sa Santo Tomas tungod sa talagsaon matupang kalampusan gikonsiderar ang istasyon isip usa sa labing epektibo nga police station sa rehiyon sa natad usab sa peace and order performance isip pag-ila sa ila matupang dedikasyon og maayog nga serbisyo publiko gikumpirma matupang ngadto sa Santo Tomas Municipal Police Station ang medalya o naangkon mga tropa medalya ng kasanayan usa ka dungganon nga matupang pasidungog nga nagatimaan kini sa ilang ligon o pagpaningkamot sa pagmintinar sa kaluwasan sa komunidad, epesyente matupang pagpatuman sa balaod o pagpalambo usab sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa katawhan. Subala sa kapulisan ang maong award. Usa-usab kini matupang kapag matuod sa pagka-alerto, profesionalismo o integridad sa matag personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station nga matinud-anon matupang nagtuman sa ilang pangatungdanan uban usab sa dedikasyon ug kahusayan mga katropa. Alas 5:23 na bahay drigapon sa atong pagpadaguban samtang sa lain bahin. Padayon usab ang gipakusgan karon sa Davao Norte Police Provincial Office ang kampanya batok kadto sa illegal nga droga human usab sa sunod-sunod nga mga lampuson nga bypass operation nga napahigayon ito nga Mayo 17, 2026 nga nisangpot kini sa pagkasikop usab sa daghang mga drug personalities o pagkakumpiskar sa kapin nga to sa 500,000 kapisos kantidad sa gidudahang siyabo sa nakalainlaig lugar sa probinsya. Gani gipasiugda usab sa Davao Norte Police Provincial Office o pisa liderato ni Police Colonel Glenn Cristines nga mas gipakusgan matod pa sa kapulisan ang ilahang anti-illegal drug operation aron lamang mapadayon ang kalina o kahapsay sa Davao del Norte. Nanguna usab sa maong nga accomplishment ang Panabo City Police Station pinagi sa duha matod pa ka bypass operation nga gipahigayon nga diin isangko usab ngadto sa ubay-ubay nga mga droga ang nakumpiskar. Samtang nangasiko usab ang pipila usab ka mga drug personality kapung kumpiska at kinatubukan og 55 gramos nga shabo nga ni kantidad matud pa kinig 374,000 pesos mga tropa og naka-recover sab og .38 revolver nga defense ang serial number nini. Aduna pa nakuha nga mga motorsiklo gigamit sa mga sa naisguta mga responsable samtang naka pahigayon usab og duha ka operasyon sa Panabo City ato nga tay mga tropa nga nanakpan gyapon ang mga responsable sa recover sa bug more or less sa 40,000 kapin na pisos mga tropa ang kantidad sa siyabo nga nakumpiska samtang gisundam sa ginis kapalo nga operasyon nakakumpiska usab sila og siyabo mga tropa nga 0.54 grams. Samtang sa laing bahin usab, nakapahigayon usab og operasyon ang sawata mga katropa Municipal Police Station. Tutali mga kaigsunan, nakaabot nga to sa 73.54 gramos ang nakumpiska sa gituang syabo na mubalor usab kini nga to sa 500,072 pesos sa kinatibok ang operasyon sa usak adlaw lamang mga tropa sa Davao Norte Police Provincial Office sa Dagadiaga Police Station mga katropa. Exciting Pilipinas! Oras mga tropa, alas 5.26 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: La guapo. Oh. Si naong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kay daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
8: Santo Blas Gold.
9: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blas Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
10: Zanthon Plus Coffee Mix user.
12: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mopalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
19: Yes to health.
1: Sister Pain.
21: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
1: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
24: O sige, lo.
0: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
23: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
26: Exciting!
27: Exciting Pilipinas!
28: Alright, para ito mga tropa, sa ato pagkakuman, 42 minutos, nagkabilabay ko ras gato sa alas 5 sa buntag, mga katropa. Good morning, Rikang Elren Diginyon, Matupanya. Good morning, katropa, gabong. Kapi-kapi, kay tugnaw ang panahon. Bugnaw yung panahon, mga katropa, kay gaalimuot ang kalibutan. O gamugot ang langit, mga katropa. O gamugot ang langit, kanopo. Na may buntag, di ka pa rin tid, kabana. Good morning, pre. Monitor niya siya karon, mga katropa. Dilia Villaroso Duran. Good morning. Rio Manti Alibo. Good morning. Og sa tanan mga naakaroon rin mga tropa. Good morning. Kaninyong hurot. Ako sa Antibayaon Kariot ni Uban. Pusipina Tinambunan, Mads. Good morning, Mads. Pusipina Tinambunan. Magandang umaga, katropa, Gabradbong. Exciting Pilipinas XFM. Happy Tuesday from Tinambunan family. Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Salamat. God bless. Good morning, dia agang Mads. Josepina Tinambunan, kang Paribin. Good morning din niyo, pre. Miss you na, pre. Diha karon sa inyohang nahimutangan. Buntag diha karon yung hurot. Okay, kang Chi Adartsi. Itong sa mga Estrada mo dahil ni. Pangbali. Chi Estrada. Pangbali ra. O gato sa mga katropa sa uban pang naakaroon din ni ato sa Lilion kay Basi Malimota. Roster Balit, good morning. Mayong aga, sir. Ana pa siya si Roster Balit din, he. Mga katropa, kanang Watsing Tagig City, Inday Saras, Tayo, SP Cayetano. Ano yung mga katropa? Taga-Tagig man si Senate President Cayetano, mga katropa. So mayong buntag ninyong tanan, mayong aga ninyong hurot din na, mga katropa. So nga, mga nagapaminaw karon rin sa atong pagpanag-uban, mga kaigsuna. Marda Tuin na matignaw kay Toto Goritso. Mayang buntag kaling hurot na mga katropa. Okay, direta mga katropa sa ato mga XFM Mindanao Reports mga katropa.
27: Exciting Pilipinas!
28: Ano suspect sa pagpanulis mga katropa sa usa ka tindahan sa General Lona Siargao, sikop kini human mga katropa ni sukol. Katropa mo sa balita mga katropa ni sukol kini singgit ang biktima. Nisinggit ay nisukol o nisinggit ang biktima. Katropang Limuel, ukay sa detalye mga katropa. Katropang Limuel.
27: XFM Mindanao Reports.
2: Prisuhan ang natugpahan sa usa ka security guard human kinidadakpan sa akto nga nanuli sa usa ka tindahan dito sa Barangay 1 Poblasyon, General Luna, Surigao del Norte, alas 2:30 sa miaging hapon. Base sa report sa kapulisan, daling misulod sa tindahan ang suspect nga nag-hoodie o nag-face mask samtang nagdalaw kutsilyo. Gitiunan niini ang sales lady o gipangayo ang kwarta sa kahera. Apan, imbis nga mahadlok, maisugong nisukol ang biktima o giilog ang kutsilyo, hinungdan nga nasamad kini sa iyang liog. Bisan pa man niini, nakuha gihapon sa suspect ang pitaka nga adunay sulod nga kapin kun kulang 38,000 kapesos o misulay sa pag-ikyas sakay sa iyang motor nga walay plaka. Wala magpalupig ang biktima, daling nisinggit o nangayo o tabang sa mga silingan. Tungod sa abtik nga responde sa mga tao sa palibot, na corner o nadakpan ang mauntulisan. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustudiya sa General Luna Police Station ang maong suspect o gihikay na ang kasong robbery with violence against person batok kaniya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
28: Thank you so much, Lemuel Pagalaran Ukay. Good morning, Kabro Milan Olog. Maimbag nga bigat, katropa Gabong Algabri. God bless. Samtang sa laing bahin, Mayor mga katropa sa Kiamba, wala po na nagmando sa mga BSW nga maglusad mga tropa o gasurvey kalabot na kini sa kuryente sa mga barangay. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan.
27: XFM Mindanao Reports.
5: Gihingusga ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala siya'y bisan unsang kamanduan sa giingong mga miyembro sa Barangay Health Workers kon BHW sa mga barangay nga sakop sa iyang lungsod. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma og survey mahitungod sa kuryente. Sa pakiginabi sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, giasoy niini nga dili nila kinahanglang mogamit og mga tao sa Kiamba alang sa susamang kalihukan. Ang maong pamahayag sa mayor, ang alayon sa mga nagkatag ng mga aligasyon og personal nga kasinatian sa pipila ka mga residente sa probinsya sa Sarangani, kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma kanila sa usa ka survey form diin na buot nilang kuhaon ang pangalan, account number, control number, customer ID number, billing address, kasamtangang kahimtang sa tag-iya sa account kung patay ba kini o kung buhi pa, lakip na ang ngalan o address sa kasamtangang nagpuyo sa panimalay. Kainumduman nga hugot nga gipasidan-an sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kon Socoteco 2 ang tanang miyembro konsumidor niini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga empleyado sa kooperatiba aron nga mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron nga manguha og account og meter numbers o kaha magpasiugda og mga peke nga survey. Mga katropa, protektahi ang imong katungod sa pagpili sama sa pagprotekta sa imong katungod nga magpili og saktong kape alang sa imong panglawas. Pilia ang kape nga healthy, Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
28: Thank you so much sa katropang Ivan Pulonan, Nars Irames, exciting morning kaninyo nga tanan Sir Bong. Watching from Pagadian City, Sambuanga del Sur og sa tanang katropa sa 89.5 XFM Pagadian, headed by SM Ken Bustamante. Oy, kinahanglan kong number ni SM Ken Bustamante. Di man ako siya makuan sa iya. Unsa iyang murag di man ba uto ang iyahang messenger nga akong natan-awan? Yan, good morning dia katropang SM Kenneth Bustamante. Samtang sa laing bahin mga katropa, armadong lalaki magkaigsuna nga nisulong kini og nang haras sa suspek. Napusilan patay mga katropa. Katropas balita, Rostom Villafranca. Katropan Tom.
27: XFM Mindanao Reports.
6: Napo silang patay ang usa ka lalaki human na ilog sa suspect ang bitbit ni ining armas. Dihang ni sulong og nang haras kini pasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026, sa Maiprok Uno, Barangay Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang suspect nga ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok Uno, Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautaw PNP, gipakatap gilayon ang Police Community Precinct kon PCP nga nahimutang sa Barangay Lorega, Kitautaw og RPSB Kitautaw Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og imbestigasyon. Sa imbestigasyon na sairan, ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola uban sa wala mailhing mga kaubanan ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikumpronta og giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinuda, Kitautaw. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima o giposil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkon og daghang sa malpinusiran sa lawas ang biktima kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon, Bukidnon. Apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team ka Police Major Jose Regner Civilleno, hepe sa Kitautaw PNP, nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang sospitsado nagtingkagol na sa detention cell sa Kitautaw Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
28: Kisama sa katropang Rustam Villafranca, Alfredo Hikale, Mayong good morning, agaw bo! Good morning din ha karon sa imong himutangan sa Sydney. Samtang sa laing bahin mga katropa, aduna po'y mga armado matupang lalaki nga nagdalaki ni uga droga sikop kini sa checkpoint sa Bislig City. Katropas balita, katropang Ale Vicente.
27: XFM Mindanao Reports.
7: Laing dakong kalampusan ang natala sa Surigao del Sur Police Provincial Office batok sa kriminalidad. Kinihuman na sikop sa mga otoridad ang duha ka armadong lalaki nga nakuhaan pa og mga ilegal nga droga sa gipahigayong checkpoint sa Bislig City ni atong miaging kadlawon. Sa report nga gikan sa Bislig City Component Police Station, gipahigayon ang usa ka Oplan Bakal Sita checkpoint operation sa Purok 3 Don Bosco, Barangay Mangagoy sa maong siyudad pasado alauna 5 sa kadlawon. Gipara sa kapulisan ang usa ka itom nga motorsiklo nga walay plaka. Din sakay ang mga sospitsado nga giilalang sa mga alias nga Junjun o Jojo, pulos 40 anyos, mga mag-uuma o lumulupyo rosab sa maong dapit. Sa gihimong inspeksyon, nakurat ang mga pulis human nakuha gikan sa duha ang usa ka punto kalibre 45 nga pistola nga adunay 5 kabala, usa ka punto 22 magnum mini revolver nga adunay usab 5 kabala, o usa ka sachet sa gidudahang shabo nga nagkantidad og kapin 3,000 kapesos og usa ka glass tube nga adunay sulod nga pinauga nga daon sa marijuana uban ang mga drug paraphernalia. Matod ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, ang provincial director sa Surigao del Sur, walay puas ang ilang operasyon aron masiguro ang kalinaw sa probinsya. Prisuhan ang bagsak karon sa duha ka suspitsado nga nagatubang og seryosong kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Softgel Capsule Matag Adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
28: Mga katropa, naglangkob sa itong balita, mga katropa, sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Karon rita, mga katropa, sa itong weather update.
27: XFM Weather Update. Weather Update.
28: Weather update, mga katropa, din sa Davao Region. Gilauman ang partly cloudy ngadto na sa mga katropa sa managumon nga kalangi kahimtang sa panahon. Uban kini sa posibilidad mga katropa nga padagsa nga mga pag-ulan o thunderstorms ilabi na sa hapon hangtod sa gabi tungod kini sa localized thunderstorm o Easterlies. Posible usab mga katropa ang kusog nga ulan sa pipila usab ka bahin sa rehiyon. Busag iawhag ang publiko nga magmatngon mga katropa ilabi na sa mga lugar nga daling bahaan o landslide prone area. Temperatura mga tropa sa Davao Region na pinakataas o pinakainit mga tropa 32 ngadto sa 34 degrees Celsius, samtang pinakabugnaw sa mga tropa gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Ang hangin mga tropa hinay ngadto sa kasarangan Gagikan kini sa habagatan nga sidlakan. Samtang ang kadagatan mga tropa hapsay nga usab sa medyo mabaluron mga katropa ang katubigan sa Davao Gulf o kasikpit usab nga kabaybayunan. Luwas gihapon kita mga tropa alang sa magagmay nga masakyanan o sakayan apaan padayon gihapon kita mag-amping. Ang pagsubang sa adlaw alas 5:20 mga tropa sa buntag o musalop kini alas 5:47 sa hapon o ang bulan mga tropa alas 7:21 sa buntag musubang o musalop usab alas 8:14 sa gabi mga katropa. Mag-amping ta mga katropa sa tanan nga panahon, magdala tagpayong mga katropa o panangga sa ulan. Unsa mga katropa ang dangatan mga katropa sa atong paglakaw-lakaw. Kinahanglan mga katropa nga chill ka lang o kinahanglan nga amping ta kanunay. Aron kita mahimong safety mga katropa sa atong paglabigar sa atong pagkinabuhi mga egso. Maokin niya itong lakad sa panahon ng adlawa mga katropa.
27: XFM Weather Update. Weather Update.
28: Exciting Filipinas. Yung nadungog. Oy. Nadungog man dayon kadiyot lang. Wa pa na ito madungog. Diyan sa ito mga katropa sa ato ang kining mas bunga mga katropa nga. Oy, happy birthday sa. Sa di pa kumuluat mga katropa. Happy birthday sa amuhang admin mga katropa kang Kenneth Tagupa. Happy birthday, Ken!
8: Happy birthday,
28: Ken!
8: Happy birthday,
28: Ken!
8: Happy birthday!
28: Lebre na sa taron! Happy birthday, Ken! Tas Master Control sa tropa agad. Gab alas mga katropa. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umakyal Gab. Nagkasalamat! Maimbuntag ka natong tanan. Dalay kon ang labawang magkagagam. Bye-bye!
27: Exciting Pilipinas! Pinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
24: XFM.
9: FM.
25: Exciting.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Punta kayo na niya, takaroon din he sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
12: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mong ana experience sa paggamit sa Crop
14: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
17: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
16: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
18: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Vision X Plus, user atong paminawon.
29: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
30: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
16: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
31: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
18: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
31: Oh, yes.
18: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
31: Mas lalakas ka pa.
16: Seven Plus Herbal Soap.
32: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
24: Kung maminaw ka sa XFM.
25: Par, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
0: Exciting!
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: ang mga personahe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, impasugong PNP o mga concerned citizens. Pagkamayo 17, napalgan ang patayng lawas sa biktima sa May Atugan River. Mga katropa, likay nga matubuan o bukol ang imong lawas, inum adlaw o Santhon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula, nga dunay taas nga anti-tumor o antioxidant properties, nga makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Tagasalamat ka, tropang Hanilo Tabios. Nanukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Suspek sa pagpusil patay sa negosyante sa Bayugan Public Market. Ana-ana sa selda sa PNP. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 53 anyos nga vendor human kini pusila sa ulo samtang nag-atiman sa iyang negosyo sulod sa Bayugan Public Market sa May Purok J sa Barangay Taglatawan, Bayugan City niadtong Mayo 17, 2026 sa May alas 10:30 buntag. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Punta Umar Arubi samtang ang suspetsado na ilhan nga si Adrona Montaner Ansam 50 anyos nga usa-usab ka vendor og residentes mao nga barangay. Sumala sa initial nga investigasyon sa Philippine National Police, kalit nga gisulod sa suspect ang biktima gikan sa loyo o gipusil kinig gamit ang gituuhan nga kalibre 45 nga pistola. Tungod sa grabing samad nga naangkon, nakabsandayon sa kinabuhi ang biktima. Base sa gihimong post-mortem examination ni Dr. Kevin Boron, nakaangkon si Arubi og usa ka fatal nga samad, pinusilan diin misulod ang bala sa iyang occipital lobe o likod sa ulo o migawa sa iyang wala nga kilay. Dali nga mi-responde ang mga members Bayugan Component City Police Station og nakig-alayon sa mga nakasikbit nga mga lungsod alang sa paglusad og hatpursot operasyon. Sa gihimong pagsusi sa crime scene, kauban ang Agusan de Sur Forensic Unit 13 na recover sa mga otoridad ang usa ka fired bullet slug kuna bala nga gituhoang gikan sa 45 nga pistola, usa ka Android cellphone og charger, cash nga nagkantidad sa 5,716. Pinaagi sa padayon nga operasyon sa kapulisan, malampuson nga nadakpan ang suspect na recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka kalibre 45 nga pistol nga M1911 nga adunay sulod nga 6 kabuhing bala. Sa pagkakaroon ang suspect petsado balhog na sa Sildas Bayugan City Police Station samtang giandam na ang formal nga kasong murder bato kaniya alang sa saktong disposisyon sa balaod.
4: Ako si Adrom Ansam Montaner. Moto nga naitabo ra to kay tungod sa niari akong igsuon kay gitawagan siya, nagtinawagay sila nga mabalikan sila. Nya pag-abot niya dire, nawala siya pud ni balik kay basig kuandra na sa gyunaw na nga ilaron sa akong igsuon. Katong niyang gidure nga kalapi, gibawi era niya. Gingon ako sa iya, kung balikan mo akong igsuon, kung sayangan ka, ayaw nanay ko, magbalikay mo. Nanay kwarto, pagtarong mo maginabuhi. Wala man siya, kahit di man siya mabalik. Niya mo, ato sa akong igsuon, diri pa mo, diri susamo. Kamutan na, bisag agi sila daan ramong kuang kwarto, ng iyang abrihan nga mutan na oras sa akong asawa ng moto ikuan nga na dugay na siya mo tutok sa akong asawa abi niya guwa ako nagtanaw sa iya kay nahigda ako moto.
5: So kumbaga sir, dunay something na nagsilos ka kay na siya ikuan sa imong asawa.
4: Oo.
5: Pero ang iyang asawa gid ato dapat katoy mo igsuon.
4: Igsuon ako.
5: Nagbulag na sila.
4: Bulag sila.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Adron Montaner Ansam. Mga katropa, inom kanunay sa Santhon Plus Gold, aron kanunay himsog ang imong panglawas. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Samtang road raid sa Jensan, misangpot sa pagpamusil. Suspect para yun pang gipangita. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
1: Next.
6: FM Report.
7: Nagpabilin karon sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nakaangkod og pito kasabad pinusilan sa lain-laing parte sa panglawas tungod sa bangi sa dalan nga nauli sa Pinusilay ni nakalabay alas 5:40 sa hapon sa puro KPS Zone 1 Barangay Lumangal Jensan. Giilang biktima nga si Gabriel Estorba, 28 anyos nga driver og residente sa purok 18 Baktol, Barangay Mabuhay, samtang ang suspect sakay sa tricycle nga dunay sunob nga polo shirt og pantalon. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang kadalanan sa Hadano Avenue sa Barangay Labangal at tubangan sa SSS office, kalit na bangga sa motorista ang tricycle nga maoy hinungdan sa ilang panaglalis. Nasayran nga pulos anaa sa impluwensya sa ilim no makahubog og dunay dala nga pusil ang duha. Dayon gihagi sa tricycle ang motorista nga kung isog magkita ay sila sa nasampit nga lugar. Una matud pa nga mibunot og pusil ang motorista apan paspas nga nakapabuto ang tricycle gamit ang caliber 45. Pagresponde sa kapulisan, naabtan ang nagkadugong nga biktima samtang ang suspect ang dalinga nakasibat o gibilin ang tricycle. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga dakong katingalahan nga nung dunay dalanga pusil ang mga nalambigit.
8: Yeah, it turned into pinusilay. So gano'n datang, anong na sila'y pusil? Na sila'y loose firearm. Baga, di ba? Kayo security guard sila. Supposed to be ang ilang armas, i-turnover sa next succeeding guard.
7: Sa pagkakaroon, nagpadayo ng investigasyon sa kapulisan sa nasampit ng krimen o pag-ila sa suspect. Mga katropa, ang kainit sa ulo, posibleng may resulta sa daotang binuhatan. Imbes mga suko, kalmahi og inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
6: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Philip Olegario na nagkagikan sa XFM Jensan.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras katropa, alas 6:28 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Gahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, patong-patong mga balatian, high blood, diabetes o ban pa, inumi ka na o aron yung matuldukan o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
6: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Formal nang nanumpa kaghapon sa hapon, Mayo 18, 2026, isip mga senator judges ang mga senador nga gisugdan o gisugdan impeachment and trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang nunod sa pagtapos sa unang adlaw sa trial, wala mahitabo ang giingon o gihugon-hugon nga kudita kundi hulipan si Senador o Senate President Alan Peter Cayetano. So kay kini sa mga gidungog nga kudita nga matod pa pipila ka mga senador sa minuryang mualsa aron na mabakante ang posisyon o mahulipan kini og bag-o nga pangulo aron maoy muhawid sa controversial nga impeachment sa nasod. Dalang bahin, nagpasalamat ang House Prosecutor o House Prosecution Panel sa Senado kuman formal nga giablihan ang Senate Impeachment Court alang sa pagtaral kang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala kang House Prosecutor o Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, andam na ang ilang hanay sa pagpresenta sa mga ebidensya batok kang Vice Presidente sa mga musunod ka adlaw. Di pa siguro usab ni Ridon nga masubay o musubay ang tibuok House Prosecution Panel sa tanan nga mga kamanduan, direktiba o legal nga mga proseso nga gikatakda sa impeachment nga court samtang nagpadayon pa ang makasaysayanon nga pagdungog sa Senado.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa, alas 6:29 na sa buntag.
6: Balita sa International.
9: Balita sa International.
6: Balita sa International.
9: Balita sa International.
2: Detalye karon sa balitang international, mga katropa, hatod ka nato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabrimit ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
6: Balita sa international.
9: Balita sa international.
2: Nagbangga sa ere ang duha ka mga fighter jet atol kini sa usa ka air show sa estado sa Idaho ni atong nakalabay nga adlaw. Gumpirma sa Gunfighter Skies Air Show ang insidenteng nahitabo dool sa Mountain Home Air Force Base. Doon ka mga milya sa Northwest sa maong military base. Sumalapas sa mga otoridad padayon ang pang-imbisigasyon sa nahitabong bangga. Samtang na padayon usab ang operasyon ang mga emergency responders sa lugar sa insidente. Base pa sa report, luwas ang upat ka mga crew members sa duha ka mga US Navy EOAA-18 fighter jets. Human sila maka-eject og mikanaog pinaagi sa parachute. Sa mga video nga gihulagway, mikanaog online o mikatag online, makita nga nagbangga ang duha ka mga electronic warface jets. Samta nagpasundayag sa aerial exhibition human sa bangga. Nagtuyok pa ang mga eroplano sa ere sa dili pa nahulog gawas sa base o mibuto. Tungod sa insidente, gilockdown dayon ang Mountain Home Air Force Base o kansila ang mga nahibiling bahin sa airshow. Aron hatagan og prioridad ang emergency response o investigation.
10: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras, 4:31 na sa buntag.
10: Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kini siya pang kama, kundi pang sports pa. Aron nga mas muligon pa ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, mag-Turbo, male enhancer matagdug.
10: Balitang sports, balita sa sports.
2: Katropa, mibalik na usab sa world number top 40 ang Pilipina tennis sensation nga si Alex Ciala. Human musaka sa ika-38 nga pwesto. Pinakabag-ong Women's Tennis Association kon WTA rankings. Ang 20 anyos nga Pinay tennis star misaka gikan sa number 42 ngadto na sa number 38 tungod sa iyang impresibo nga kampanya sa Italian Open diin nakabot o nakaabot siya sa ikatulong hugna sa torneo sa Rome. Ang unang higayon sa iyang karera nga nakaabot sa siya o gaingon ni anang kalauma sa Osaka Clay Tournament. Nakadugang sub si Iala o 55 yung mga ranking points. O garon adunay total nga 1,340 points. Bisan pa o napili siya kang world number 2 nga si Elena Rybakina sa score nga 6-4 o 6-3. Dako gihapon ang katabang sa maong torneo aron makasulod siya pag-usab sa elite top 40 sa kalibutan. Matod pa sa mga report, hapit duha ka buwan nga nagpabilin si Ala sa top 40 range. Sukod sa iyang pag-ubos sa rankings niadtong Marso, man mapakyas ang pagdepensa sa iyang puntos gikan sa Miami Open. Apan hinahinay niyang nabawi ang iyang momentum samtang nagkaduol sa prestigyosong French Open sa Roland Garros sa Paris. Sugod Mayo 24 hangtod kani Hunyo 7. Kadili pa ang French Open. Isalmot una si Ala sa Strasbourg Open sa France isip kabahin sa iyang preparasyon. Gilaman usab nga muduwa siya sa double event. Kauban ang Canadian rising star nga si Victoria Mubuko. Samtang parayon usab ang iyang pagsaka sa international tennis scene. Nagparayon usab ang iyang pagtanaw sa mga Pilipino kang Alex Ciala isip usa sa labing hayag nga atleta sa nasod nga posibleng makahimo o kasaysayan sa world tennis.
10: Balita sports, balita sa sports.
2: Oras, 4:34 na sa buntag.
10: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga balangga nga namati karon nga medyo dili kayo hayag apamanit, suwayi ang atuang sabon nga herbal kining Clear Skin Beauty Soap. Gama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
10: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Nako katropa si Maringka Kim Chu, napagawa siya sa iyang gibati human nakadawat og bash online. Ato kining siron pinaagi sa tuang showbiz correspondent Inday Erika.
10: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Oh.
11: Yes, good morning, mga Maring. Ay, mainit-init nga balita, Maring. Napagawas o gibati ang aktres o TV host nga si Kim Chu. Human siya nakadawat o bash tungod sa iyang mga pahayag sa social media kabahin sa kasamtangang mga isyu sa nasun. Sayahan false mga Maring, giingon ni Kim nga nasubo siya kay adunay mga tao nga gusto nga mapahilom kaniya tungod lamang sa pagpahayag sa iyang opinion o kabalaka sa nitabo sa nasun. Gipasiyog na usab niya isip usa ka Bisaya o Pilipino. Aduna siya ay katungod sa pagsulti o pagpapahayag sa iyahang gibati. Matod pa sa aktres mga Maring, bakit alang sa usa ka ordinaryong magbubuis nga makita ang nagkadaiyang kontrobersya nga giatubang sa nasud karon. Nanawagan usab siya sa publiko nga likayan ang panag-away tungod kay nagkalahi-lahi lamang ang pananaw o opinion sa matag-usa. Nag-viral ang pahayag ni Kim. Human siya may komento sa insidente sa Senado nga may kalabutan sa giingong komisyon sa pagbuto o pagpabuto og pusil samtang gipangita si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan ang sab siya mga Maring sa publiko nga mamahimong, maampingon o mapanuri sa pagpili sa mga leader sa nasun. Ay, dako Maring Kim ha, umiigat ka. Bye na mga Maring, amo toto ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw, kopyan sa basing mapuhon, maako na ka, bye-bye.
12: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Dagang salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Gay, sakto man po si Kim Chu. Nga doon na po siya katungkol kay Musulti. Good, pero clarics man kayo Maring. Anyway, og si Kaloy pa, ana gid na. Iya po na. Oras, katropa alas 6, 37 na sa buntag.
12: Express, balita sa buntag.
2: Good morning sa mga naglili sa YouTube o sa Facebook Live.
13: Good morning!
2: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 19, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dekon tabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sangalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay gawa katropang musunod na ang programang Bullseye. At ang makaoban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lar Sanyol. O gini ang Express, balita sa buntag.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
15: Gusto niyo mo soft or hard?
16: Gusto na kong hard niya, soft. Soft-soft pa yun.
15: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hindi naman ko bitawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish dish or chef soup?
16: Kung na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
15: So, ano Bombay style, sir?
16: Kanagong 12 months to pay.
17: Exciting!
12: XFM.
18: XFM.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado?
19: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
23: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
24: Punta kenta aniya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
25: Ila, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
24: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
25: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
24: Kay daghan nga salamat.
26: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
24: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
27: Bahin sa harvest? Dako oh. Kong harvest tungod sa Crop Gold.
24: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
27: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
28: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
29: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mosakit ang akong kutukuto.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
7: Zaphone Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
29: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
11: Excited!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Kumain buntag. Kaya rin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igala, sa tubag pa na gumanuman sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga katropa, nga Martes. It's 19 na taas bulan, mga igala, sa Mayo 2026.
2: Bullseye.
1: Sa ngayon, may exhaust kinatibok ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. XFM Network Philippines. Ako gyapon ninyo magkauban, katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang doon kita mga igala, alas 9:30, taknas buntag, alang sa pagtunol ka ninyo mga katropa sa nagunang mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, din ikaw kakuigsyon, doon ay dakong kalambigitan.
0: Katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! XFM Katropa!
1: Apan sa di pa may galas mga ginod sa unahan tong titas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o gasuking tigpaminawan dali mga igala sa Kabisayan o Mindanao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katropa na ito all over the world, naminaw pinagi may gala via internet dahil sa atong YouTube channel na may gala sa atong mga Facebook pages. Og asa man mo may galang na nagpaminaw karon, alamayong pagpanikay sikay mga katropa. O kita nagabang hinaot niya ang grasya ang panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. Mo'y muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adla na siya, laing panid na siya. Sa itong pagpagabuhi, ibabaw ning madanlog na ang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag sa itong mga katropa din sa 23 kamagabarangay na naglangkob sa siyudad sa Tagum. Maing buntag sa itong mga rural barangays, sa itong mga urban barangays. Good morning! Mayong pagbalikay sikay ka ninyong tanan mga ikala. Inautangan na mo may kalas maayong panlawas karo mga orasa. O gakinanglan may kalang nakasantun gold coffee mixta. Itong mga katropa din may kalas sa Laluigan sa Davao del Norte. Itong mga kigsunan diya sa Island Garden City of Samal. Mga katropa na ito sa Panabo. Mga katropa na ito diya sa may Santo Tomas, Carmen, sa may Braulio Duhali, na may gala sa may Sawata, Asuncion, New Corilla, Kapalong, Talaingod. Good morning!
2: Good morning!
1: May punta ko sa may gala sa Lawigan sa Davao de Oro. Dini may gala sa may Laak, Mawab, Nabunturan, Mungkayo, Muntimista. Dini mga katropa na to sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
2: Good morning!
1: May punta ko sa mga taga coastal areas. Dini may gala sa may Mako, Mabinig, Pantukan.
2: Good morning!
1: May good morning sa itong mga katropa dari sa Davao Oriental.
2: Good morning!
1: Itong mga katropa dari sa may Bukidnon.
2: Good morning!
1: Itong mga katropa sa Davao City, ng Abot Santo, Pagsibya.
2: Good morning!
1: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Plastar Palugar, may gala kailangan edisyon na usab. Sa ito, may gala ang tulumanong Bullseye. Ang itong hatang kapagdagan, may gala ubay-ubay ka mga butang. Din ikaw kakuigsyon doon ay dakog kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa tanahan, may gala ang maabot sa lanong sa itong Pagsibya sa Magkausa. Maayong good morning!
2: Good morning!
1: Sa itong mga katropa, karoon naglanto, may gala stog FB, sa itong YouTube. Nahala maayong pagbalikay sikay niya mga katropa. Comment lang para mabasa na ito ang inyuhang mga igalang akining agi patimbaya diha mga kaigsunan ini mga igala sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye.
1: Alas 7:03 na mga igsoon aga tag na sa buntag maayong pagpaminaw sa atong mga katropa diha nga naglantaw di si Edito Alabat maayong buntag katropa ng Arnel ibo si Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, katropang Arnel. Mga pita, ready sa big issue. God bless Mawab forever. Salamat.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Bro Milan Olog na imbaga bigat, katropang Arnel Cortez. Bullseye, May 19. Amping ta, katropa. Ayong buntag diya. Si George G. Boy Acosta is watching. Good morning.
2: Good morning.
1: Rodel Opinaldo sa may Villa Paraiso, Bisayan Village. Good morning!
2: Good morning!
1: Si Jairo Sintis Maing Buntag, Katropang Arnel.
2: Good morning!
1: Si Josephine Peru Vicente de la Rama. Good morning, Sir Arnel Cortez. Bisa na lang sa pagsupak sa impeachment kay Hilom Rakaayo ang Davao del Norte, Davao de Oro. Isip mga tao, ginagbutang ni BP Sara. Sa pagka ni BP Sara sa pagka BP dapat mulihok na punta.
2: Good morning.
1: May buntag ninyo niya si Cheng Z. Del Rosario. Good morning, Dol. From Balinanao, Dol. Diani sa Kapunaw-Punawan. Naglanog-lanog ka, Dol. Salamat niya. Hindi nakaliok niya akong liog megala kay hugot kay ni akong kurbata. Madyong punta ko sab sa to'y ma... Maksyon lagi kong kabalaka basta na imutan o na may gala nga. Kinibang ambungan na, no? Gikaintapan pa. May buntang ni Muri Agaon. No? Nanukad may gala di Asdak Bayan, Sugbo. No? From the Queen City of the South, mayong buntag, mayong good morning. Ni atong ambungan. Og, di basta-basta. Katropang Eric Seras Manait. Good morning!
2: Good morning!
1: May buntag ni mo diya, katropang Eric. Kuraga, di na ko kaliho ka ni ako liog ba? Kuraga, nahiktan. Boboy Fernando, may buntag diya sa may mainit na bunturan. Sa pamantoy ba, nalipasan ako may galaga basa pa sa iluha. Si John Diampon. Good morning, Attorney Arnel Cortez. Simba ko. Oh, dili intaw ningon na po si gibalik na pong June Jampo, no? Na attorney naman taan. Wa pa oi. Dugay ra to. Dugay pa to. Alas 7 sa Ismay Galan Dagna sa to Dolomanon. Dili may gala sa Busay. Sa makausapan sa to mga kaigsuda mga Bisaya. Mayo pagbalik kay Sikay kaninyong tanan. Sa ato mga katropa, sa ato mga kasimanwa, mga kauturan, mga kaabyanan, mga suking tagpalamatita, may ayad nga aga sa inyo. Kag madamo ka salamat sa inyo, way untad nga suporta kag magsubaybay, sini aton nga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Igos katropang Eric Siras Manayat nga, miss you pads! Imingaw sa bitaw ko sa ato mga, kurag mula, sorry siguro na balik og Japan, katropang Eric. Raga. Kay nindot kan namuwak na ko nang kuanron. Namuwak na ang cherry. Nagitawag nila cherry blossom. Oh, mo ko na pinakanindot nga panahon. Kining mga buwana. No dito sa Japan bagay gala. Sige kay. Di sa tampa Japan. Arita sa Pilipinas may gala nga nagkayamukat nagkaguliyang. Ay buntag sa tong naka-lansang na des YouTube garon do na tay 325 kabaga viewers karon. Ako na nga tagabagdagad taon-taon may gala sa ato mga kaisunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo tagamsat agyamanak.
2: Good morning
1: sa ato mga kaisunang mga Muslim. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Mapiyamapita mapipiya kanulangon.
2: Thank you.
1: So, mga katropa ng mga mansaka mandaya kamayo mga Dabawenyos. Madayaw na temprano, madayaw na kamdag kamay ubos lumon. Salamatay gayod sa pagbaningog mayo ni kanatan program. Sa ato mga kaigsunan diya mga waray-waray. Maupay nga aga haiyo. Sa ato mga kaigsunan diya nga mga Tagalog sa mga kapatid natin dyan. Sa mga katropa natin nakikinig. Magandang umaga po. At welcome sa ating palatuntunan ang Bullseye. Mag-i-update na karon may gala. Atong hataga pagtagad gini mga panghitabo sa atong nasod, lokal, nasyonal, og mga buta may galang nga nagapatandog sa atong katilingban. Mayong pagbalikay sikay, ako sa ning i-check attendance kay basi man yung luod ni may gala ning uban. Pero ako na lang ko ano na, ipangan na lang may gala akong basahon kay malangan ta. Si Ellen Chung Son from Davao City, good morning.
2: Good morning.
1: Si Josephine Pero Vicente de la Rama from Nueva Fuerza, nalpista gahapon. Salamat na ikap sa litsyon. Muraga, naka tiam-tiam good ang team kagahapon. Ma'am Lese, Lisel Acaso Pueblo, good morning.
2: Good morning.
1: Si Badin Badot, good morning katropang Arnel. Timbaya Alakos Papa na akong si Buning Banahos o Mama Sophia sa akong mga anak na si Froy o Christine nga nang limpyo o nagbantay sa tindahan from Buds all the way from Santo Tomas. May buntag nyo rin Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City. Mayong buntag Nats Kushner. Mayong good morning usaw ninyo tanan dami sa si Fresinia Babael. Good morning katropang Arnel watching here in California sa my Simi Valley on YouTube. Salamat.
2: Thank you.
1: Merlita Argilias, Namino from Davao.
2: Good morning.
1: Nadit Sabareta, good morning.
2: Good morning.
1: Joseph Parr, Gaud, sa may Santa Josefa, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Si Bibi Girl Ador. Good morning. Katropang Arnel, Namino din sa may Tubod, Lanao del Norte.
2: Good morning.
1: Pa shoutout sa si Diego family. Si Abel Manlangit, Namino din may Gala, sa may Asa ni Kabel. Good morning, katropa nga na birthday sa akong mother garon, mother-in-law, Lusminda Ravin Rosero, ika-84th birthday, from Linamon, Lanao, Del Norte. Oh, may bundag niya. Christopher Isgira, samog na kay Pilipinas, si Yorsi Katubig, si JP Ma, taga-Japan ni Maigala, yun siya nga, Ohayo gozaimasu! Ay, konnichiwa! Arigato gozaimasu!
2: Thank you!
1: Si Micheline, Michelle Iniego, good morning, sir. Hello sa mga taga-Panabo. Especially, sir, Noli og Jaime. Good morning.
2: Thank you.
1: De La Torre, Lito, watching from Sindangan, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
1: Killer Siri, good morning, Arnel. Musta, musta na, shukran. Ayos lang. Si, diya pa, may gala. Si Felix Tuyugon from Bulacan.
2: Good morning.
1: Jovi Ustosius Armodia, Ustos Armodia from San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Blue Girl Sapphire. Glenn Onguria. Nabasa ko na ng uban. Okay. Alas 7:11 na may kalandag na sa Don Dolomanon. Og, of course, isip kabahin. Sa ito magaigala ang programa, may buntag niya Sulaiman Maliawaw from Kamamanan. Cagayan de Oro City.
2: Good morning.
1: Sa tropang Jing Pigarido from the mayang buntag katropang Aral listening now. Buy sugi ug mainit na bunturan Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Mayang buntag kaninyo tanan isip kabahin may gala sa atong tulumanon. Ang Bullseye, hindi may gala atong hamubong pagkampus Bullseye mga katropa. Dili ato buiding wag tangon kay mao kini mga igalay ato ang bugdong hinagiban ug dalangpanan. Hindi may gala nagkaguliyang ng Pilipinas. No? Nanglan may gala nga deeply rooted gihapon ta sa atong relasyon ngadto sa Ginoo mga kaigsoonan. Kay maura gyud ni ang ato may gala nga di anang ni abot na ni may gala ning malang mananap. Si Master Inday tanini, andam na pud ni magigbugno sa ilang drama unya may gala nga kung ako ikaw, kung ikaw ako. Alas 7:12 na. Prince Jonas Iniego mayong buntag. Romelo Biay. Maing buntag, Maxan Mat Vlog. Good morning.
2: Good morning.
1: Sa pamay nagpag-greet niya. Pag-greet po akong Mama Bingbing sa pagsabangan sa akong bana Bubit o sa akong Mangho Dundun. Kauban sa iyang asawa nga si Rosan diri sa bagong baryo San Ildefonso, Bulacan. Maing buntag diya sa taga Bulacan. Good morning, Getropang Arnel Wasingbam Dariango Sibulan. Santa Cruz, Davao del Sur.
2: Good morning.
1: Nara si Senador Bato di Adapita siguro. Okay na may bato, Santa Cruz. Alas 7:12 na may galandag na sa bundag. Arita may gala sa itong pag-ampo sa Bullseye.

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Oras may gala doon tayo 15 minutos na pasado alas 7 buntag. O kini oras ato ganyan, of course, may gala sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santone Plus Gold, doon ay mangustin, doon ay ampalaya, doon ay malunggay, doon ay garlic o spirulina, mga higala. Yun ay Santone Plus Gold, eksperto ni mga higalas pag wagtang sa ang mga bukol-bukol, tanggal na mga kaigsunan. Ano ka na imong mga bugun-bugun diha? Nang ipang bati ni mo diha? Sa dugay ng panahon may gala na pamatud-an na ka na. Usa ayaw naglangan.

0: Oh, na Maigala, sama ni ning Santon Plus Coffee Mix. Ini Maigala ang Santon Gold Coffee o Premium D3. Mapalit kini mga igsoon sa nagunang butika sa inyong lugar. Available sa kini sa Mercury Drug, sa Star Drug, TGP o Generica nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama ka na ko ng butang, Maigala, tungataga, pagdagan sa tubag, panagumunuban sa tulumanong Bullseye nining Martes edition.
2: Katropang Armel Cortez. Bullseye!
0: Una, may galadre sa lokalidad, mga kaigsunan. Gamikan kay sa balitang lokal. Doha kabatanong dalambigis drug race sa Tagum, Dakpan, motor, gi-impound. Mayura. Sabi ni mga bataan, pero ting mga banhaan, ilahang mga motorsiklo. Kunya, why ko kahadlok, may gala nga. Mupaturaga sa padagan niya pagkang ospital ninyo kung mga disgrasya mo, mupalaban na sa mus gobyerno. Sa dugang pambalita, mga igsoon, sa balitang regional, doon ay 79 anyos ni Lolo. Tulog kaadlaw ng missing na Palgan, Maygalas, Atugan, River.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito kini Maygalas, Bukidnon. Samta Maygalas, balitang nasyonal, mga katropa, ang impeachment trial. Gisugda na!
2: Bullseye! Kauban si katropang Armel Cortez.
0: Sa kahapong adlaw, mga katropa, nanumpa na ang mga senador isip mamahimo mga igsoon nga senator judges sa himoon o gihimo rather nga kini magaigalang trial sa impeachment na batok sa vice presidente. Natunga na sad may gala ang senado 13-11 karon ang standing. Walay independent, no? Minority o majority lang. Si ang dati may galang independent, no? Nga si kining gikan sa Bukidnon nga si Senador Mig Subiri miabin karon mga igsoon dito sa kini bagay galang nga gitawag nga minority.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oye ba sab si JB Ejercito miabin sab karon mga igala sa minority. But pasabot niya na nga 11 na dito may galas minorya o niya dunay 13 sa mayorya mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Ano? No? Ato na nga taga pagdagad karon. Ito ni mga igala nga subayon kung kinsa yoy maayong muhikyan o ebidensya kay kagahapong adlaw asad may gala apil sa din may gala sa ato pagpanagubanuban nga nalipay ang habig may igsoan sa prosecution. Labi na si Representative Terry Ridon. No, gumikan kay nasugdan na yun kuno. O niya, andam na kaayo sila. Nga mo hikyad. Murag banig, no? Andam na sila may gala nga presentar ni ini magaigalang ilahang mga ebidensya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And sige. Mayo na, may gala. Ready naman ka, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samta magay gala sa dugang pang mga kadikaran nga itong hatagan o pagtagad dinhi magay soon sa tuang pagpanaguban-uban.
1: Bullseye!
0: Ang kinibang gahapon, hinoonwa madayon kay dunay may gihugun-hugun nga ilisan, no? Ang liderato sa Senado, no? Kay ang mahimo bang tunok sa ilang tutunlan si Senador Alan Peter Cayetano. Gani kung paminaw nimo mga igala ang protesta, no, sa mga anti-Duterte, ana nalay tawag ana siguro kay di bang ko makumbinsi. I don't know kung kamo kumbinsido mo nga ang tawag ani nila mga igala mga pro accountability, no, kay mura bag dili man good kay kung mga pro accountability ni sila. Ang ilang panawagan, patas, panawagan nga ito may galas nangawat o bilyon-bilyon as flood control. O niya, panawagan sa may gala o accountability, nga ito may galas sa mga isyong gikalambigitan sa vice presidente, pero dili eh. No? Ang ilang may galang panawagan, ha? Ang ilang panawagan, nakapunting na yun sa vice presidente. Gani, kung sila mag, kung sila mga igala ay mag-rally, makita nimo ang kalainan sa rally nila may gala

0: sa kanabaga supporter ni Sarah o supporter mga igala o mga anti-Sarah. Gabantay ka. Kung mag-rally na sila mga igala, o sa may giloto ninyo diyan, pwede mang humuta. Well, niabot man kadiri sa akong kuan, kining ilong. No? Kung mag-rally mga higala ang mga anti-Sarah, ang ilang dadon mga pula ng mga bandira na kining mga higalang napaganito yung mga kanamurag plag masiguro na komunista. No? Naadi ang mga higala mga yellow. No? Nagkadaiya mga flag. Unya, now ang mga higala nila BP Sarah. Apilas bato niya. Oh. Pero kung ang mga supporter may gala ni Sarah mo ay mag-rally, ang bit-bit nila, flag sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung sa din ni mga supporter, ang kini mga anti-Sarah, pro-Pilipinas ni o... pro sa walhong kalihukan ni may gala sila. Kumauhon may gala. Enemy of the state din eh. Sige, pasibaw, sige, bit-bit anang komunismo, mga higala nga ideolohiya. Anaman-naman na mag-inagbiya, may higala sa China. Iglang bigit na mag-inag China, may higala nga to sa mga demokratikong mga nasod. Ang North Korea naman ay gapanga, anak. Nakita noon dito sa Pilipinas, mga higala, muhangop na noon taan ang ideolohiya nga. Dunot. Alas 7.23 na Dagnas Buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, balikan na to. Kini may higalang gikaingon nga na ay kuditang mahitabo, wa man hinoon mahitabo, pero wa pa nakasayod may gala sa musunod nga mga adlaw. Kaya gipangutana sa BBM, although ni kalot ra siya may gala sa iyang ulo, pero natubag siya may soog, wait and see. Tiyaw mo na. Wait and see ko no, mga kaigsunan. Alas 7.24 na ang takna, bayis buntag. Samtang sa dugang pa may gala dinhi sa tuwang iskutanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kini may galang nahitabo nga pagpinusilay sud sa Senado. By the way, nakapiansa na si Mel Uragon. Katong driver may galang full guy sa NBI nga giingong mo'y nagpabuto. Nagpositive kini may gala sa gun residue test. But pasabot, di na yun kapangilan si Matibag, nagpabutog yun. No? Di na yun siya kaingon, di ba nakabalo mo hawit o pusil? Kay, nagpositive bang yun mga igala? Pero, hugot niya gibarugan mga katropa sa kining Senado, nga under attack sila. Under attack sila kantong a time. No? Pero, dili musugot ni Ana, si Auntie Claire. Di gid siya mo tuo, ana, mga igsoon. Speaking of Auntie Claire, naara ba to'y pangutana, gikas ako ang may gala nga gipaabot? Gipangayuan ta mga igala sa taga-gobyerno? Ay noon, professional man tong pangutana, ha? Ang pangutana is, nga nung makalagot man ka? ato na gipangutana may gala dito, gipaabot na ito na sa Malacanang. By the way, mga taga-tago, ma, gipaabot na ko na may gala sa Malacanang, may tag mo abot. Nga nung mas barato man ang kining, unsan eh? Nga nung mas mahal ang local, mas barato ang imported. Kito magpamalit na ko, mojo na inaitabo, hinaot nga nabali na na. Ha? Kay dapat mas barato yung lokal. Mas mahalon yun na itong imported. Nga naman, para dali-dali mahalin. Kay kung ang lokal may galang mo'y dali mahalin, but pasabot, buhi ang ato may galang mga mag-uuma. Barato in the sense nga dili nga nang makapurdoy. Kung dili, barato siya may galang nga affordable. No? Affordable sa masa. Nga dili po mapildi may galang mga mag-uuma. I mean, kung pananglitan mga igala... Ana may gala sa 65 ang lokal, nasa 60 ang kuha ko, asa man ka mapili? At tugyo ka sa 60. So kung sa una mahurot, ang imported. Di apay lang yung ipaabot na ko, Kay dagam akong sumbong ni mga mga senior citizen nga sa una ko no may gala arang-arang na lang tog magkakuha sila katong 20 bigas. Kay dali ra ko no. Karon kinahanglan pa kuno silang mo online. Nya kay bawa ba mas mga tigwa may gala basta online na isgutan niya. May magkita kay anad man ta nang online. Pero mga senior citizen mga igsoon, no, di sila kay bawa anang online. Oh, magpataka naman lagay na sila comment usahay diya sa Facebook. Magpataka naman lagay na usahay sila tuplok na messenger. Muna'y ato gipaabot dito mga kaigsoonan. But then anyway, may nalang may gala nga naamoy kasungutan karong buntag. Yapil na to si Auntie Claire. Samta mga igala, ipatawag na kuno sa Senado o isyuhan na og writ of summons si BP Sara human nga nag-convene ang impeachment court kagahapon. Ang pagutana karon mga igala, ikaw mismo nga naminaw ron, ikaw nga nagtanaw ron mga katropa, unsa may imong masulti? Dapat na ba nga si BP Sara mismo ang mupakita? O sagdan lang gyapon niya ang iyang abogado nga mao'y mupatigayon sa tanan? Kamo kuno mga kaigsuonan, dapat ba siya na'y mangunay o pakita dito? Total, dili naman ni House of Representatives. Oh, Senate naman ni. And I believe nga she will be treated with high respect mga higala bisan pa sa iyang mga kontras politika. Kay kining Senado, dili ni bastos may gala pareha aning ubos. Why parihang abante may gala diya sa Senado tingali? Well, nasirisa diya may gala pero professional magyapon siya. No? Oh, naadya sila Erwin pero I believe may gala di sana sila magpasaya sa yung bikil-bikil kay basin ninyo mamiligro sa ilang mga ratings. No? So, plastikan na hisgutan, kini sa Senado, believe ka sa ilaha may galang kuan diya, wala na, trabaho lang talaga, walang personalan dyan. Ika na ganing, ikaw karon mga igala ang gisaligan nga Senate President. Pwede may galang idabling ko ba na ay pwede mag-usap na yun, no? Pero una-una na nga, gasabot-sabot pa na po pirmiro nga, sige ako'y mga Senate President, no? Kamu'y himuon ako, ikaw imuhaning komitiba, imuhaning komitiba, imuhaning komitiba. O niya, all of a sudden, may gala, mausap na kalit. Inga na, Senado ba ya? No, ang, di na mo matingaan na, no? Ang shifting mga gala sa leadership sa Senado, dili na siya pareha sa House of Representatives nga tagdugay, no? Kay ugwa pa to mabulabog may gala. Si Albar, si Romualdez, magyapoy atong speaker karon. Kay out of delicadeza ko, no? Ni kwan lang ni balising siya. Wa kay tabo. O na mga igala nga gihatag kang BGD no ang speakership.
1: Bullseye.
0: Pero sa Senado anytime pwede na sila mag-change may galag liderato. Now, kay impeachment trial naman eh. No, kamo di mga igala nga mga supporters, no mga solid supporters or bisag kato mga nagtanaw lang mga igala bas panghitabo. Dapat na ba nga mupakita na si BP Sara? Siya na mismo mga igala ang mutunga mga isoon aron motubag sa mga isyo. Sugda na ba niya pagpakita? O suguon lang sa mga abogado, mga kaigsoon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karama igala itong hatang kapagdagan sa itong pagpanagumanuman sa lumanong
1: bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Taot-taot may galang mga reports sa itong mga kaubanan at usang palutson din sa lokalidad. Ayong pagpaminaw diya si Jay Promising ang hinungdan yun aning tanan kay ang tao dahil kay pwerte mag-uutan ni ako ni tayo eh maraman kung may galag hindi man itong arang-arang man itong sutaan na kaya di kayo guot kaya di pwerte guutan. Alas 7:31 na mga katropa aga tagnas buntag. Ingos J Promising ang hinungdan yun aning tanan kay ang tao nga murag aul nga mas labaw pas presidente nga naa sa Malacañang baga kay naong paskarabang pangita. Matod pa magaigala ni Attorney Rex Suplico, former congressman, magaigala, nga sa tulo o pila upat ka mga impeachment magaigala nga iyang naagian, makita gyud kuno nimo sa impeachment process. When we say process, pagsugod padaan, no? Ang impeachment process mag-start na siya, gi-define na magaigala sa mga constitutionalist, no, particularmente si the late Father Joaquin Bernas SJ, no, gi-define gyud nang initiate, to initiate. So, kanus mo apply ang term nga to initiate, no? If there is an action taken, mga igala, from the side of the legislative or the House of Representatives or the Congress, because they have the kini mga igala ng sole power, no, to initiate impeachment. Senate cannot initiate impeachment. Mabito na magsunog ang dugo sa mga magbabalaod o kongresista, gumikan kay they can initiate, but the Senate can kill it. Pwede nilang i-initiate ba ang Senado may gala, pwedeng pusilon ang ilang i-initiate. Muna nga, maglabad yun ilang utok, may gala maguna-una nga, matay si Alan, may ilang presidente sa Senado. Delikado man taan eh. So, and ang word nga to initiate, no, giklaro yun na may gala sa mga constitutionalist nga, labi na si Father Joaquin Bernas nga, mustart na siya when the House of Representatives dunay action taken on a verified complaint. On a verified complaint. And remember that kaysa ra pwedeng pasakahan may gala, usa lang ka verified complaint ang pwedeng tagdon mga igsuon batok sa usa ka opisyal mga kaigsuon. Not more than once in a year.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna mga igala. So, matod pa ni Attorney Rex Suplico nga makita yun kuno ba'y visible daw ang kamot sa presidente. Adi na lang na tawag o presidente. Makita yun kuno magigsoon ang kamot sa executive sa tanan nga mga impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gawas lang kung siya na may galay gi-impeach. Pero bisan pa, mga katropa kay pananglitan, pag ikaw presidente o Katoko Marcos, no? Nga siya ay naka-impeachment niya. Siyempre, mga igala, alipuris man to mga supporter man to niya. Kwan, di. Pilar, ato kaadlaw in taon. Wa ka... Ginoo ko. Ni Salom, wa ka tunga. No? Ang impeachment complaint, may gala, nga gipasaka, bato ka niya. Oh. Patay diritso.
1: Bullseye!
0: Kay para di mga igala makasugakod, no? Di makasugakod ang mga igalang impeachment. Matod ba ni Attorney Rex Suplico nga makita gini mo ang kamot kuno sa executive o kinsa may namuno sa ekutibo ang pangulo.
1: Bullseye! No? Bullseye!
0: Makita gyud kuno nimo may igalang ilang kamot nga nag-apil-apil. Bisag kita naman siguro mga igala. Wala lang siguro kay solid diha nga basihan ba. Pero di sa kapwedeng patuuhon mga igala nga why impluwensya ang presidente sa impeachment karon. No? Kamo motuo mo nga ang impeachment mga igala is it's all about the doing of the House of Representatives and the initiation of a certain priest. Pari, may napasakag kaso ani. Muna ni nagkabatinga ang anong dagan sa pari o suporta ani. No? Pare, may nagpasaka gagawin ka, Sarah, kaso. Oh, kining impeachment, mga igala. No? Buto ba mo, mga igala, nga wadjoy, puhay touch ba? No? Ang pangulo diha. Oh. Kaya ako, mukhang yung yugog, lisod, mga igala. Nga walay labot ang presidente. Naagyo na. Di lang mo makita. No? Alang-alang mo magpakita.
1: Katropang Armel Cortez. Bullseye.
0: Nila visible sa ato mga mata. Pero doon na mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Josefina Tapakal Maying Buntag.
2: Good morning!
0: Si Virginia Acaso Ma'am Maying Good Morning. Avel Manlangit Maying Buntag. Dia. Si Tessie Bangkore.
2: Good morning!
0: Prince Jonas Iniego, tamang-tama magpakita siya kung available na siya. Basin nasa Dahig pa siya pero naana niya sa pag naana sa Pinas, why not? Oh, Imelda Victorio, pwedeng mo atubang na siya or si BP Sara. Aldrin Ordenisa, good morning Katropang Arnel. Shoutout na ko sila Tatang Ordenisa de Astagom.
2: Good morning.
0: Fernando Ligaspe, Nel, kanunay ko nagtanaw na minaw ni mo diri sa Panalsalan, Tangub City, Misamis Occidental, Fernando Ligaspe.
2: Good morning.
0: May mundag ni mo diya, Boss Fernando. Oh, Marilyn Cruz, good morning. Watching from Surigao City.
2: Good morning.
0: Marajaw na pagpanalinga lumon. Glenn Magtrayo, good morning, Dol.
2: Good morning.
0: Julius Bunsilig, mayong buntag, boss, listening from Bohol.
2: Good morning.
0: Sabay di Adre. Ria Acosta, mayong buntag. Jubik Duay, abi kong Junbik Rimulya. Jubik Duay, sir, greet na ko ang tanan taga Dabisol nga Surigao del Sur. Labi na kang Regen Barrett nga gwapa. Naman nung namay haha. Gwapa man kaha na. Oh. Si Glenn Magtrayo, naglantaw migikan Buena Vista, Agusan del Norte. Mayong buntag nyo rin sa Buena Vista. Rhea Acosta, Yuyo Cards, Laborti Aum, under bangag admin, 100% appeal dyan na. Ah. Di ba rin atong digong bitaw nga, gipa-impeach unta magaygala si Vice President Lenny, nga gibadlong yun silang digong bay, no? Kana mo yung presidente. Guys, lay off, hands off, no? Bahala lang sige nagbanghag na ko, nasa demokrasya man tayo. Pero karon, sus! Ambot sa langaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mar Aidon, good morning, sir. Concern lang tana ako, ining kanal padulong sa dam sa kuryente ni Aboitis, asa man idapitan ng lugara? Ay, Dabaw man ni Mar, na yung mga taga Dabaw ng istasyon, sila yung magkatagad. Ay, pero basahon ko lang ni Mar, ha? May nalang makaabot dito sa naong dalunggan sa mga hingtungdan. No? Good morning, sir. Concern lang taga lang tanak ko. Nining kanal padulong sa dam sa kuryente ni Aboitis. Kay ni Bara, sir, tungod sa sako, kayong mangga o kahoy nga natumba sa kanal, maoni awas kusog kayo, sir. Diri ni sa may Samulco Village, Katalunan Pequeño, Davao City. Oh, subaya ko na ninyo na di mga sakop sa Aboitis magkahana. Subaya daw ninyo kay nangatamukan na daw kuan ng kanal. Yan muna yung rason nga ni stawag ni ini, ni baha na. Kay ni overflow dito sa may Katalunan Pequeño, Davao. Oh. Jeffrey Kunoy, good morning Katropa Carnel. Shoutout kong Mama Lori Kunoy o Papa Rumi. G-Cons from Trento, Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: Rimi Selvua Ibua. Good morning, Sir Arnel. Regards ko kang Inday Tanini o Idol Dagol. Wala to si Idol. Tuwa to dito kang Tanya. Tuwa to dito sa babaw. Oh. Si Inday Tanini ragyo yung nakaya na mo din. Si Master ragyo, no? Rogelina Cuerva. Morning ka, Tropang Arnel. Shoutout lang ko ni Ing-Ing. Nga wala pa ka duty kay naminaw pa sa imong programa. From Buntiyok, Tagapanabo. Murag ako pa'y mahimong rason na ni Ing-Ing. Ligo na diya! Murag ako pa'y mahimong rason na ni nga di kaka-duty ay. Hindi ko kahatag na magbugas. Ligo na diya, Ing! Arnel Ravines, mayong buntag. Alright, dili na tayo magaygala kay kagahapong adlawa. Gisugda na ang trial. Pinaagi sa unas tanan, sa pag-convene nila, manumpa man na sila mga igala as mga senator judges. So ato may galang paminaw ng lantaon, kini mga igalang pagpanumpa kagapon sa mga senador.
1: XFM Katropa.
3: At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise. Same oath. So, same.
0: Mm. So, nakasuot na sila sa ilahang kining...
3: I state one? Your name.
0: Mm, sige na.
3: Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God.
1: XFM Katropa.
0: So mo ni Miguel Agya tipik sa pagpanumpa kagahapong adlawa no sa mga senator judges 24 of them 11 plus 13 11 minority and 13 majority. The Senate President is Senator Alan Peter Cayetano. So ari na Miguel magsugod and then issuehan na o ginatawag nga writ of summons ang Bisaya Aragonana ipatawag ipatawag na may gala ang Vice Presidente unya hatagan sad na may galag panahon nga makatubag di man na dayon nga ugma dayon no taas man kuning proseso mga igala nya kaybaw ka dapat careful ang Senado ani labi na si Senador Alan Peter Cayetano kay gi dumtan siya tanaw nimo ang mga naa sa palibot. No, ang mga naas palibot may gala, garali. Kay wa sila isalig, mga gala kang Cayetano. Oh, kamo diya nga ko nakabalo, pahipi na lang mo. Kay sige kaingon ko na mga gala sa House of Representatives by dali ra kay na mulusot, no? Labi na may gala gamhanan kaayo ang speaker. Unya makita ni mo may galang impluensya sa executive diya sa ilaha. Dali ra kay mulusot may galang impeachment. Ang bakbakan gyud sa impeachment ni akaron mga igala diri sa Senado. No na sa Senate trial. Sila akaron mga igala ang magdesisyon kung unsay kaugmaon niini mga igalang kini mga igalang maong kaso. Pero dapat no kay dili man ni mga igala dili man ni court of law only no muna ya nga hinumduman na nga ang Senado when acting as impeachment court no sa ako may galang pagkabalo dili lang ni sila mga igala will act as solamente or murag korte suprema or murag court of law mga igala nganuman for a simple reason. Impeachment trial or impeachment process is a political process.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dimodo, you need to consider. You need to consider the motives. Kinsay nagpaluyo. No? You need to consider. Kinsa mga igalay, mga tao nga nagpakaso. You need to consider. Unsa ni ilang mga, for example, kini mga igala, mga ebidensya nga ilang gipang bitbit. And labaw sa tanan, the Senate should also listen to the clamor of the people.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat maminaw sila, mga igala. I am not saying nga dapat magbayas sila. Di ta pwede mo ingon na mga igala. No? All I'm saying, makakiksunan, is dapat maminaw sila sa singgit sa mga tao. Maminaw sila, mga igala, sa hukom sa mga tao. Nga naman, first and foremost, gibutang sila diya magigsoon na sila authority because nagpili ang tao o atong mga senador o maoka na sila. And I think, may gala, it is just nga ilasang balikan o ilang ikonsiderar ang mga tao nga gabutang nila when deciding on an impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay Basin Baya, nadala sila may gala sa ilang kasuko. No? Nadala sila may gala sa pressure kay sa tinuod lang, grabing pressure daw karon gab. O kinsa kahay ga pressure nila may gala, gwapo gyud sag paon. Kining impeachment political process man gyud ni, pero dapat unta mga higala putlo ng kamot sa presidente nga mag-apil-apil mo, sige karaw-karaw may gala diya sa impeachment process. No? Aron mamahimo may galang kasaligan. Yan naman, impeachment process is a safety net nga gihimo magahigala sa mga framers sa Constitution aron nga way magabusar. Dili kini may galang gamiton, no? Sa usa ka politika o politiko aron may galang tanggalon piangan ang iyang kalaban sa politika.
4: Katropang Arnel Cortez.
0: Do you think mga igala sa ako danaw ha? Oh, kay mayon sila nga baya si Kaitano. Actually mga igala kung overwhelming ang ebidensya unya di maka di gyud kasagang si Bibisara og tinuod gyud. Wa pa kay mahimo. Pag mayon si Soto nga, oh sige mo butar ko nga convicted siya. Okay mahimo dia. No, kay labanan ang ebidensya man ni. Korte man sad ni. Impeachment court man sad ni. No? Okay mahimo dia. Pero kung balik taro na to ang sitwasyon, muingon ta karon, overwhelming ang preponderance mga igala sa ebidensya, no? In favor of the Vice President, ang akong pangutana, would that evidence convince sa Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tulpo, to decide or to vote in favor of the Vice President? Di ba? Ang pangutan na ba, kung makapresentar karon mga igala o bugat ng ebidensya ang Vice Presidente, excuse me po, matukan ko na yung akong kurbatang yat. Di kabuga. No? Kung makapresentar mga igala overwhelming ebidensya ang Presidente, makumbinsi ba si Risa? Makubinsi ba si Kiko? Or they will still abide on their political affiliation and political principles, may gala. Which is, by the way, anti-Sara na sila. Ang mga pro, wala may pro-Sara dapat. Unta niya. No, kay, court magkahani. No? Court magkahani. Ipanaplin na lang na to ng kabatuoran niya, number games ng impeachment. Pero hatagan na itong dignidad ba? Ang impeachment process ba? Trial? Mga katropa? No, okay. On the side of nilang sa majority, sila nagtanaw man mga igala sa kwan. Pagpanalitan, overwhelming ang ebidensya. Huwag kayo mo niya. Pero bangutan na karon, kung ang ebidensya sa mga igala, di kinbabangbang ang ebidensya nga nagpabor sa Vice Presidente, mausab ba ka ang desisyon ni Risa? Would it change the decision of Senator Risa Ontiveros? Mausab ba ka din sa desisyon may gala ni Kiko Pangilinan? Makausab ba ka din may gala sa desisyon ni Bam Aquino? No? Kada may gala mo atong pangutana. Para patas. Alas 7:15 na may gala Dagnas Muntang Samtang. Isunod sa nigab. Isuhan na may gala o writ of summons. Gabi si Presidente. Human may gala sa formal nga pag-convene kagahapon sa impeachment trial. Mga katropa, tumaminaw.
4: XFM Katropa.
3: For the record, resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trial shall continue to apply. We further note that rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply supletorily whenever applicable. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. For the record, resolution number 39.
4: XFM Katropa.
0: Alas 7:52 na sa ito pa mga igala. Ang issue na ang Senate as acting a court, may galaw, impeachment court to Vice President Sara Duterte, a writ of summons o ipatawag na may gala and directed to appear on the Senate Hall, dapat na siya magkaigsunan. So, kana, kay para di po mausik inyong paglaban, no? Ang mga tingog na to din mga pagaw, kay basig di po mo tambong, no? Ang Vice Presidente. Kay mo katawa, magkatawa sila ila di lima. Masabtan man ato, may galang katong dito sa House of Representatives or Committee on Justice, di sa gituangan ni tambungan, kay walay compelling reason. Nga mutambong siya dito. Nga naman, kulataho na ka dito. Yaga-yagaan ka dito. Pero kani, mga igala, once and for all, mo nagihulat sa mga Pilipino. No? Kaya rin man ko na tumabamatudaan, mga igala, nga namakak sila. Ari man ko na tumabamatudaan, mga igala, nga butang-butang kiningtanan. Kung doon na kay mapresentar, makounter nga evidence, mga igala, sa ginaingon nilang mga ilang mga pamatuod o ebidensya sa ilang aligasyon batok mga igala sa Vice President. Now is the time. Di man siguro angay mahadlok because they have the numbers. I mean, wa man tamo ingon nga mo pabor dayon, but they have that people there, mga igala, or senators there, na ay mga senador di mga igala, nga klaro na to. Nga mamahimong patas. No? Sagdi na lang na si yung pani yung si Anyari TV. Narinig ko sa video na nagsasabi na I will do impartial justice, pero feeling ko yung iba dyan may judgment na sa isip nila na impeach talaga si VP Sara. O sa may rason nga nung gusto nilang ilogon ang majority? What is the reason, by the way, nga nung gusto nila mahimong 16 sila kabuok? Unsay rason, may gala, nga gusto gyud nila mahimong 16. That is because kinahanglan og 16 ka convict decision aron nga makumbiktar mga higala ang Vice Presidente. With their number right now as 11, sulit mang yun na, sulit no. With their number right now as 11, no? Action sila kabalaka ni ana. So all they have to do, mga igala, is to convince dito speakers. Uy, dari na mo, dari ta. Kaya naisaktong budget, dari. Hatagad nagsaktong bangil, dari. So dari na sad, mga igala, mo abot o mag-apil-apil, kining kamot, mga igala, sa presidente. Kay makita pa na ko na, mga igala, hatsag yung iputol na ko ng kamot na mansyon. Alas sa 7:55 na may galandag na sa bundag, may bundag niya sa Good Morning Boss, sir. Gika ni 113. Pa-shoutout ko kay Tatay Vic Almudiel, Yuan Almudiel, nga nagkaon sila karon. May bundag ninyo niya. O, of course, mga igala diya sa may DM's Car Rental Tagum. No? Ginahanan lang mo mga igala diya o ng mga sakyanan. No? Nga, labi na itong mga kamudya mga taga-sibog. Muari mo dirig Dabaw. No? Kontakan ninyo ning DM's Car Rental Tagum. Kay barato rani mga igala. No? Unya, doon na ni tanang klase sa kanang helikopter ang iwaan ng aeroplano. Pero kaya, naanan na sila helikopter ang aeroplano, may gala. Karon, rent a car sa, no, dili sa rent a helicopter. Pero kaya, naanan na sila barko, may gala. Oh. Ito, brator, ha, niya, makapakuan mo ba, makapagusto mo, may gala, sa inyong laag. No, kung doon na mo yung mga lakaw, there is Davao region, no, magtubog, musuroy mo anang mga Britannia, kanang mga Tinuyan, mga Enchanted River, no, diri mga Ikalaskaraga region, pwede kayo. I-like ninyo sa Facebook, no? DM, Delta Mama, DMs, no? Car Rental Tagum. Nadia, may kala na, may number niya, palyo kontak. Alas 7:26 na. Pwede magyapon, sir, no? Sir Louis? Po, helicopter na yatong parintahan, sir, ah. Oh, yeah. Aray lang, mudawat sa kubalita, may gala kay Target sa Maybas Operation sa Kapalong. Nang adarag suspect, may gala, Dakpan! Na mga gala, sumpay din sa headline, no? Mi-ri-si! Mi-ri-si! Atong serot yung bleto ni Talis Balita, katropa mo sa balita, may gala katropang Bong Algabris sa report.
4: Live report.
5: Dual drug suspect atong kini sa gibayga sa pagpapalpas sa perisyon nila gibayga sa gibayga. Ayon dito siya sa gibayga yun ang mga operasyon sa mga operasyiba sa kapalo ng Principal Police Division o panasap sa mga operasyon ngayon dikan sa First Double North Police Provincial Mobile Force Company o kuban sa mga punti unit sa Double North sa pagpaguna o sa detenidyo Brahel Patlingog at ang Deputy Kinis Kapalo Principal Police Division na titop sa presyon at ikutin na di tago na pagpagalan sa kamar tumala po sa kapunsan di dami po sa presyon ang alternative recording device sa mga higit na utong PRP karoon lang magkano masiguro ang transparency o kapag punod o sa utong niya o sa support ito problema dahil na recover di kami sa suspect at ang mga kasasin sa ito ang kapag na rin hindi kinatukan mo kung bagay nga ito sa security control gramo doon sa ibalyo na ito na transmay na isip ng red na hindi ito pesos na kung asap matang operasyon ang mark money nga 500 pesos o gano'n na pa iya budol money na ini nga gigamit sa operasyon gano'n gikinahanglan na ito na investigasyon sa kaprisan agadugang pag masuta usap kung di indagikan o gusto usap kininisgot na responsable sa iaga illegal na activity sa kasamtagan ang nisgot na responsable pasakan ng kaso na kalapasan sa public at 9165 o comprehensive dangerous drugs sa 2002 na inig adlawa samtang ipahigayon pa sa mining panahon na ang matutpapag surveillance of dato sa uban pa mga drug personality na nagapuyo karon din sa Kapalong Gabao del Norte. Kada sa itong report ganipos alang sigo sa Pilipino para
4: Live report.
0: Daghang salamat katropang Bong Algabris sa detalye sa report o kining balita hatod kaninyo mga igala. Sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santone Vitamin C, ang vitamin C gagikan mga igala sa Santone. Kini alkaline base ug non acidic. Busa dili ka mabalaka mga kaigsuonan nga muhapdos ang imong kutokuto. Dili ni makahapdos sa imong kutokuto mga kaigsuonan. Busa, palita na. Og inuma. Ilabog palita lang. Inuma yun. Kada adlaw, once a day may gala. No, one capsule a day. Bastante na kaina para sa atong panlawas. Nindot sad ni, nga partneran ni mo og Santone Plus Gold. O kaha may gala, ipares po ni mo ni sa Premium D3 mga kaigsuonan. Mapalit niya sa naguna mga butika sa inyong lugar. Mensahes, ato sa Basawan, from Sambuanga, Sibugay. Buenos dias. From kinsani si Zarieta Jimenez.
2: Good morning.
0: Si Verna Giale from Australia. Good morning, ma'am.
2: Good morning.
0: Ako si Ami. Mayong buntag dia, ma'am.
2: Good morning.
0: Katropang Hilason. Koreanong Hilason. Ako nasakitan ko pagkakita nako sa acceptance letter ni Digong sa ICC. Lain naman iyang sinulatan, mura naman og bata. Lagi in town. Saon ta man bay? Mo gidigidangatan ni Tatay Digong. Anyway, iya naman ni mga igalang gidawat sa una pa. Nga kabalos siya. Pero dakong leksyon gitudlo kanato. Mga katropa. Nga kining atong gobyerno sa Pilipinas gamay ray tinuod nga nagpangga na. Gamay ray tinuod bay gala nga gusto gyung mawa ang druga. Kasagaran, himu-imuunat ang dula-dulaan may gala kay wala sa siguro sila'y trabaho o nagwanay droga. Por iso, ayagin mo kapila-pila ng mga butanga. Labi na kitang pobre, kita pa no'y badlongon, dili dapat. Dapat kita'y pobre, kita'y maningkamot. Dili kay kita pa'y pobre, kita pa'y tapulan. Kay kanang pobre nga tapulan, mo na'y gusto may galas politiko nga naman. Mudawat man namin may gala inig-eleksyon. Kasagaran, sa pobreng tapulan may gala, way barugana na. Balag masuko mo na ako pero tinuod mo na. No? Kasagaran may gala sa pobreng magtinapulan, way baruganan. Papalabot may gala sa eleksyon kung kisa nyo hatag mga igala.
6: Waka kuya pe.
0: Muda, what? Tinuod ba yan na? Bato-bato sa langit ang maigo, mabukulan ka pa unta.
6: Pinawa!
0: Oh. Ingon si Unim Limgano nga, walay renta nga eh. Diya sir, ah, kanang murenta ko na isakyanan nyo idagan. Wala, kaya nga naman. Mangulata na mga sakyanan nga rintahanan diri pag imong idagan. Maguna ay di ka